0: kanila ganin at agad din. Ang iyang gisubaybay ana na based lang sa mga balita og mga uban pa nga mga impormasyon. Nasamot na gyud kita katrupa nga ni agyuta diri. Nakasubaybay gyud ta. Mga katrupa. Mao na nga dako og posibilidad katrupa ang Limwell nga kini maaksyonan gyud ang ilahang plano. Kay kung dili katrupa ang Limwell, laliman kaniining do na sila himuong lakang nga wala pasukan mahitabo sa kasaysayan. Murabag linog katrupa ba nga doon ay linog mabasas pinadayag nga wa pa'y taos kalibutan nga awa pa'y nataos kalibutan nga naka-experience og samas ingani kaguso. Maupo di ilahang gipasalig nga doon na sila'y himuong lihok protesta nga wa pa sukad mahitabo sa Europa og Japan. Nalimang ka katrupa. So mauni mauna nga hunahunaan ninyo sa makadaghan. Kini mga na-involve mga katrupa. Hunahunaan ninyo sa makadaghan. Samot na yun ang impeachment karon mga katrupa. Tanawaragod ang ilang impeachment o gunsa. Ato man yung may isgutan po doon niya. Okay mga katrupa. Balik tas atong isgutanan unya. Commercial naman, human sa to ang pahinomdom.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di mo dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Basco.
6: Ako si Don sa Kamaestra.
7: Maka-ulcer po.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kutokoto.
5: Santo Basco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang

0: mga sama ni ini. Bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karo wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Mao Nadia, madi. Magsigig og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Mga katrupa, exciting dito!

0: Bull's Eye. Balik ta baga katropa sa ato ang tulumanon. Doon natay 15 minutos na kalabay sa lasuotso. Kining bahina mga katropa, hatod yan ato baga tigpaminaw sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Bilabol ni mga katropas mga produkto. Mga tigpaminaw. Mga katropa.
1: Bullseye!
0: Mga tigpaminaw. Palit nis mga butika, mga katropa din sa ato ang probinsya.
1: Bullseye!
0: Good morning kang Wendelin Kanikon. Good morning nimo. Onyagang tanaw din si Doris Mialtisin karon mga katropa. Tanaw din sa katropang Limbel. Kang Gloria Basadre Iglesia. Good morning katropa. Always good me na minaw. Onyagang Redeem Pastor Senior. Good morning sa John Jesus Limwell. Huwag sa tanang taga-barangay Bukak ka. Labinas barangay Bukak ka. Mayang pagpaminaw ninyo. Onyagang Ginaline Arcio Amaro. Good morning po niya nimo. Matod pa ni Doris Mialtisin, relax lang ka, katropa. Doon si Aron Dili, magka-mila-mila o mabulol. Makatawa ko, basta mga komentaryo.
2: Ayaw!
1: Bullseye!
0: Sao ba din nga, pagka susapinday man ta.
2: Ayaw!
3: Kisa may nagpadungog-dungog ato katropang dun siya.
0: Ha?
3: Kisa may naging una to.
0: Oo. Si katropang Doris Mialtisin.
2: Ayaw!
0: Oo. Mga katropa. So, man nga makahigh blood manggod maguna-una katropang libre.
2: Oo.
0: So, muna mga katropa. Mga tigpaminaw nga. Klaro og tataw po kayo ang gibasihan mga katropa sa iksa.
3: Now.
0: Katropa Glimwell nga. Siyempre, baga katropa,
1: Bullseye!
0: Kung wapag ihapoy himoong aksyon ni Inis UN, siyempre na sila himoong lihok protesta.
1: Bullseye!
0: Mga Bullseye! Katropa, na sila himoong lihok protesta, aron nga magpahigayo ni ini, aron ipakita nga inosinte ang kanhi Pangulo Rodrigo Duterte, mga katropa, sa kaso nga iyahang giatubang katropa, kaya naman ni basta-basta ang kaso iyang giatubang. Mga tigpaminaw, sobra pas reclusion perpetual. Ang iyahang iyahang kaso atubangon kung siya mapamatudan katropang limit. Pero ang problema kay November pamampod lagi. Murabag ka na bang doon ay intention ba nga anong dugay-dugayon man nga idara na biya in town. Idara na biya gid in town si tatay. Mauna nga kinahanglan nga mapadali ni siya. So daghay mga gibasihan mga katropa sa mong organisasyon katropang Limwil. Nga kana bang dili makatulunganon. Katropa.
3: Saon taman jun
0: mga katropa.
3: Saon taman katropan jun nga porsigido magyud ang atong administrasyon.
0: Porsigido magyud nga bungkagon sila kay porsigido pod nga dili siya gusto gyud mohawa. Okay, kung mohawa magud siya katropang Limwil or mapulihan. Unya ang mga Duterte may makalingkod. Basig mga muti na ni siya sugod katropa. Mga muti ni siya sugod or ang kini mga iyang kaalyado. Mga muti ginigsugod katropang Limwil.
3: Mauna.
0: So, inga na mahitabo ng anong ilahang gipaningkamutan pag-ayo nga og mahimo mahurot gyud ang tanan nga mga kaalyado. Kay siniguro gyud. Ay, kana bitong mangutang katropang Limwil imo biag yung sukton. Kay imo gud nang gipuhunan. Unya di dinhi mo sukton. Maupod na mga katropa nga kining ilang gihimo paninglan mampud ni sila. Kining ilang gihimo moranis utang lagi nga imong singlon kaya wala na po kay kwarta
3: ang tangutana ni katropang Junji og makasingil bagyo ka.
0: Namo lagi po.
1: Bullseye!
0: Ay, bullseye! Nakahunat na raba sila niya. Halos ilahan naman tanan raba.
2: Ayaw!
3: Moragi kagudtan man to nga. Kung na election sa 2020.
0: Oo, malagi. Moraganig. Una-una, aragod nang gi-postpone ang giplanuha o gi-dosan o balaon nga i-postpone ang barangay ug iski election sa November 8 baga katropa 2026. So posible katropa nga limwil ana nga murag bay nga ana murag wag election na election ani pero barangay ra gyud siguro. Okay mga katropa,
3: nag-comment rin si GM Western Mark katropa si sir, tinuod ba nga nai-report na dakpa na ba daw si Bato? Kay ingon pa ni Harry Roque na daw nag-traitor sa ilang partido.
0: Uy!
3: Nade?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang mahalas mga katropa or kanang bitin.
2: Ayaw!
0: Gibansagan na yun na traitor. Katropang Limer. Kanang mingon niya, halas!
2: Ayaw!
0: Traitor. Mga katropa, nagpasabot na mga kaigsunan niya, basi ipod. Nga na po'y hudas sa team sa kining nagpaluyo ni ini nila ni Bato de la Rosa. Wata kabalo ba si Ipong nakamalita to?
2: Ayaw!
0: O ginoon mang galing. Pero kining nag-missiles karoon mga katropa, among gikupirma nga dili pa tinuod. Wapay opisyal ni ining gipagawas ang hanay sa itong PNP. Ba, wapay gipagawas ng opisyal nga nadakpan na bagyod si Bato de la Rosa, mga katropa. So maniid patani ini kay basi baog ihilom na lang na matingala na lang tangatuan na magdahig. another 1 billion naman po'y gasto sa pagbiyahe. Ayay. Oh, nga na ba? Matakabalog, hilom lang ni. Karon walay rally, walay gubot. O nang ilahan nga hilomon na lang. Sakay na lang largo airplane, awa na.
2: Ayaw!
0: Ano ba? Takamalo.
3: Ang kuyaw katropang Junji og nang laban.
0: Base po. Oo, base po gaya na. Adako na yung laban. Problema nila na. Og ilang umahitabo nila na. Kay active gun ang senador.
2: Ayaw!
3: Noon na ba ito ni Bato? Di ko daw siya mo surrender.
0: Daan po.
3: Base po.
0: Base po. Katropang Limbel, unsay mahitabo niya.
3: Atong atangan ang mga development din.
0: Okay, mga katropa, kay commercial naman. Standby lang sa ta mga katropa kadyot ha. Balik lang gihapon ta human sa tuang ang pahinundog.
4: XFM. XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par! Alima, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
7: Exciting!
8: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Si Gideon Galawiyo, taga na kong Frangabaw di Loro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol. May video nga di ko matulog.
8: Zathon Plus Gold.
9: Creatine lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na kong creatine, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa history. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
8: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zathon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
8: Turbo user, atong paminawon.
14: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
8: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako ganun minawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagdulo.
5: Sada kong tabang ang Zenton Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. So, ginauhaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: 30 minutos mga katropa na kalabay sa alas 8 kini nga bahina mga katropa hatod kanato mga tigpaminaw sa premium D3 coffee mix. Maong produkto mga katropa mohatag kini instant nga energy kung ano kanunay kini nato nga imnon mga katropa. Mga katropa, katropa nga Limuel, prosenta si kaduha na itong topiko, katropa.
1: Mm-hmm. Kagahapon ka tropang Junji o siyempre sa itong mga tigpaminaw, sa nagpadayon nga impeachment trial batok sa kaso ni Vice President Sara Duterte o gikan pa nila itong Agosto 3, gipahayag sa ilang testigo sa prosekusyon ang auditor sa CUA, ako na siya, former auditor kay hindi siya connected, yun si Roderick Wamil. Iya man kung giingon, mura bag, sa iyahang testimonya, iyahag yung ipatuo ang publiko or ang mga senator judges na si Vice President Sara Duterte lamang ang nag-inusarang vice presidente sa tibuok Pilipinas gikan sa iyang paglingkod ni atong 2014 no, nga nanarbaho sa sakuwa nga maula may naghupot og confidential funds katropang Junji. Gusto kini ba nga ipatuo sa atoa
0: mao
1: nga si Duterte ra gyud ang naay confidential fund.
0: Murag ingana bali
1: nabulabog man ni katropang Junji
0: ay,
1: no
0: ay diha gyud
1: ang iyang pahayag nga si Vice President Sara Duterte lamang ang dunay confidential funds.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang defense kagahapong adlawa pinaagi sa defense counsel nga si Attorney Michael Poa, nagpakita man ig dokumento katropang Junji nga diay ni atong tuig 2014 December 22 adunay gipagawas na nga special allotment release order kon Saro gikan sa Department of Budget and Management nga nagpakita nga adunay confidential funds ang Office of the Vice President ni atong 2014 ubos ni kanhi Vice Presidente Jijumar Binay. So katropang kyan atong i-play ning cross examination kagahapon kining na si Michael Poa para nga mas clear ang audio.
0: Madungog no?
2: GAA is enacted by Congress. Tama po ba?
3: That's correct.
2: Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa IGFAW kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Naalala niyo po yun?
3: Yes po, sir.
2: At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba?
3: Yes po. Tapos since I assumed in IGFAW in 2014.
2: Since you assumed in September 2014?
3: Yes po, sir.
2: Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun?
3: Yes po.
2: At ang sagot niyo po, kasi since you assumed, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
3: Yes po. It's in September 2014 po lang nag-assume ako.
2: Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor.
4: Counsel may approach.
2: I am showing you a document
4: assisting
2: entitled...
4: Assisting counsel from the prosecutors may also approach, should they so desire.
2: I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22... 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
3: Yes, sir.
2: And nung December 22, 2014, nasa IGFAW na po kayo. Tama po ba?
3: Anong period po yan, sir?
2: We have a clear here po. Date of issue, December 22,
3: 2014. Oh, yes po, nasa
2: ikaw na
3: po.
2: Tama po ba?
3: Mm-hmm.
2: At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
3: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
2: That's the question to IGFAW actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued. December 22, 2014.
1: So, mao to katropang Junji, no? Mao to katropang Junji ang gipakita nga dokumento ni Attorney Michael Poa kay kinimangkod si former Kuwa Auditor Roderick Wamil. Mura bag ang iduot yun ang Vice Presidente Sara Duterte.
0: Oy!
1: Nga maulamay dunay confidential funds.
0: Mura yung anak bali ang nahitabo.
1: Makaingon taba nga. Wa day ni nag-study ni si Roderick Wamil, kining taga-Kuwa.
0: Oo, nga.
1: Unya, naa naman siya sa Kuwa ni atong panahuna nga girelease kining kwarta ubos ni Vice Presidente Gijo Marbinay. Meaning, wa day siya nag-audit ni atong mga panahuna.
0: Wala na, wala siguro siya magtuo na eh. Tuog pero na sansitan.
1: Unya, gusto niya ipatuo sa publiko nga si Sara Duterte lamang ang nag-inusarang vice-presidente nga doon ay confidential fund.
0: Uy, kuyawa, no?
1: Unya, dahil ni atong tuig 2014, doon naman ay confidential fund si vice-presidente Gijo Marbinay.
0: Binay, mao man ay vice president.
1: Makaingon ta ba nga, siguro, kini si Kuwa Auditor, former Kuwa Auditor Roderick Wamil, basig gitudloan ni sa prosecution.
0: Basig
1: gitudloan ni ba nga ang imong itestimony dito ha nga, kanang si Sara Duterte nagyud ang dunay confidential funds.
0: Ang naay confidential fund wala na inabot ang presidente.
1: Ang gawas yun nga si Sara Duterte nagyud ang
0: sa tanang politiko, sa tanang nga mga vice president siya ragyud ang naay confidential fund.
1: Mora, para siya ra
0: imadutan nga naay sala.
1: Makaingon ta ba nga kini nga testigo? Mora ni og mahog og way klaro. Anong makaingon man tagway klaro?
0: Wala kay magyong klaro ng ilaha katropa kay ugimog yung lantaon ani naglangay-langay ras adlaw o niya butang-butang ramagilhalo.
1: Dugay na siya sa Kuwa pero wa day siya nakabalo nga dili lang day ang si Sara Duterte ang dunay confidential plans nga Vice President.
0: Kanya mo'y dapat on ani. Kay abogado man siya. Abogado man siya.
1: Abi ni mo katropang Jojo, maka-apikto ni siya sa ang credibility.
0: Oh, basi po dog.
1: Maka-apikto.
0: Basi po katropa na ona niya nga nag-resign naman ko sa Kuwa, mo nang di naman ko angay magtuon.
1: Muna musulti na lang ko nga.
0: Muna musulti na lang ko nga.
1: Ako yung iduot si Sara.
0: Iduot yun ako si Sara. Nga siya yun ang na-confidential fund.
1: Di naman ko taga-Kuwa.
0: Ano ba?
1: Di naman ko matangtang sa Kuwa kung unsay akong isulti dito.
0: Kunya kay supalpal man siyang Kuwa.
1: Maayo pod mamilig testigo ang prosecution ka tropang Junji.
0: Muna yung kaganahan.
1: Kay kini man ay ang ilang himong testigo katong wala na nagtrabaho
0: katong
1: sa
0: mga
1: Kuwa.
0: Inactive na ba?
1: Kamang katong active?
0: Oo, kay mauti klaro yun.
1: Bullseye! Wa naman sa opisina ni sa
0: pero,
1: Kuwa.
0: Ang ilabit ang active nga gikuha si Matibag. Nahimo namang inactive hinoon din pag-abos korte. Trial?
1: So muna itong klaroon kay kining iyang testimonya, I don't know og unsay ikasulti nini sa mga senator judges kay sa ato lang ang mga pangunauna syempre
0: dili man ta abogado
1: ang iyang testimonya ni atong Agosto 3 ngon siya nga si Sara lang kuno ang vice presidente nga iyang na-audit nga adunay confidential funds tungod kay ang iyang mga gisundan sila Binay ug Robredo wala matud pay gigahin nga confidential funds
0: nya karon kay nabuna
1: kay ang pagawas sa 2014 Saro nagpakita nga dili hingpit nga husto ang iyang pamahayag base sa opisyal nga dokumento.
0: Kaya naa may record
1: nahog siya nga bakakon.
0: Agay, namakak
1: siya.
0: Namakak
1: atropa. Pagkita lang ang pasultihan.
0: So, what dili man po naingon nga direkta mo ingon po ang presiding officer nga ay bakakon ka. Dili baya.
1: No.
0: Okay, maulawan baya.
1: Mauna.
0: Ang importante nga nagpagawas lang sa statement.
1: Pero kita ang mga ordinaryo
0: kita
1: ang
0: ordinaryo makaingon kita nga namakakay.
1: Imong giduot ang vice presidente.
0: Ang defense team na igihawakan 2014 na i-record nga ultimo si Binay. Na ay confidential fund?
1: Wa day nilagi audit.
0: Wa day lagi. Pastil lang ka tropang.
1: Dapat iyan yung ma-audit pero, kay September 2014 na sulod na siya sa Kuwa. Unya, na-release day ning confidential fund ni Binay December na. So dapat iyan yung gi-audit atong
0: kada
1: January 2015.
0: Kay December na ba yan?
1: Kung sa pari ang trabaho, nagtulog-tulog.
0: Tulog, yun pa sa konsitan. Ana, yun nahita mo.
1: Kaya wak man sa kabalungan na day confidential fund si Binay.
0: Moni, abini mo katropang Limbril. Diri na naku nasabtan ba ya? Gahapon bitaw na minaw magigo. Diri na ko nasabtan katropa para na po sa ko opinion katropang Limbril. Para na ko nga mura bag gitukod gihimo ang impeachment aron i-prove sa sambayan ng Pilipino nga nagtinarong gyud ay sa pagserbisyo ang ato ang presidente.
1: Vice presidente.
0: Vice presidente di ay. Aha. Okay. Kaya nako 2028 naman. Oo. Diha nako. Mao ni ako nabantayan na sayko nga giprove sa prosecution nga ang ato di ay kanhi ang ato di ay vice president. Tinuod nga nagserbisyo sa katawhan. Sila mo'y nag-prove. Oh, di ba? Tanawa ang confidential fund. Na validate man gyud pag-ayo, na liquidate man gyud pag-ayo sa kuha.
1: Pero kuan ni katropan John J. Ang kuha, base sa testimonya ni kini si Wamil ang apelyido, abogado man ni katropan John J. Pero namakak man.
0: Or baka akon po dahil red ako.
1: Or wala ba siya, or wala lang gyud siguro siya kadumdum. Kay patakataka ang masag istorya nga.
0: Sige.
1: Iya magyong iduot ang vice presidente. Kay sa iyang opinion lang ha, sa iyang kaugalingon nga panghuna-una. Niingon man siya nga daghan kuno'y mga liquidation sa OVP nga wala kuno na insakto. Kay gusto nila katropang John J. nga isa-isahon yun.
0: Uy!
1: Inabinaning pagpalit o
0: lamas. Kampal, basig pati lamas siguro. Ay,
1: pagpalit o mag-grocery ka. Kinahalang ipanglista yun kuno o say, pangan, mga brand siguro ato mga sardinas.
0: O ana siguro.
1: Mga noodles. Usa pa na paglista nga kadaghan kaayo?
0: Oo. Di ang mayo ana katropang Limwell atong ipahibaloron sa mga naay mga politiko na iga mga confidential funds. Nga gusto mong hapsay ang pag liquidate sa atong kuha. Kintayo kumuan ha mog tabo, para magtabo. Pag anag tabo nimo, una gid nimo ma'am kisi pangalan nimo ma'am. Sutan nimo nga si Flor de Lisa so and so. Ma'am, tagpila ang lamas. Bombay, ana.
1: Asa gipalit ang Bombay?
0: Asa gipalit ang Bombay?
1: Kikumpra.
0: Butangan nimo dito, butangan nimo dito og kanang butangan nimo address dito ang Kadiwa. Di ba? Kadiwa. Ahos.
1: Mao.
0: Niya Kalamungay.
1: Kay kutik-kutik.
0: Og Tanglad, kay idikit man ang Kalamungay og Tanglad. Imo gyung isa-isaho na. Niya paghuman kay na kinahanglan man nag mga oil. Tabok na po ka dito sa tindahan. Ma'am, kinsay pangalan, ma'am? Sari-sari store. Ang pangalan, mauni sari-sari store. Oil, one port. Mauni ilahang gusto ka tropang Limwell.
1: Pero ang nahitabo sa OBP, dili naman good. Wala na sa ilahan ng nga tindahan. Basta dili, kahit katong nga kwarta nga, pila ka milyon to, gipalit for grocery, gipalit for medicine. Wala nila gibutang dito og unsang asa nga tindahan, unsang nga mga brand sa medisina.
0: Okay, listen, man po kayo mingon sila nga sa mercury drugs na palit.
1: Mao siguro po inaanda nila.
0: Base.
1: Karon, makapangutana na taba nga ang liquidation ni Duterte ilang gikuti-kuti.
0: Gikuti. O niya, ang...
1: Ang liquidation po ka sa itong presidente, kumusta po ka?
0: Abi na, aron abi ni mo katropang Limwell, aron mahimong fair ba? Aron mahimong fair, dapat duha mangguni dapat sila.
1: Susihon tanan.
0: Susihon. Kay unfair man kaayo manggod nga siyara mo ay
1: giduot
0: karon diha sa confidential fund.
1: Gikuti-kuti.
0: Which is confidential fund is gutan, mas billion ang confidential fund nga naa sa presidente.
1: Ila ka billion?
0: Oo.
1: Yun sa ka na pagkasto.
0: Unya karon ang pangutana na asa man aron.
5: Ayaw!
1: Doon ay gusto na to masairan.
0: Basig.
1: Dili lang kay kang vice-presidente nga pila raman ni kamilyon niya. Ramagay na nag 1 billion.
0: Basta wala ka tunga. Kumpara sa presidente nga bilyon katropa.
1: Ako katropang Junji, dili magyog ko pro Duterte kayo. Makunibutar niya itong 2022. Pero wako na angay ining naitabo niya nga siya ang gidutan.
0: Mao yun na katropang Limwell.
1: Sila nga nagduot, utro po nga daghang pundo.
0: Mao na katropang Limwell akong nasabtan niya. Dapat unta na fair ba?
1: Mao.
0: Fair pod nga ing ana.
1: Anyway, katropan Junji mo.
0: Idol raban ni Doris Mieltesin si BBM.
1: Mao. Anyway, balik taon niya katropan Junji mo. Tiwas taon niya.
0: Baga katropa, balik lang gihapon mi ha. Humani ini nga pahinumdom mga katropa. Kauban si katropan Junji Elibria.
6: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy pare, kung dugay ka nagasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, sagog ka. Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daango palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Hindi pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix pa kita tilaw naman ko. Mayong tulog, normal ay imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkod karong mga panahon. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Pagpalit sa mga butika nationwide.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Bullseye. Balik ta baga katropa sa tuang tulumanon na doon na tayo 52 minutos na ang nakalabay sa alas 8. Dali aras-oras.
1: Dali aras. Oh.
0: Katropang Limbel, papamahaw ng mga
2: buka. Correct.
0: So, paspasa kita.
1: O ni katropang John J. Banga, ang nahitabo diha sa ilahang gilalisan kining confidential fund ni Vice President Sara Duterte na pila ra ka milyon. Pero ang ilang gastos sa impeachment, grabe kadako.
0: Sir, pila ka milyon kada adlaw na. Mas niya, di magani sila kapakaon ganis ni Pinstay.
1: Malang gisayangan sila sa budget sa OVP o sa DepEd.
0: Pero
1: gisayangan sila ato, pero wa sila sayangi silang gasto
0: sa gasto kada adlaw. Na pila na ikatindis na gudron.
1: Kausik-usik na gud sila kwarta.
0: Nya, pila ka milyon kada adlaw.
1: Why, klaro mga katrupa ang ilahang mga akusasyon.
0: Wa, nagyod na yun. Wa, nagyod na maokato. Gihatag pa to og mga pagtubo bitaw sa kanang swildohan sa mga private o government. Mga job order. Wala na. Binipisyuhan na itong kadaadlaw nga impeachment katag pila ka milyon ang magasto. Iyana ba?
1: Kanya, kining ilang pagkutikuti sa liquidation ni Vice President Sara diya sa DepEd o sa OVP, nahimo ba pagkuha ni nilag pagkutikuti diya sa Office of the President?
0: Kanak. Mo lagi na itong pasabot ka tropa.
1: Mo na gusto na ito ipangutana ining ilahang auditor sa kuwa. Na kung inyong gikuti-kuti pag audit ang liquidation ni Vice President, giunsa po ninyo pag kuti-kuti ang
0: kana
1: liquidation sa pag audit sa liquidation sa Office of the President.
0: Mo na ito ang pasabot anak. Para mahimong fair. Dili ang
1: mahimaw ana to ba nga?
0: Dili ma.
1: Angayan ba nato nga hukman ang Vice Presidente? Nga sad-an siya kay di pa po maayaw nga siyara.
0: Siyara is
1: inuot. Ang atong gusto
0: niya na
1: masayran.
0: Na ay bilyon, niya dili ma-liquidate. No?
1: Pero kada ko, I think, murag, sa ako lang na dumuduman, 4.5 billion ang confidential fund sa atong
0: pingdako, ano?
1: Presidente.
0: Pastilan.
1: Or, napakay ko yung nakadungo ka, 27 billion.
0: Ang problema na og mo na gigamit aron sa pagukod aning mga kuan, kining mga kaalyado.
1: Maray gusto po na ito, masayran lang.
0: Unya ang katong gasto sa pagpadala kang Duterte dito asa dahig. Kana ba? Manay gusto na ito mahibawaan ang tana kung giyon sana.
1: Pero anyway, magpadayon pa man ni karong alas 10. Murag kining ilahang testigo gikan sa kuwa, mubalik pa ni karon.
0: Mubalik, kaya inapay cross-examine.
1: Murag tiwason ang cross-examination o siyempre ang mga senator judges, muhimog mga clarificatory questioning.
0: Oo, kana, nga na.
1: Ato po na yung siron o kunya, ugunsa pa'y mga sipyat. Kaya atong bantayan eh, yan ang magiging sipyat.
0: Oo. Kasi kay ang ending nga na, may nga na po na si Erwin Tolpo nga wala eh. Sablay-sablay.
1: Kasi mo anak. Atong abangan.
0: So, wala talaga. Sablay-sablay. May yung ano ninyo. Wala, no?
1: Pero,
0: basi di ay.
1: Wa man ato siya hukni nga. Mali iyang testimony. Pero, nagyo tayo makaingon. Pero, nga, namakak siya.
0: Namakak. Oo.
1: Mura gusto niya idukit yun yung si Duterte.
0: Oo. Mura galing ba? Uga na bang, mura magpaan bitaw nga, ikon yun na.
1: Kay, kung testigo magug ka, kung unsa ra imong nakita,
0: dihara ka.
1: Imong nasairan, maurag yun na imong sulti.
0: Ano kay, yah, mag-iidood nga. Oh, si Sara lang yun ang na-confidential.
1: Kay, masubrahan ba?
0: Ano man, oh. Sige, baga katropa. Hantun ugma na po sa to ang pag-uban-uban mga tigpaminaw niya. Minaw na punta sa cross-examine unya mga katropa sa defense team. Baga tigpaminaw, no? Baga katropa, alang sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines sa muang partners pika sa lawa katropa ang Kian Cibial. Among nga news, among administrator katropa ang Ali Vicente. Niya siyempre kung mga kaoban sa gawas sa mga bahin, katropa ang Alinton, katropa ang Milan Induran, katropa ang Harvey Rames, among station manager, katrupang Ray Zora Vasquez. Mga katrupan yung ubos o igalas kangidan, katrupang John C. Librias.
1: Katrupang Limuel Ukay.
0: Kaming duha, manamilit o mag-aingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos sa mayong buntag kanatong tanan.
3: Anak daw ko! Talikin kawayan! Sa day akong amahan!
4: Ma,
2: Pajud ko ka balodong. Mm-hmm. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid

0: Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang atin pong Yes to Health at ang atin pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung atin pong Ultimate Trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang atin pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng atin pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga papromos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.

0: sa mga butika.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyo pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Aji. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
4: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag mayroon kayong peripheral neuropathy, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nanggagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
3: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
4: Oo.
3: Pag yun yung nawalan ng reflex.
4: Oo.
3: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
4: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaksyon.
3: Oo. Sobrang loading ha. Ano po ba Doc yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman Doc?
4: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. Mm-hmm. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
3: Meron mga ganyan.
4: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
3: Mm-hmm.
4: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS, ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
3: Yun.
4: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
3: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit niya, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Eh, mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama. Ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. No? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ha ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
4: sheath. Yung myelin sheath.
3: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
4: Shortage.
3: Ano?
4: O, short circuit.
3: Short circuit. So mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves sa atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama. No? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun. ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano? At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Couple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
4: Tama, okay, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sunzone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
3: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano, sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
4: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin. So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
3: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
4: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
3: So, sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
9: Secret of Health, live advice.
3: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano, isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
4: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon, ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
3: Mm-hmm.
4: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
3: Mm-hmm.
4: Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, mm-hmm, nabawasan na. Once, then every few days. At sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal.
3: Mm-hmm.
4: Yun po yung dapat niyong gawin.
3: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, ano? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya, mga kasama. Kaya, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
4: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
3: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa ng mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
4: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala kong paalam, bukas po muli sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kesa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan, dahil napakahalaga po ito, ano, kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mangna. Exciting call?

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Pino ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
6: Sao na?
5: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Basta'y labi na kong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala lang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw tayang prostate namin sa prostate gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal niinom gipot siya ana mo gina ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba gina siya coffee na nga pinaka nakatambal pa ka sa ibang balatian
3: na pinaka gitambal ang pagka oh sent on this coffee mix
0: mapalit sa mga butika nationwide
6: kung maminaw ka sa XFM.
7: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, uy! Exciting!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: ikapon Pokemon.
1: Thank you for watching, mga Mari. Hoy, mga Mari, welcome sa tuwang pinag-uban diri ang Japon sa XFM. Mga Mari, haalas Jess, this is ayos sa malayang atong oras, uy. Madura kay gigutom na ang bayot, mga Mari, kay taas sa malayang oras, uy. Ayop ang oras kay taas, kanya mong gidadalya. Natabunan. Ay nako mga higala, welcome kamong hurot diriya sa Tomaragoban sa XFM. Gabuto-buto nga programa diriya sa Isla sa Mindanao. Kini ang kong ako ikaw. Ang okay, Japanese si Maring Inday Erika dili gwapa dili mistakes apan di makopyansa ang tungod kay mangunay og silingan. Ang tungod mo mapilmi. Unya taud-taud mga higala to makaoban ato ang mga kaobanan diriya nga mga dagko. Apan nga napalit pa sila nga pagkaon food. Kay kuana, kada mo ganyan sila mabuang niya, ganyan baya po din sila. Muna amo ganyan ginaalagaan ni si Tia Daria o si Master Inday Tanini, kay muna pinakadako diri ah. Delikado sa din sila mga buang kay diligin sila mapugnan mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguan. Ang pinakauna ni mga ex ah. Pinakaunang ex. Ah, kamusta ang pinakauna nga ex daw sa diri malimtan? Kay lami kay siyang gunit-gunitan. O niya, ang time is imugyod matagamtaman. Live sa Takaroon, mabati mga higala, mga maring, diri sa XFM Mati City, Davao Oriental. Good morning sa mga taga-Mati.
2: Good morning!
1: Gikan sa Mati, mga maring, mabati sa Takaroon, diri sa XFM Bukid Nun.
2: Good morning!
1: Good morning kang SM Inday Marie.
0: Aron dili ka na magka.
1: Lakit sa iyang mga kinay hindi ha, mga kaubanan niya, mga nagkusap kayo, mga kargada. Nga gipanguluhan ni katropang Jow. Si Maring Kiana rin makasultian eh. kung sa gini ka dako ng kargada ni paring Jow. Pero na dako gi siguro na uy kay. Blooming man si Maring ah. Ay syempre mga Maring si napadya si Suriano si paring Lee Suriano. Isa pa ng mga kauban-kaubanan dyan si Hanilo Tabios. Napadya sa mga Maring si ikaw memorize yung mga kaubanan. Uy, nakakot lagi ko. Ay, nadya si Kuan, nadya si idol na ko nga si Nadagpan. Okay, syempre mga Maring, lahat ito karo mabati diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Good morning kang Sir Ree o kang Ray.
2: Good morning!
1: Kang SM Ray Sura Vasquez. O kang Ray Alintun. O kuban pa din mga ilang mga kaubanan din ang mga Baskog Sabkayo, si Ali Vicente, si Limil Okay, si Junji Librias. Si Kian, hindi po basta-basta ni kay hapit binabiaan sa train ani dito sa Hong Kong. May gani kay paspas mudagan mga Maring. Og mabati sa takaroon mga Maring ha, diri sa XFM General Santos City. Ito mga kaubanan niya, good morning kang Ma'am Evelyn, good morning kang Sir Ruel. Kang Sir Ruel Dumantay. Uban pa diyan nga ito ang mga kaubanan si Philip Oligario, si Tuto, si Paring Ray, pwede mo rin yun. Uban pa nga mga canine, di na mga Maring, good morning, kanyong hurot, di na mga igala, ha?
2: Good morning!
1: Gapilihan ang sat, mga Maring, kay mabati sabta, karon diri sa XFM, pagadian na. Good morning sa ito ang mga kaubanan diri sa XFM, pagadian. Uy, nilabong naman niya akong bungot. Uy, lahat na. Hindi na kita makupiansaan, Maring, kay. Nilabong na gini ito ang bungot, Maring. Murag, wago na gini itang hitsura, Maring. At least hitsura, ra, kay di, wagon, uy. Wagon pa na si Kwan sa Kwan, si Uncle Tuti. Mga higala, ito ang text line 0966309569. Nasubun ko mga kamaling 0966309569. O niya, kay live, banta ka rin sa Facebook. Pakicomment mga higala ang inyohang mga mensahe diyan gusto ipaabot sa tuang programa. Ayan na kayo nawa, matuko ang kuano eh. Nawa lagi ni ako ang kuan ni Ria ay ako ang yara kaliliyon sa nako mga maring ha kay live da karon sa Facebook sa 107.1 XFM tagop niya kay happy 160,000 followers na ta mga maring. Salamat kayo sa mga nagpalo-palo ha nagpalo-palo da salamat kayo sa tuang mga followers sa tuang mga viewers. I love you kay ko ninyo diha mga maring. Paki-share ato ang live today kay kung maabot kini 20 ka mga viewers kay mo split na jud ko diri ang mga maring. Ah, bahala na gig malingkuran na ko ni akong pickleball. Basta kay pakitaan gid mo gilas karon mga maring ha. Ah, dai mga mensahe diri. Inday Marie is watching. Oy, si SM Inday Marie watching dahil siya. Og ang mga gwapa din na sa may bukid doon, si SM Inday Marie og si Josefina Tinanbunan. Watching sila karon maring. Salamat ka ayo mga maring. And a good morning katropang maring Erica at sa dalawang beauties nga late. Sila shout out lang ko dito sa Shop Aglayan. Salamat and God bless. God bless sa memory ang amaring Josephine ha. From Tinanbunan family Bogkagon. Bogkaon di ay. Abi na ko Bogkagon gay mo gusbat gid siya. Sa mga tagalantapan and kang Josephine Pero Vicente de la Rama. Good morning. Kumusta mga Josephine? Kumusta nga ito ang mga pamitay diya? Kumusta ito ang mga tapay? Kay kung bayulit na kayo, mura delikado na siya. Kasi nga, paka nagbanakon nga 2 pulgada rin kita sana. Taro nga dyan, ingan pa si Inday Maria. Sorry po, ma'am. Sorry. And, pwede mo tanaw sa kargada ni Katropang Jow. Oy. Ayaw na ipakita Jow kay confidential na. Ayaw na gini si Josephine Pero Vicente de la Rama kay mo tanaw sa. Bakit ang tanong ka sa kong kargada na? Ayaw ha, kay confidential na siya maring ang kargada ni Jao Pagutayaw. And Titing Lumutos, ga heart si Titing. Salamat ka, Ayuting. Ang ato apo mga ato mga amigo da ay sa mga taga LTO Region 11. Good morning ha kang Sir Jade. Kalyaw, good morning sir.
2: Good morning.
1: Good morning sa BI kang kuan pod ayra ha kang ato ang mga personal sa LTO mga maring ha. Bisag doon natin mga amigo sa LTO dili ta magkopyan sa mga maring makuha kita mga saktong dokumento sa tuang pagmaneho. Kay basin o manakpan ta mga maring wow kayo. kang Eric Unong. Salamat kayo ni Modia Sir Eric ha sa mga taga LTO sa Region Office 11 mga maring ha. Dakta ko Sir B. Ay kuan nawangi ni nga kuan ko answer. Nawangi ang plaka sa kuang itmigin. Kisa pa ni Minari, pakita ay daw kunyo gilas, bitawag ko na kamo sa tuang linya, Bik, ay mukanta na nyo ko rin diri, kaya ako'y kalaban, wala ito mga bugaong diri. Nukanta ko ron kay mintras wa pa ito mga bugaong. Nalingi-lingi na, namahaw pa ito ang mga kaobanan marik, inihunat pa sila. Dili ni sila mga canine, mga good seepers. Unsa din ang canine ba, din ang canine? Ako kay 69 na po ako na iluhan, oy. Nakairo dito si Lilo kanang kuan kaayo siya. Nabilong siya sa katong mga iro nga dili kaayo mukaon o dilamian nga sudan. Lami kitok on day.
3: Ayaw naman.
1: Kana ganyan mga iro nga di mukaon dilami nga sudan. Lami dito kayong tok on. Ang amo nagamantin niya rin mga ganig bulad. Ang iro di mukaon dilata. Dili ka ng mga apritada, ng mga dilata, mga adubo. Ay, kalami na lang tukono, di pa pinangagituok na. Good seaper. Saan ang seaper? Saan ang kuan? Ka-karniro. Uy, na mga taga-DLPC din. Ikat-kat sa pusti. Ay, ay pag-amping siguro mo diyan mga taga-DLPC. Uy, nandiyan ka ba sa mga istasyon? Ikat-kat sa pusti. Nga habog kayo dahil. Pag-amping mo diyan kay... Ah, kanang dagko na ba kayo mong itmigimso? Klaro kayo diri? Hello, mga taga-DLPC. Mga saktog, mga pamarog.
3: Ayaw naman.
1: Ay nako ni mga taga LPC ampingin tao mo niya kay delikado kay din si Katkat ana mga habog kay nga mga kuan oy ana mga pusti nga tulid kayo habog kayo nil hadlok kay nakatkaton dai pero katong pusti nga medyo baog siya adito siya hadlok katkaton
3: ayo ma
1: gani grand si Kindi ato si Kindi Biloso, grand. Okay, doon na tayo. Oras, mga higala, alas just by 16 na sa buntag, ha? Paabot lang mo diya. Kaya ito ang mga sparring partner diri sa CBN. Kakuan, magpamahaw pa sila. Kaya lisod mga ganyan sila mapasmuhan. Kaya lisod na kaimpungan. Abri, ato ang linya, 09663069569. Siyempre, kini ato ang programa, mga higala. Gipaluyuhan kini sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Laguna diha, mga higala, mga maring ang Senten Plus Gold Herbal Capsule. Ang dunay sangkap nga mangustin ang palaya, garlic, spirulina, o malunggay. Nga sigurado gayod nga mo paalim sa mga nagkadayaing nga mga balatian. Good morning sa mga taga Nuevo Ilocos sa Mawab. Hello. Kato nakalabay nga Domingo. Nagkaraban media. Gitapok anis mga tao. Oy. Ay, gusto sila matanaw katong sibot na kanang baksan gisod sa sibot. Kaya, mga kalapati. Mamikadaan na maring. Ay, niabot taong 18 ka mga viewers ganina. Kamusta? Ah? Kamusta man ito ang mga viewers? Ay, man, nagkagwapa lagi na ito mga viewers. Ay, nasi Ninita. Ano na kayo? Manugabza ko kayo. Nagkapamahangod ko. Si Ninita Gabi Acusar. Siksi ka ayo imong dughan maring. Ay, ayaw ko. Dahil nagin si Ninita kayo. Tanawon na gini akong dughan. Ay... pa-request ko song To Love You More. Ikaw kanta, Maring Erika. Bagay sa yung yan kanta na yan. Ba, mabidlak na pulang tahian eh. Nancy Camilo, Muraman, o Alindanao. Kasi Alindanao nga, kung anong good nick. Katong Alinduro. Don next, Don Rilampagos, Taino Sara man, nanganak na di si Tia Daria. Wow, oy, nanganak na nga. 10 months sa mga tiyan, bagay na siya mga anak. Wala pa na siya ka-kompleto sa iyahang tulog ka mga prenatal. Dapat diri si malapit ka na mag-split idol Erika. Uy, 13 pamanggani pa. Splitan ko ni mo. Magkakabot 20. Maring, good morning. Request ko song na Love Will Never Lie by Michael Learns Rock. And Nining Garcia, salamat ka ayon ni mo niya Nining ha sa imang pagtanaw. Ay kamo kalimot mga maring matatpan sa ito ang pagduki-duki sa mga scientists. Matatpan sa pagtuon mga maring ang ito ang lawas giya sa pag-anak nato mga maring na kumpleto ta sa mga gikinanglan sa ito ang lawas sama sa minerals, amino acid, vitamins o mga nutrients. Sa diyan na kadako ta, kusulitan mo inamong soft drinks, kaunta sa mga junk foods, kaunta sa mga mantikaon ng mga pagkaon sama sa humba. Hinahinay daw matad pa ang pagkawala sa mga minerals o muna naman magkasakit na ta, muhuyang na itong immune system, dalit na ta ang maluyan. O muna sa inungdan mga maring ang mga minerals, mga vitamins, mga amino acid o nutrients, makuha ni muna sa nagkadaiya ang mga prutas, mga gulay o lamas. Huwag muna sa inungdan nga na tawag kinayang Santon Plus Gold Herbal Capsule na dunay sangkap nga mangustin, dunay ampalaya, dunay malunggay, dunay garlic, dunay pagid sa spirulina mga maring. So pilihan lang sa wanang kay angay kabalakan pa kung naka Santon Plus Gold Herbal Capsule ka o ginabalan sa proper nga dieta o pagkaon sa husto nga mga pagkaon sa masagulay, prutas o uban pa. Ay lang kay palabis karni, oy. kay kada ganing karne kay dili gina sa ma-iodine. Labi na gito nga lagom-lagom na nga karne. Daw sa kuha na siya, kanang daw sa dubok na siya. So, kining makaya na akong kanta diri, tagaay ko peringgap o kanang Love Will Never Lie sa Michael Learns How to Rock. So, ato ning ipainungod nito ang mga viewers. Kaya ngayon, siguro sila nagnusara ako diri, di ko mukanta. Mukanta biya dito ko mga maring. So, ato ning kagtaon ning request ni Nining Garcia nga Love Will Never Lie. Tinood ba ka na? Ang gugma, diligid makabalo magkuan? Magbudhi? Ay, gibudhihan man gani ko. Gibudhihan man gani ko ni Pari Edgar ni mo maring. Oh, but anyway, ato ning kataon kay request man sa ato ang mga suki, ato ning siyang kantahon mga maring. Ato sa ding ipahinungod sa ato ang mga listeners nga namati karon diri sa XFM Jensen. Kamusta mo diha mga maring, haunta ka na mo sa maayong pagkabutang sa mga namati sa karon diri sa oy sa mga taga Davao City. Madungog ta sa dako kayong bahin sa Davao City. Kamusta nga to ang mga maring diha? Sila ni Josephine Cagata dyan sa may Shrine Hills. Kamusta mo diha maring Josephine? Unta nga naman sa maayong pagkabutang mga maring. Kaya kung wala mo din sa maayong pagkabutang, halahawa mo diha. Naroon nga mangita mo ang maayong kabutangan. Si asa naman ang mga bulldog ni mo diha ako? Pwede lagi ako kayo na si Toto kayo na ha? Ayun pa si Richard Garing Pirarin nga asa naman ang mga bulldog ni Muriha.
3: Ayaw naman.
1: Nangaon pa oi kay aksyon naman kung sila like, niwang good kay ka nang dehydrated na kayo. Ipakaon sa namo. Katay, may din ako bukid nun o indana, indana, inata, ngimuhan. Oh, si Master, ato pa kantaon, anak, taon-taon, mga marini, kaon sa Asia, kay so, dining mo kanta ni Lisa Dali sa busog. Ohayo, Maring Erika, asa man si Ralph, pakantaha daw, pwede, oh, na nag-request di ang pakantaon daw si Ralph, gikan sa Japan, third floor. Good morning sa kuang ninang diha nga pinakagwapa sa Japan. Ohayo ko sa imas, ninang. Sini nang an-an sumabal, ha? Kamayong pagkakuan niya, ha? Ay, pun, makita mi ani ni nang kay mag video kay challenge sa pod mi ani. Kay, payabagay mi ani tingog, dahi, pero kapo pa natin si ma'am ano-ano, eh. Samantha Galis Timbal, good morning, Maring Erika, listening here at San Franz, Agusan. Ikaw na nag-iisa, dahi, Maring, ay, asa dahi mo ang duha ka mga kauban. Naara din sa gawas, kuan pa sila, plaster pa sila mga bistida kay, di na kayo, di na kayo matarog hikot ang ilang mga tabadidoy, oy.
3: Ayaw naman.
1: Ay, bukad sa niinom sila og turbo, di na kayo mahiktan kay mukawas na yun mo. Mudiskuhag daw sama sa banakon. Maring Erika na buntis ko ni Edgar ba? Ay! Pag-sure ba? Alvin Gok, na buntis ka ni Edgar? Ikiha, dyan na si Edgar o ganang illegal to slok. Kasi unan itong kanta, paringgap, ito din nga birani si Love Will Never Lie ni Michael Learns to Rock kay girequest din siya ni Nining Garcia. Tigun sa kanin si Kuan, tigun sa kanin si Nining ni Kuan, ni Eddie Garcia, og ni Jane Garcia. Basi niya ni mga parinti siguro mga maring. Bueno, itong oras, alas 10:34 naman di ay sa morning, mga maring, ha? Ay mong hawa niya kasi ito ang pagbalik at matagapatagad ang inyong mga request o inyong mga gustong mapalabot ng mga mensahe. Siyempre, dili lang sa pinakabago o pinakamilingig na programa sa Tibuok Isla sa Mindanao. Nga mabati sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Kini ang kung ako, ikaw, exciting.

0: ¡Ey, Balón! ¡Ey, Balón!
1: ¡Piten!
0: ¿Ya que hay así, ya?
1: ¡No!
0: ¡Y Apple por un chaguer!
1: ¡Aquel! ¡Aquel! ¡Aquel! ¡Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
3: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
2: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Rigor, si Quintay City Adyong, kagamatina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos itikita lang ko na ako ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mahilig ko sa sports. Ang termi kong nagapakondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason. Pagamati.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Ang saman ka.
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, arun ganado ka. Sina?
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nang namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaan kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing Tagum Public Market.
5: Kumaminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: na naman balik ta alas 10:44 ng atong oras. Siyempre naman tigyapon ka sa XFM XFM Mindanao. Labay XFM Mindanao. Wow, masiguro no? Namati ka mo diri aming maring sa XFM ang pinaka-diddling programa sa radyo. Nga kanaganing kumaminaw ka diri amarin sa tuang programa. Wadjil kay makutlo ng mga pagdulunan. Pero doon na kay makatunan ng mga di maayong kabuang. Okay, so comment gapon sa tuang live. Kay live di gapon ka rin sa Facebook sa XFM 107.1 Tagum. O niya kay mga maring ato ang text line ato ang hotline 0966306569569. Wow. Abri gapon pinaminti ato ang linya. Pwede manawag ora mismo mga maring. Gini ato ang ikaduhang pagbalik ato di kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Matag kapsula doon ay 500 milligram. Ang sangkap ani is urine. Sigurado nga mas maligod pa nga itong immune system basta kayo nakasanton Vitamin C o timan e perminti aron nga mas mulami ang ngisi magsanton Vitamin C.
1: Correct, correct.
0: Ladies and gentlemen, tiya Daria ang pinakagwapa sa Bisayan, Abrina.
1: Dayo na dyan ko niya, maring. Narapo ko, lain, sabi niya kung ang background.
0: Lalagi mo sa green screen.
1: Lain, lagi ko ang backgrounder ay.
0: Mura mo ka nang...
1: nasa pelikula, ani?
0: Nabura mo nasa salida. Lain ka maring kung nakasa green screen, kaya mura ka si Princess Fiona.
2: Ayaw mo
0: ba? Ay, gisingot lagi yung ulo, master.
1: Pilawan mo. Lahi mong ulo, master.
0: Hoy, masubawan ka. Lahi mong may.
1: I-plaster na ka. Okay, mag-green screen. Pwede na mabutang ang laing background dito. Butang yung siguro na background dito, Gab, na nag-pickle ball.
0: Hoy, amping mo sa inyo ang pag-adlib, ha? Kay,
1: ano man?
0: Busog mo, basi makadigwa mo. Eh, ang sasundaan.
1: Grabe si master, gisurindron ang kuan, ang bukog.
0: Oh, ba?
1: Tingala ko lang lang, magtingo.
0: Hapon, nakakita ko bagi. Nainihatag siya ako katong... Katong pinirito nga ka ng lechon kawali ba niya? Huwag ganyan gihat. Butang niya ba? Gisulog niya, Mari.
1: Ay! Maudi ay! Ay!
0: Butang siguro yung tayubaks niya. Doon na niya taon-taon.
1: May gani, Mari. Wala siya kalibanga, Mari.
3: Hoy, akong gihimo ka lang at
0: chichiria. Ay, chichiria.
1: Inunana na siya, Mari.
0: Masalamati siguro.
3: Oo.
0: Say, masulti.
3: Gani, gani lang, ha?
0: Pa-shout out daw kang Tober Giliano, gikan kang Rogelio Fernandez Gostilo Jr.
1: Tober, kisa mo yung Tober Colosis?
3: Sana.
0: Ba't kisa na? Katuman siguro ng taga-kuan? Taga, ay, lahim po ng taga-ilang, no? good morning, Pohon Maring. Magkaraoke dyan ta, bahala o yabag, ha? Pakantaha daw si Ralph o Gabuan by Carlos. Si Carlos Yulo siguro ni?
3: Carlos
0: Kong Okilan. So, assessment mo ani, Carl?
1: Kanin kang Ildrin. Kang Ildrin, yung muna na ibasa, Maring.
0: Wala pa na kang Ildrin. Basaha ko na, Maring.
1: Good morning, mga Maring. Pwede pa-request? Wala yung luwa.
4: Good morning!
1: Alang ka nimo. Thanks, Maring.
0: Ay, Maring, sa kabuhan nag-request si Ildrin, anak, Maring. Huwag na ito nakanta, Maring.
1: Kasi luwa may Ildrin, huwag may nakabaluan na diri. Oy.
0: Sige na, Bia. Tagaay na ito, anak.
1: Naay nakabaluan na diri, pero nilakaw man si Paribubong.
0: Kato, kay Muranga, idaranag.
1: Murang siyara kayo makakuha ng tunada, anak.
0: Good morning mga maring, pa-shout out Mindiria sa Purok Tadina Furniture Compound. Matsalam longlib mga katropa. Wow. Hoy si Pinaso Dolorito Joseph mani ini. Oy, kumusta naman ka na Joseph? Kumusta ato ang mga pamitay Joseph?
1: Napalay nagbitay na nga Joseph? Oy, unsa man na?
0: No, na, oy, kay wala man na lang abis.
1: wala ni hot da?
0: Mao daghan kabuang ng pa si Milo mo. Well, majuakin. Tagay ko nog gawa na iluha bi mo duga bi kay pakantaon si master kay
3: aunya na.
0: Kasi unya
1: na karon na.
3: Sabay
1: lang ano na na.
3: Kantao kay gapol gid di kanta ka.
0: Kini ka hapol ani mo kanta.
3: Wala kay na siya kanta kay kanya kayo sa katol ko na siya tutunlan.
0: Sige bi.
3: Wala pa jud guapog tingo.
0: Sige bi, ladies and gentlemen.
1: Di makaya na nasangit pa.
0: Ladies and gentlemen.
1: Nay na pilit ulo.
0: Ladies and gentlemen, Princess Fiona.
1: Ay, yung baluan naman din. Wala makukunan tao ng mga idara.
3: Katahan na, sige na.
1: O, katahan na, Mari.
0: Kuraan mo kayo ng katas.
1: Ako yata si Moki, bukaon ka.
0: Ano yan o? Master...

0: Inibay.
1: Nanatanko.
0: Sa man yung anong nga gitari ba niyo? Sa man.
2: Ano yung gitari ba niyo?
1: Ibalos mo.
0: Ano ka na?
1: Sa pagigugma ko kanimo. Ah, basakin mo na niyo. Gihatag ko. Tanan. Gusto mo.
0: Kana.
1: Ibalos mong kapakyasan ko. Lawa niyo eh.
0: Anong mga kwan magin mo nga mga batanon pa man yung mga singer?
1: Gani no. Abats ba na ako si Moira ba ya?
0: Oo, si Ibing ka ng lain, Bing.
1: Lain na, Bing.
2: Kasi mo si Moira?
1: Katugon siya, Moira, maigo ka na ba?
0: Ano?
1: Kasi, ka na mabago-bago, Bing. Tagayin mo niya ka ng kwan, Bing, ka ng at my worst. Ayaw lang.
2: Ayaw lang. Ayaw lang. Ayaw lang. Ayaw
1: lang. Ayaw lang. Ayaw lang. Ang akuan na love will never lie.
0: Bika ka ka nakantahan na.
1: Bika ka kanta, Bika.
0: Bika na, o.
1: Militar, Bika ko. Idol, Bika ko, militar.
0: Kanisa ako kantahan,
1: Bika. Kana,
0: kana. Bika na, Bika. Check, check.
1: Sound check, sound check.
0: Bakit ni, baby.
1: Sokday na, kana. Sokday,
2: day. Sokday, day.
1: Sokday nyo daan, ha? Kung di, masigo ba?

0: tama
1: na. Ngayon pa si Elrin, mura na kang malalabdan.
0: Oo, sasalamat kay Elrin, dong. Thank you kayo.
1: Arnel Ravanes, yun sa bayo.
0: Thank you, thank you.
1: Shout out daw kang Arnel Ravanes. Salamat kay si mong paglilid. Gapong ginapay lagi ni si Arnel Ravanes. Ay.
0: Oo pa, marang kitilang baka.
1: Baka ka ng duro?
0: Oo, duro pa.
1: Ano may durox na baka? Baboy mo rito eh.
0: Alam, Brahman.
1: Ah, Brahman.
0: Brahman ka ng lalaki nga nag-brabang.
1: Kapag kasi kauban niya, nakas na kauban. Siya nila Stickman.
0: Stickman si Ultraman.
2: Bago na nga hero. Bago nga hero naman rin.
0: Bago na nga hero.
2: Bagong hero.
0: Bago na nga hero.
1: Masa yung pangan si?
0: Brahman.
1: Ah, iyasan na.
0: Iyasan na.
1: Okay, so dahil pa ilang yung kanta di abik, kaya nagagamay naman natin yung oras. May happy naman tayo mag-bye-bye di ay.
0: Happy naman natin, sige.
1: Oh, so lahing kanta. Tia Daria. Sa ingon.
2: Ay, sige mo akin mabulos ay tan.
0: Sige na.
1: May katawaan na punta ni Nita Valderosa. Sige na sa katawa niya ba? Ayan pag-ana ni Nita ha? Kay Dibiyak ka paana ha?
0: Ayan pag-ana.
2: Maring layo. Kasi layo makikita siya.
0: Si Wilma Joaquin. Si Joaquin. Wilma Joaquin. Rabi mo ha?
2: Tama ka na sa Canada. Maring di kabot. Di kabot. Maglisod ka rin.
1: Manunod kang baldo.
2: Ayan Maring. Isa na lang layo mo cellphone Maring. O mabasa na Maring.
1: Nang bullseye na good. Ingin pa si Wilma Joaquin.
0: Oi si Ron sa sana Yaibs. Shout out ya, mag-request daw siya kay since the world began. Si Maring Daria pagkataan.
2: Since
0: the world began.
1: Ah, sa Survivor.
2: Maramarok ikaw, o kanang tag-as kayo sa kuwang.
1: Okay na sa kay, we're both Survivor man.
0: Survivor man sa gang.
1: Survivor man
2: ka. Lahim na yung Survivor siya, oi.
1: Masa na siya?
0: Cancer Survivor?
1: Wala na ka, dehydrated Survivor.
0: Dehydrated Survivor, kayo lang na.
1: Nagani kay na si Cade. Salamat,
0: Cade.
2: Ang mga kita, kawas-awas, Cade. Pero ano kong ginurot, Cade, kay na...
1: Kamulo baka kang...
2: Nailumot, Cade.
1: Kamulo, kang kabaribubong. Ang bisan tulo, iyan yung gisalo.
0: Ipugahan
1: na lang katulo.
2: Naman to'y filter itong guano. Ay, itong...
1: Butatuhin.
2: Butatuhin budo. Nawala mo.
1: Okay, pagkatuto ang mga motor dive.
0: Ang akong motor ko, ay napagdaganda ka rin siya rin sa.
1: Ganyan yung panagang kumura, kumaksong atras, eh.
0: Okay, magpadaplin. Ang ako kay magpadaplin.
1: Kung na, LTO. Salamat, Kate.
2: Ay, kapit sa Marie. Kanarap, LTO, Marie.
1: Dani, no?
2: Ever since.
1: O, kana, ever since, B.
0: Mm-hmm.
1: Dato, Jersey, sis B, no? Request ko, Master, sa mata makikita, tarungan ninyo pagkanta.
0: Aba?
1: Ha? Para naamo tulo, para naamo premium tulo.
0: Aba.
1: Matod-in,
0: Abi. Matod-in. Si Dato, Jerry. May kala si Dato, Jerry. Mga tag na pagkina premium na to.
1: Aba?
2: Pamatod-in,
1: sa mga ng Roger.
0: Ay, ikaw, alay, parang silingan na taga-duhali man eh.
1: Jerry. Ladies and gentlemen, ang bigaon sa Bisayan, Tia Daria, palakpak.
0: Salamat.

0: together. The time has come as far as we can. And we had waited for this moment in time. Ever since the world began.
1: Kayo na, Daddy Moggy. Itong tingog, no?
2: Salamat kayo sa inyo.
0: Naka-survive lang kita, Marin.
1: Mura man talaga kayo ng sinamak. Sinamak sa Carmen.
2: Sa Carmen. Lamibigay mga sinamak sa Carmen.
0: Papi na sinamak niya kay color orange.
1: Bueno, mga Marin, itong oras alas 11 punto na sa buntag. Ay, kayo maghawa kay mamalik niya. Ito ang tulungan noon.
2: Kung ako ikaw.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Kakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ni. Makamilos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at ZSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds. Anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Bison, with you soon, Roger.
1: Sige na, bitaw mga karaan, DJ kaniyan to.
0: Yes,
1: Kanang minang ko radyo, no? Kanang pinaformal, juga ayo ang mga ad-lib sa kuan. Ad-lib. Yes, yeah. Alam mga ad-lib nila.
2: Yeah. Ad-lib yan, Amarin.
0: Alam mga ad-lib sa mga DJs. That song was supposed to you, boy. Take your TikTok, ladies and gentlemen.
1: Take your time, all over the metro. It is now 4 minutes after time.
0: Yes, 10 in the morning, and... that song was brought to you by OBB, OBB, and CBB.
1: What are you doing? What are you doing?
0: Iyapot na.
1: Ilasan
0: na.
1: Ay, balik na mga maring. Sayo sa minutos na nakabali. Ah, nakalipas.
0: Saan na? Nakabali.
1: Nakalabay sa alas 11.
2: Ay, nakalabay.
1: Miyerkules pa lang, pero doon na tayo dayo this morning.
2: Sa'yo pa rin dayo, ha, oh.
0: Pernes, pamadaling dayo, ano, pero...
2: Taga-asam rin dayo.
0: Taga-asam rin, sa...
1: Taga-Torinto.
0: Taga-Torinto, ne.
2: Ah, Torinto. Torinto, Agusan.
0: Ah.
1: Dito, wala sa mudayo ilan ni Ray lagi.
0: Di siya mo, Ray. Mudayo ilan ni Ray, kay Juan, okay? Doora kayo, kay challenge.
2: Ang ilaman ko, may kapang gamit dito kaysa karang pagkuan, manggod.
0: Oh, katong...
2: Kanang sa...
1: Piskar?
2: Gili ka na nasa Manjigiro ng microphone.
0: Ay, kaya daw ka tong... Ara. Ano this? Ara.
2: Ay, Marin.
0: Ano this?
1: Sabong yung Marin.
2: Sabong yung Marin. Kaya diyan na may mag-record.
0: Oris. Oris yung binunanon.
2: Sabong nga, Marin. Kaya diyan may mag-record.
0: Mama. Mama, papa. Mama, papa. Lil mama. Mama, papa. Tumba. Mama, kama. Papa, papa. Luya, tun. Papa.

0: Bowen. Okay, so kini nga taha, tadi kanata sa Santan Plus Coffee Mix. Aron nga mas makusog pa ato ang cognitive function, mo active ang ato ang panghunahuna, mo bright ta, mo sama ta ka bright ni Kwan, sama ta ka bright ni Auntie Claire. Yes.
1: Ayaw naman.
2: Na, so gusto na ka maring mahimo kang Claire, maring?
0: Adili ko, hapit na may ako na sa dumuga.
2: Ano man?
1: Che.
0: Kaya di ko na niya kay kanang Kwan siya, kanang batik siya naong. Sama ni mong
2: ay dapat takin dapat takin kene
1: ay
2: dayo
1: ang microphone ay microphone klaro ka
0: dayo oh dia
1: ini pwede ba
2: isa rin pertahanan basi mo pago ni pago destino
3: yung pwede ni kulay sari headset
0: oh ni tayo headset kene kene apel basi iwit diri
1: ade okay ra okay ra
0: okay ra sir ba
2: basi gusto ka kusgan ka may
0: kusagi ka may ayaw
1: kusgi ka bungol bungol bumbi ana
0: kusog adere adere. Asal na dress siya?
3: Hindi mo skilin.
1: Dito.
0: Yes, skilin daw.
2: Ay, mag-isit ka. Kana yung mga lar.
0: Ah, dito. Sama yung
3: kilin. Ay, na
0: isit. Ay, na isit. Ay,
1: na isit. Ay, kasi inay Marie, shout out kang ma. Hello, mami. Ala, sumabal. Uy, si mami. Hi, mami.
0: Good morning, mami. Ana. Asa dress siya? Asa may ana.
1: Ah, sige, sige.
0: Ana, na. Okay.
3: Echo, echo. Oh.
0: Take echo dia.
3: Echo.
2: Echo.
1: Echo, echo. Hey, ah.
3: Kul, mura ka si Laila Dilima, kul.
2: Okay, ako mag si... Amin ako si Ate Claire.
0: Mura lang na sa hearing ba?
3: Pero wag silong natulan.
0: Ano, ikaduwang bathala, mga Mary?
2: Ang ikatulungan, asa man?
0: Ito apa sa kuwan, sa taigugpo.

0: Ibalik sa gab, ibalik kay...
1: Backward, please.
0: Yeah. Maningo ba yun yung mga microphone din eh? Mo gini, ha?
1: Ah, mo... Ah, na, ka na.
0: Gira! Gira!

0: Pina to.
1: Ayan, so grabe kayo mga maring, ha? Huh?
2: Salamat kayo, ha?
0: Saan pong kaya sa microphone?
2: Daw. Gito yun, ha? Kasi pa tayo pa. Salamat sa mga pagperohero, ha? Salamat kayo, SM, sa mga pagperohero.
3: Ay, hero din siya, hero?
2: Oo, oh, pero hero din siya.
3: Ayun, unang ilang ina.
2: Salamat kayo, SM, sa mga pagperohero, SM.
3: Ibundak, mapuntahan po. Suko-suko kami, guys.
2: Okay, eh.
3: Ano na, Mike?
2: Sige na kayo.
3: Ano na yung Mike niya? Kaya maulawan na ka to ang mga customer.
2: Sa mga dayo ba?

0: So, at ang inyo mga maring, ang dayo na po garong umabot ng mga adlaw.
1: Okay.
0: So, ang dayo, wala na tayo. Wala na tayo adlaw.
1: Wala tayo adlaw, ha? Inintay
0: pa na yun. Ano mga dayo? Mula ang silag tagom niya, makaroon sa dayo. Dayo nila minsan sa Kwanbe, ano ba?
1: Dayo mo.
2: Ayun na ba tayong Ibernes?
0: Wala na Ibernes.
1: Every day, except Saturday and Sunday.
2: Yes, korekong.
0: What is Sunday di ay?
1: What is Sunday?
0: Tayo mo ano yung programo dayo?
1: Ayaw lang pwede na kayo. Kumbang ang kamada.
3: Ayaw na ma.
0: Okay.
1: Okay, sige. Sa mga kanta pa po o dahil magdrama pa ta?
0: Okay po, kumukanta mo. Kaya napamandaliya si Doll Straight from the Heart by Bryan Adams.
1: Aba, aba pa kanta.
0: Si Jip Jip Darunday na po si Mitsuru. Hi, mga Mary.
1: Aba, sige, sige. Sa straight from the heart. Sa straight level.
0: Straight. Inday Marie, hello rin sa iyo, Mami Inday Marie. More blessings po sa imong new family supper. Wow, aba. Ayo inyong wedding.
1: Kasi ingon.
0: Si An-An sumabal.
2: Aba.
0: Salamat kay Mami.
2: Delivery siya, may tubig dahil. Kawa na inumo na mong sako.
1: Sige.
0: Ano, ang kanta. Bagay na si Mama Master.
1: Be.
0: Birahe na yun, ganakitang kanal.
2: Wala may dili bagay, ano ta rin?
0: Bagay mga yato mga Max Urban.
1: Ay, lagi mo ay.
0: Flexible mo na siya.
2: Pre, huwag sa basketball niya, pwede naman masak bull.
0: Mari si Lebron.
3: Ayaw naman.
2: Alam bro.
1: Allen Iverson.
0: Ah, si Allen.
2: Pero ko na, dili mo ko na si Lebron.
1: Sige.
0: Asa ni Pinangon kang Wilma Joaquin?
1: Kang Wally, sabato kayo. Kaya sa tanan, anamina, especially table 69.

0: mana tamala
1: ba ondang ina na master
0: arana ni garana
1: di madalag di mamadag straight master
0: di madalag taas kay di madalag tungtong di madalag tungtong bangkoy
2: madalag alas 2 sa kadlawon ya nasa perido ka kanta
1: Ikan ni kalau ini butuh.
0: Berapa kadang nak birthday banyak nih beliin kadang nggak gisiat kadang dalam pahala om.
2: Sakit dong siapa ngamari mana gigon ya?
0: Ah ilasan
2: dah. Ayo cuma. Mga igala, wala man tayo igong oras. Salamat na lamang kanyang sinyoda. Kaya sugdan na nato ato ang drama.
0: Oo, oh, niya totoo doon. Mukhaan pa siguro ta, kaya nga ito drama karon.
1: Ay, alam ko lang, mga kayo eh.
0: Oo. Oh.
2: Ang panig kakanta.
0: Ang panig.
2: Ato sa nangyistorya, hindi nato mukhaan. Mga maring, ay mo kalimot di arong nga mas maligon pagmayong atong immune system, labi pa sa itong kabataan karon. O niya ato ang panahon karon nga wala na ginama o kahit init, ting one something. And just kahit one thing init, sabi na, is a matter of a climate change.
1: Aba, may mga English ka na maring, ha?
2: Nakuha mo na ko na sa kanta nga, no matter what.
1: No matter. Kasi na kanta na maring?
2: Bisoni?
0: Bisoni.
2: Bisoni ka kanta na. Muna siya. Santon vitamin C aros nga mas mulami ang ngisi.
0: Magsanton vitamin C.
1: Pamatod
2: eh. Pamatod eh. Mura ba, dehydrated lagi ka.
0: Pamatod. Dehydrated kayo kay. Natin hindi ka tubig-tubig ka ito. Pero lubog-lubog man po. Sama gingon ni mo.
2: Sa gulbalas.
0: Oo, sa gulbalas. Sige, ha.
2: Alas 11:19 na ang atong oras, mga igala. Welcome sa ito ang pinakangilingig na programa diri sa Isla sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako, ikaw!
2: Kadali lang.
0: Kadali lang kayo. Kaya... Music isa, oi. Music isa, siguro isa. Kaya di ba takakuan, ano, oi?
2: Ako na ba di, ay? But anyway, mga maring, ay mo kawa na kayo mabalik ang atuang programa diri sa tuang panag-uban. Ako na si Maring Inday Erica. Kaoban na ko ang mga bayot diri sa Dabao o sa Bisayan.

0: na trupa. Exciting! Yes, to help!
1: Aduna ka bang isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw rasuwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista. Maring Inday Erica.
2: My pickleball is useless because it's not useful.
1: Tia Daria.
3: Nakakuwapa nga kuyo kay Kila.
1: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
4: Pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubay ng inyong tulmanon sa Kabisayan o Mindanao, kung ako ikaw. Ako si Janice. Nagpuyo din sa may Alihal, Davao del Norte. Maring nakoy bana nga si Janjan. Ang problema nako magud kay kadi akong bana grabe kaayo ka kana nga sito-sito. Utop sa day madunggan nga mga istorya siya ka kabalogin siya tanan. Grabe kaya mauwaw na lang ko ba kay kami na baniog laman bili sa buong lugar. Good mo na nga nagpadangat jugod sa yung subianan para inyo akong matambagan. Para masarap para masabtan niyo ko sa gyud ano ni akong suwat. Iuna ni mga pangitabo.

0: Ong, mga, ato tadi to ilan ni Guan Mang, Bi? Mamali tadi to ilan si Doy o gini Guan Mang. Untay bugas diri, oi?
1: Asa taad to si Ilani?
0: Ya, ilani diyo si Doy, kay si Tiyo si Doy, kay Parmer maguna. Nag-parm-parm maguna siya.
1: Sige, uy.
0: Tara kayo, mamali tadi to, kay, banala po, so isuro na po tayo. Sige na magpunduan ng balay, kon.
1: Sige po, darin nga mga... Maingit-ingitan po niya akong pamanit kayo.
0: Oh, gani.
1: Feel na ako muna. Puti na kayo ko.
0: Puti na kayo ka. Niya, wala kayo mong naong ni mo. Nga na kayo. Gisubawan na po ka.
1: Nung sa kong puti, napiktuhan ako ang mata ni puti.
0: Mga gani. Wala kang wala kang ipurga.
1: Bitaw, dyan, tara na dyan, Bik. Hindi ka makinangin dito, ha?
0: Ay, ako, mang. Dibidyo ko hangin nun nga pagkata. Kanina nila naman, so go!
1: Sige, pamatod idaw, Bik. Nga di ka hangin nun.
0: Dili ko mo.
1: Bako ka dili.
0: Ha! Tolo ka mang surti at kasawa. Muli ingingon sa mga pare yung madringa. Ano mga tawanan? Hindi na ka malo mamakak.
1: Tanawara.
0: Nisimpa ko dito ningin siya ni Tisoy na mga dyan.
1: Tanawara ang inon dyan. Tara na, oy, tara na.
2: Usa ako kapuhang tungoli tao. At law gabi ipirming gusto raw. Kining buhok kung pinapilit ka ay.
3: Mga pare,
4: wapo.
3: Ay, salida ha, pare, oy.
5: Grabe ito akong gitanaw gabi, oy.
6: Grabe, akong gitanaw kagabi, kiting kuan, kiting Godzilla.
5: Godzilla,
6: nindot kayo, Godzilla versus...
3: Katong magkatanay, bago pre, katong karon, He-Man.
6: Yeah. Ako ang Godzilla versus Tikungkong.
3: Kungkong?
6: Godzilla versus Tikungkong.
3: Lahir na salida siya, pre.
6: Okay, Tikungkong.
5: Ako kay alay ko kita na katong salida nga, idol ng gina ko, katong si Little Lapid pa. Katong Leon Guerrero.
6: Kuya
5: kayo ay kay
6: kisama yung
5: dala pistola
3: Leon Guerrero.
5: Oh,
3: kraan mo kanay mo sa lida.
5: Kraan mo na mga kraan.
3: Yaka kisama
5: ba Leon Guerrero.
3: Kisama bida na.
6: Kisama bida na ba? Kisama bida na.
5: Si Kwan.
0: Ang bida na kasi Kwan man. Mang.
6: Kraan naman sa lida ako.
0: Excuse me.
5: Oy, dyan. Alay ka dyan.
3: Kasi may nakakita po rin ka ng
5: Leon Guerrero
3: kasi may bida na
6: kasi bida na
5: kabalo mo ang si Kwan Fernando kabalo ka
3: Fernando?
6: Kasi nga Fernando?
5: Fernando po Junior PG ba? Ang nagdala na
6: saan
5: na G? Kwan G na Gibra paminaw kuyaw kayo na part
3: dili G na goat na ito?
5: Dili kuyaw kayo kay ang pistola na niya kay Kwan man
6: kita magkuhan ang dadapay pero dili man si PG
3: masi ako kita ko
6: ano na pistola
3: hindi man to si Fernando
5: paminaw sa asa na yes ngano kayo nakaka na dyan nakaato na rin ka na dyan abinaw sortian na mamaring ako ni ato ko dito
6: gabi ko
5: sabay ko na pelikulahan
3: ha.
6: Asa ka to?
5: Ay, ako mo'y naga bit sa espada ni Pirano. Di ba naman espada kalaban niya ng mga usara?
3: Pataka naman ang tawanan.
5: Ay, taka.
3: Dili naman.
5: Di ba ko na kuangod?
6: Dili.
5: Taka naman ka,
3: eh. Di ba ko to si EPG?
6: Ako sa... Google na to.
3: Tanawa. Up. Layo kayo.
6: Dili ba si...
3: Pataka naman ang tawanan, eh.
6: Si Lito Lapi may bida, eh.
3: Ah, wala ka. Isa, Pirano.
5: Kansa?
6: Lito Lapi, do.
5: Kamu ba? May nakadaot sa inyo, ha? Nisulti lang kanita, nisabata kita sa inyo istorya, insultuhon na ikon inyo.
3: Ano saan, ikaw na insulti, kabalong ka. Ingon ka, kabalong ka kasi bida niya karun. Nasuko,
5: malawa na matay, nanay-dribay. Ako, ikaw na mag-unay ko, Andiri.
1: Dyan. Nabot maka din ang hinangin na po ka, Diri.
5: Oo, wala ba mo. Andi ba ko na maring, ganang imong bahan na ba? Grabe kayo ka.
3: Sito-sito.
5: Nalang pa sito-sito, manadiri, oy.
3: Kaya ka ang...
1: Maring, sorry po. Sorry po, Maring.
5: Sige, Maring.
1: Ang bugiro, sorry. Ang tawanan.
3: Tawanan na nga.

0: tatalo ako ka.
1: Daba, grabe na dyan ka. Pakawara ka sa mga silingan dyan-dyan ba?
2: Pero ngayon na naman na sila sa kuwangan. Tinood man akong gingon.
1: Kanya kay, tinood man, gilipan, dili man si, dili man si ko kakagdala anang pinandupo anang kuwan, kanang ga, kanang Leon Guerrero.
2: Dili ba? Di igor man ko di nisabay sa ilang kuwan mang, sa ilang istorya.
1: Dili man kasweet o, di maghilam na unta ka, kay, marugan na pag-gini mo na imo ang pagtuo nga dili, kanang sayop.
2: Kabalo man ko kuwan ako, kay, nakakitaan mo kuwan na sa sinisadyo sa una.
1: Asa?
2: Sinisados.
1: Asa dapit na?
2: Sinisados ako na sa Leaders TV ba?
1: Pahit ako ang paako guano eh. Amigas akong giti. Okay, kita ko yan. Ah, takarajug ka. Basta kayo malagot takakos imo ha? Panisan ta ka.
2: O say, panisan mo ko nimo?
1: Tungod ka na imong gibuhat nimo ng hambugiro kaay ka.
2: Oh.
1: Di ka ka-jerjer do kasi mana.

mamarring ay grabe kayo aki panisa na bol jan jan oy pero is jan jan mo kay kaniya ko ang makuni akong banan ako dako lang tiyanan ng tahanan niyo nya kayo ka nang ayo grabe kayo kakoy pa manikal unya pa kuman magpasito-sito gani na ni sa kadlaw ni ana katong nakakita na sa din siya lalis dito kay kuratan ko ba o kinani mga pangitabo.

0: Crabbing.
1: Gini. Crabbing.
2: Sikat, kaya. Sikat kan kata sana apa?
0: Itis mana?
2: Oh, itis.
1: Oh. Kami nak kata nak si, ya? Survivor?
0: Kanta ni, oh, survivor. Sakto ka, bandang ang survivor, ang oh. Kanta ni.
2: Oo. Oh.
0: Nindot mo siya tingog, sabi kanta tong...
2: Taas kay tingog.
0: Ayaw the tiger.
2: Ang singer na, pre, taas kay tingog, pre.
3: Mag yun, mga kaka. Mag yun na yung paborito na ko sa bidyokihan.
0: Muna si...
1: Survivor ko na.
2: Survivor na rin.
4: Dinod ba ko na dungo, survivor?
0: Na po na si Janjan.
2: Apo tapos Janjan ba eh?
0: Hanginon na ba kayo ni?
4: Kabalo mo. Kabalo mo. Kanta ba lang. Mama na kantong babae, may nagkanta na kato. I will survive. I will survive.
0: Tanawara.
2: Sa agad ang magpatakan yung tawanan
4: ni. Lusad ay. Survivor mang kabay.
2: Survivor ang singer, ang banda.
0: Takara.
4: Bay! Ayaw ba niyo ka na, bay?
2: Nisulpo, trama kayo dyan. Mali, mali.
1: Takal mga kwanpan.
0: Kanang imong hanginon na kulang rin ang isagasagpa ni Modo. Hiring biya mo.
4: Bay.
0: Hindi panisan kasi mong asawa tungkol sa hanginon mo. Waka kajirjir, waka simana.
4: Ayaw ko na, bay.
0: Kuspad na kayo.
2: Mawarin sa'yo kayo dyan eh. Okay, wala na pagsinan
0: ito. Kaya may kakantaan ni Bay. Kaya may kakanta, Bay.
2: Sige.
4: No, Elton John. Elton John
2: ang kanta na. Patakaan naman ito.
4: Kada si Elton John. Nagkanta na sila, naghana sila.
2: Patakaan
4: sila si Kaman ang sa Beatles, Elton John and Ringo.
0: Kandali lang. Ako i-search sa kundi. Search sa Google kasi si kakanta ni.
2: Si Elton John, apa tapos sa Beatles?
4: Elton John and Ringo.
0: Tawar ko, no? Pagkita na ko si mong silpono. Naro,
2: Oh.
0: Survivor lagi.
2: Mga kanin.
4: Asa?
2: Banda lagi.
0: Survivor.
2: Banda. Mga nabi mo na singer.
4: Bay, kabo ba?
0: Ang inun mag-ibig.
4: Nangutahan na raman. Ako, nisquare mag-u ninyo. Ay mo, pag inanag-istorya. Pagkawawan mag-u ninyo dire.
0: Ikaw may napakawas mag-galingon.
2: Ikaw rin saludo kalit.
0: Patataka na mag-sambat.
2: Masito ka.
4: Bay, ako ba? Sultiya, ano ba? Iyon
2: na, Elton John niya. Survivor.
4: Nabi to na si, naman sa Beatles ba? Elton John and Ringo. Di ba, Beatles?
2: Rabot pa si Beatles na po siya, pre.
4: Oh, anak na survivor si Kwan. Si Elton John.
0: Takara juga.
4: May ayo ko niyo na may kamo ba mga kwang kay mo ba?
2: Wait, tukarin og lahi dibey kung oksrito bakin siya.
0: Oh, ato ding.
4: Be.
0: Sige. Okay, kini.
4: Ah, Michael Jackson.
0: Awara, takara
4: juga. Ay, be, pakwala ko lang tingog be.
2: Intro pa lang daan, pakwala ko buyawa.
4: Dele Michael Jackson.
2: Ano sa mga
4: Whitney Houston.
2: Nonsense naman ni Tawana.
0: Nakabawa ba ka? Kining kantahan ni din ako ni Malimtan. Dito ni sa kanta sa...
4: Na ako ba, sultihan tamo.
2: Paborito naman ni Pre.
0: Paborito
4: na
0: ako ni.
4: Paborito ko na. Kisaon na ba, sultihan tamo. Tinood ba.
2: Paborito lang yan po na niya.
4: Ayaw na yung ginabaili sa akong kapuhan. Saon na, ginabaili na sa akong mga
0: uyuhan. Bokalista ni ba, isip pangas banda.
2: Paborito ka na ba.
4: Whitney Houston.
0: Taka, ragunin doon na.
4: Ba, Whitney Houston na ba.
0: Jets, manggundi siya.
4: Ha?
0: Jets?
2: The Jets.
0: Idol na ko ni pag alas 12 kadlaw na sa kanang Lady Star.
2: Dito sa Simi?
0: Ay, ito kayo ni Mamusil.
4: Ayo,
0: mo na dia. Bay, ikaw banginon juga si Pasambat ba, mali mo ang kwan ba?
4: Bay, ayo ko ninyo na pag-istorya.
2: Elton John niya. Michael Jackson.
4: Elton John pitala.
2: Karon about Whitney Houston?
4: Sabay. Kamo mga kwan mo ba? Burabog di mga silingan ba? Pakaulawan na jugo ninyo.
2: Pero dili man mao ko na imong gitubag.
0: Ang ka dire? Hangin-hangin na pugka?
2: Apasa ni, madam, apasa. Pataka-taka na ni, tubag dire.
0: Panisan takabi kayo, doon kasi na naman.
2: Mura po ni kuyo.
0: Karun lang.
2: Panisina.
0: Ang panis ni mo, jirjirun takas daghang mga tao. Karun ka.
2: Kada.
4: Ayaw.
2: Kagay.
4: Ayaw, mga ulaw kayo ba?
2: Madam, gamay kayo, madam.
4: Mga maring, nauwaw na jugog mayo diri sa mga baryo ba? Kay grabe kay ning ako nga bana oy nga lang nagpasito-sito yung taman yun pero tiba hino na. Kung nagi isa na kahiga yun nga dito nagigdibate siya dito sa kuan na nagdibate dito sa purok ba o inani mga pangitabo.

0: Sige, mga pare, kaya ako may moderator ano ang debate ka ron.
1: Ikaw, kanya kalaban na ko, stambok!
0: Nga ito ang...
2: Sus, kanya, wala man ni utong niya kuwan.
0: Ay, sa mo...
2: Sisiu!
0: Ay, sa mo si Glalis.
2: Akay.
0: Si Glalis.
2: Wala pa na yung sagot, pinanong sagot na.
0: We're going to talk history.
2: History?
1: History?
2: Sisiu!
1: Sisiu, ano history?
0: Ako ay mo... Kamu ha, mga bright mga grid mo.
2: Ah, siyempre. Siyempre, bright mga grid.
0: Kinsa may gatigbak kang lapulapo.
2: Ah!
1: Natural sa Magellan!
0: Ikaw?
2: Magellan!
0: Pamatod ito daw eh. Masay mo ang...
2: Si, katuloy ni Sulong si Magellan rin.
0: Si Magellan rin?
1: Magellan rin! Usa?
0: Napod dyan, napod. Napod.
2: Ang kanahan, naabot na saan?
0: Napod dyan, dyan po.
2: Onsa na
3: mga badi.
0: Oh, nagdebate mi diri, maapil ka sa mong debate na mo.
3: Ako na dunggan ba, namat dyan ni ini.
2: Ano mo gyapon nimo dai?
3: Magellan.
0: Grabe.
2: Abot man dito.
0: Yo sama nimo kon.
3: Ako may makatubagan na kay katong panahon ana, ang ako ang lolo tauhan ni Magellan.
2: So naptan imong lolo naptan pa.
3: Yes, siya mag-up say. Siya mo'y makinista sa barko ni Magellan.
0: Katong layag.
3: Oh, layag.
2: Layag, wa pa may kon sa hangin pa mag-unsa na.
3: Hangin, no.
0: Hangin pa.
3: So, ang naman dyan ni Magellan, kamaloko.
0: Ano siya manobe?
2: So, kamaloko, yabong ka?
3: Oo. Oh.
2: Pero ang tinood, si Magellan...
0: Si Magellan, magad.
2: Nagpatay ka na pala po.
3: Ha?
2: Si Magellan ang nagpatay ka na pala po.
0: Tinigbasa ito sa bye-bye.
2: So, mali na yun may ali.
3: O sa rin yung gilalisan niya?
2: Kasi nagpatay ka na pala po.
3: Ang naman dyan ni Lapu-Lapu sa tinood. Dili ko si Nero.
0: Unsa
2: si,
0: dai?
2: Si Magellan gani.
3: Oh, ano man dyan ni Magellan?
2: Oh.
3: Ay, titanos.
0: Ah, titanos?
2: Binu.
3: Kata.
2: Ang binu.
1: Oy, pataka na mga gangster
0: yan.
2: Ano naabot na mga titanos?
0: Abot na mga titanos nga. Upang may tando ka niya
3: ito. Mapare, ano yun siya? Katong ang time na tinigpasay sila. Sige sila tinigpasay. Sige atras Magellan.
0: Sige atras.
3: Oh.
2: Upang may tando.
3: Sige siya atras Magellan. Nabay mga sisi nito. Lamay mga binubuha, mga binuang ka mga fluorescent.
0: Ha? Huwag mga fluorescent kanya to. Nampara pa mga ganyan.
3: Anong magsupak mo nga? Ako may nagkabalo.
2: Kuyawa yung tawag na pasito-sito.
0: Sito, gintuwa na.
3: Gidala si Jilan dito sa Magellan sa arumahan.
2: Kaila, pre, kaila ko pre. Ang Magellan, si Jilan may angga. Jilan.
0: Ganyan, tawag na.
2: Pero ang...
3: Pare.
2: Ang gigamantid, titanos, binuang na po na.
0: Hindi ko matuwa
3: ni tawag na.
2: Binuang ng titanos.
3: Ang titanos, si Gahay, mag-abot ito, gibutang ang lantay, gisulo sa lantay dito. Gikwan siya ni Limasawa, dito sa Limasawa Island. Kailala siya, niya, na si Raha Humabun. Dito, ni Gahay ang panga. Tiyo si Doy. Di ba ang katong panahon ni Magellan, ang matiyan ni Magellan, titanos?
4: Patakarabang
3: ka. Kanya, napakal siyang banakon. Dito siya ni sinagrabihan.
2: Ano naman mas Bracon? Bila ba nang tinigbasa yung manto sila?
0: Ato na pangatawan si Tio Sidoy ba yun? Siya assessment doon eh.
4: Gwapo, sila yung daw timga sa bunga. Ay, huwag mo kabawag ang kamatyan ni Magellan nga. Gibarang mo na siya.
3: Gibarang ba dahi?
4: Gibarang.
3: Taka naman ka gibarang.
2: Ito naman po nintawanan eh. Lakaw po. Ano sa mga tintiwangan eh. Gibarang nga isa, titanos?
0: Di pa siya na.
2: Usa mag itinod?
0: Hinon po, tiguwangan, hinon po.
2: Ato ni Osun, pre. Usa mag itinod na niya dahi nga
0: matiyan? Atong i-google, pre. Atong i-will.
3: Sino pa rin niya? I-google.
0: Namo lang eh. Ang gamatyan nila pula po, nakig... Tinigpasay silang Magellan.
2: Magellan.
0: Klaro kayo.
2: Klaro, anak. Ano, asa may titanos, anak?
3: Dili. Na basin ba? Basin lang ka titanos ba? Basin lang ay kabalo.
0: Hanap
5: po ka din ito, hanap ka ha?
2: Matayang, bulanin ako ni Butilia, madam.
5: Pre, naghinangin.
2: Parang titanos, eh.
5: Hinangin na po ni pre.
2: Ano kayo siya? Kaya nagpatay daw kang Magellan na titanos, ha?
5: Ito, ha?
3: Di titanos,
2: ito. So, why nagpatay?
5: Wa, jug ka, matagbos ako ang mga punishment sa imo, ha?
3: So, may punishment ko sa kuwa?
5: Yak, anta ka din. Wala,
3: gilog na kayo. Gilog na kayo.
5: Ayaw ba ka dyan?
3: Mamaring, muna ko problema karon. So, man ako niya, kubana nga, grabe, medyo kasuito, eh. Galing na yun, yung mga istorya ka, mga boxer ko, no, ang nakapildi daw ni, ang nakadakdown daw una ni Muhammad Ali, kasi Manny Pacquiao. Asa ba na nga, si Manny Pacquiao, labot naman ni noon, anong inaan istorya, eh. Maluoy mo, mga maring dambagitaon ko kung saan ako niya kung baan nga si Janjan. Kaya mangload na ba tayo ni si Janjan? Kaya kung ako niyang istoryahan, mulakaw na ba niyang istoryahan sa gabi? Bisag ulan kayo, mulakaw yun. Maluoy mo mga maring. Kasi kung buhaton na niya akong bana, magpaabot ko sa inyong tambag. Dito nilang kutob, inyong suwat magtatampo.

0: Mok to mga maling ato ang kagi, nga gibasa, kagi sa kabaji.
1: Ah, grabe naman to grabe. Siya, oy.
0: Nga sa ibana niya, ang inon, kaayo maling. Oh,
1: murag sweeto, pa sweeto.
0: Ako tanano kay murag iganahan po din si Janjan sa mga punishment sa iyong asawa. Ay.
2: Ay, kayo yung asawa no kay.
1: Kaya man to yung asawa ka na naman sa tunga sa... Nagdebate mo tira?
0: Kani kay gusto man yang pakawawan.
2: Pakawawan yan ba? Nakasamok man kayo.
0: May gani po di panupuli po to yung mga kumpari, no?
1: Kani kay wala may ingon nga ako next.
0: O, kanang five sum, alam
2: mo. Habi po yung mananaga niya, kaya wala po.
0: Gusto po kayo kung ano, mga five sum?
2: Ah, five sum? Oh. Kaya nga five sum di ay.
0: Apod, ganang ba kasi Wilma Joaquin ay?
2: Wilma.
1: Grabe, mayang grabe na si Janjan, no? Kaya si Janjan, marugay, mabunalan, nagbato sa ulo niya sa
0: ano.
1: Apil-apil, mag-apil.
0: Nakoy ka ilang, anang sito si Gaisya niya, malit na itong iyang hanggipang kuan ba?
1: O, naiana, oy. Naiana tao nga, kanang iyang gusto may matuman.
0: Hindi sa malabuan, di sa
1: gusto malabaw. Kaya gusto lang niya, tama to yung ipang ingon.
0: Gani.
1: Kaya niya kag-survivor, nakanta siya kay Michael Jackson.
0: Oy, good morning.
1: Kaya Elton John, kalayo naman atong ma...
0: Layo na kayo.
1: Na-member na may noon sa si Elton John sa The Beatles.
0: Gani ang...
1: Ikaw ba naman ni Ringo?
0: Kanta sa dad... Kanta sa The Jets kay... Si ko ano ka si Whitney daw.
1: Si Whitney. Nagana kay Houston, dili Tyson.
2: Lamasin na po siya.
0: Lamasin na po siya.
1: Kasi dili si Whitney Tyson.
0: At least, wala siya mamali nga pariner di kakanta. Magay, wala siya may kong Imelda Papin, maruwa na gil sila na mauna.
2: Ang Leon Guerrero kay si Fernando na unsa. Ano ba, inaana ba?
1: Kasi ang panday lang to yan. Sipit lang siya siguro.
2: Kasi panday to yan nakita.
1: Panday to.
0: Sigoy, iyapod na, oy.
2: Iyapod na.
0: Iyapod na. Pagtagad mga maling kinagamay nga itong oras 46 minutos nakalabay sa alas 11 sa buntag mga maling ay sa mga nga niod to karun amping mo o kuan ha kaya tingala mo kahit mo na yung sudan kutsara na ito
1: kasi matulog apil.
2: Alright, so Drita ato na yung tambagan si kuan Janice Day Janice mayong buntag ni mo dia Day Janice yung inaot ko nga nakas mayong kay tagarong panahon na kay kana imong problema regular sa tagalihal may morning nyo dia no so kanang imong bana ni mo ay lang nagagawas-gawasa day kay mas makakita kag away makakita lang away madamay pa mo ang imo nga mayong mga kwala na i-rehab na sa inyong balay niya pagkuman butangi ka mamaato kag mga insisisi pero ito magkagaisano niya pangayon pagkutanan nyo dito sa ilang opisina kung nabamay mga baligya niya ang mga waste niya ang mga manikin niya sininae niya diyasin nilang inyong balay mo na yung istorya bahala na ibutang na di ha ayaw lang na siya pag-ausang ha
1: delikado na
2: delikado kay kung magwagag manikin mago niya sininae mo bahala magsisiyag yaw niya sa sulod. Di lang dito sa gawas.
1: At least, huwag mong hilabot.
2: So, analanday, sa mga nagkabana magkakuplok, so, dawata na lang sa mayo kaputon. Analanday siya, ha? Always remember, day, nga, kaning kinabuhay na to, kwa lang, kanang lumalabay na tadiri, niya, i-enjoy lang. And follow your heart, and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Ay, maring, ana pa si Wilma Joaquin, ba diba, imong ginang niya, imong birahan. Ana siya, pamatud-i.
2: Uy, aba, pamatud-i.
1: Pamatud-i, maring.
2: Aba, nagpamatud mo na.
1: Alaki niya.
0: Uy, kita di ay ang dili, dapat mag-ana o kay magpa-ana mo na siya.
2: Pamatod-i.
0: Anton, magpahon kita magkaoban mga maring. Ako na si Maring Inda Erika, Deliguapa, Delimensay, Sapan, Dimakopian, saan tungod gamay ngunay ang silingan?
1: Kailan lang yapon yung iyaan, tsaka nunay yung panabang, kailan si Tia Daria.
2: Master Inay Tanini, ang yung lingkod ng sigilag gabarog.
0: Daghang kayong salamat o.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mar! Aliba, pagkuratira mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!
4: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aano kong kurandado di oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
4: Sa Thought Plus Gold.
5: Kreatin lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi. O pira kayo, garo na kong kreatin. Yan, 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipangultikar. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa history. Hindi mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
4: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay kagana.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Balikan Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kasi Zenton Plus. Okay. Something kulang gyud basta kana. Basta ka satisfied ko kay kailangan din yun kaayo. Ako ganun ko, mainam ko sa buntag, mainam po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Ay, normal kayo, every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa kanainom Santo Plus Coffee Mix?
5: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulog.
6: Hindi akong tabang Santo Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong bana, kumusta pag-inom
5: Santo? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanan ako mga silingan, pag-inom aning Santo Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga katrupa, exciting dito!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
2: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
0: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
2: Senator Judge Rafi Tulfo kinuwestiyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Bova sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
2: Sa balitang ekstra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
0: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
2: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
0: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
2: Sa balitang sports, Zenlex na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, paunang dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din ang pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
1: XFM News.

0: Samantala, malabong palawigin ng Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa, kaya hindi na kinakailangan ng pag-aangkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitadong importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply, ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report! Report!
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong tsuper. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyunan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala, katropa po natin sa balita. Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula

0: para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report. Nawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWP. WPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag nakita lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, tahasang tinanong ni Senator Judge Rapid Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Idiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael POA upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael POA sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si POA sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAW, State Auditor Roderick Wamil kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide.

0: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Obredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Sa hypothetical two-way presidential match-up para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, naipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit-kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na mga examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapakita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control project sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
4: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI ng dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft, malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Disyembre, kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiskubri sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kahabaan ng Pariyog Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa na magkas ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: 9 gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
5: Nanatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rosto Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na habang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Live report. Formal nang sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Hinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang suspect ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspect at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsia at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa illegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
7: Sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang humaharo rot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather update.
8: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at

0: si Tia. Nauna ang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Theme Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang NLEX sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa umangat sa 6-0 ang kartada ng NLEX sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
1: Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.

Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: At malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabagay edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Sa buhay ay sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Emily Tooy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, ang programa po ito ay atin sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health. Of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin. Ang isa sa ating pong banday kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, good morning po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent at paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili ka antabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Of course, tayo po yung napapakinggan mga ka-wellness sa atin po mga XFM stations and Solid FM at ganda rin sa iba po mga partner stations na nakahook up po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin pong mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page mga ka-wellness. Ha? Oh, search lang Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang atin pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo yan ang mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack. Okay? And at sa mga ka-wellness natin, ha? Kung meron yung mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayalan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga produkto, o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yes to Health, ay pwede nyo mabili ang atin pong mga produkto, ha? Especially sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto mga katropa, ha? Pwede rin mabili ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, ha? Pwede rin sa online o sa atin pong online shopping store sa Shopee ay pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto, ha? Pwede nyo search ang ating official Shopee page Yes to Health 2011.
1: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang atin pong mga produkto. And of course, kapag ka sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag ka bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc El, may libreng konsultasyon service. Publiko po yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din yung subukan ang mga ano, ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na dun sa may mga degenerative diseases. Nutritional therapy and herbal therapy, meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan ma-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
0: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapitisang gabi ka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin, ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito, mga ka-wellness, ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasintensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon, marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yes. Yan. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer, or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan, ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos, mga ka-wellness, na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
1: Wow.
0: Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers, at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas. Ano? Over 300 deaths daily.
1: Wow.
0: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness. Ano? And over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano, at yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano, sa mga lalaki meron din, pero bihirang-bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano. Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga wellness, ano? Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano? Mga key challenges dito and statistics, ano? Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
1: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na, nasa late stage na, stage 3, stage 4 na.
0: Pag naisipan mo magpa-consulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon, ano? Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha, to 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yun o na da-diagnose
1: late na.
0: Yun lang ano, ang masaklap po doon, ano? Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka mayroong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So, yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga kakaramdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating po mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo, itong ganitong uri ng karamdaman?
1: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is nagpapatubo pa siya ng panibagong cells or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
0: Hindi pala siya good thing partner ano. Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellular natin. Ang problema, yung mga cellular na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
1: Hindi siya normal na cells.
0: Oo, yun ang pangit doon.
1: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin, na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi na pa, naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Is a tumor naman, kapag ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
0: Tama,
1: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignant. Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now, paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makakalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is ano siya kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very long time na ano na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin, and then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga, kumbaga, critical part ng ating katawan sa buto, is isa sa pinaka-mahirap na gagawin or pinaka-mahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun ang nangyayari sa mga cancer patients.
0: Ang pinaka-problema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
1: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Ito yung mga cancer, titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, mm-hmm, hindi madami.
0: Oh.
1: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented.
0: Mm-hmm.
1: Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C,
0: mm-hmm,
1: and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag linked sa alcohol use, mm-hmm, ano ang gagawin?
0: Iwasan.
1: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination, mm-hmm, and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Oh. Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
0: Mm-hmm.
1: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment, mm-hmm, and also healthy na mga pagkain. And of course, yung ito, kalimitan is yung mga population na mahirap kumbaga yung water source nila is, mm-hmm, hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nagkakaroon na tinatawag nitong, mm-hmm, ganitong problema.
0: Pagka contaminated lagi na iinom na tubig.
1: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus.
0: Mm-hmm.
1: Colorectal and colon cancer linked sa number one, alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Physical inactivity.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, mm-hmm, obesity. Mm-hmm. It could be a change of lifestyle.
0: No?
1: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol, mm-hmm, once a month could brought a person or a woman, mm-hmm, to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
0: Mm-hmm.
1: Isang baso lang.
0: Oo.
1: Kada buwan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ganun, ay yung iba, kapag yung iba is kapag samahan ng tropa-tropa,
0: mm-hmm,
1: pagka swelduhan o di, mm-hmm, kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas, mm-hmm, na tinatawag natin breast cancer.
0: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
1: Oh, so
0: ginagawa ng common.
1: Meron kasi, may mga din kasi na may factor din kasi sa mga tao na kung, mm-hmm, saan tinatawag natin addiction.
0: Mm-hmm.
1: And might be nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd, mm-hmm, kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung, mm-hmm, yung peer pressure, na sige tagay o ganito para you will feel you belong.
0: Makakansawan pagka hindi matagay.
1: Yun ang problema, mm-hmm, and some other are because of yung kanilang mga struggles, mm-hmm, hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para, mm-hmm, makapagpahinga naman ang utak,
0: mm-hmm,
1: and pagka nangyari palaging ganun, nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na, mm-hmm, later on. So also physical inactivity, excess body weight, could be lowered by exercise and lower alcohol intake or, mm-hmm, no intake of alcohol also.
0: Mm-hmm.
1: So esophageal, kidney and pancreatic cancers linked to obesity, smoking and alcohol. So tatlo talaga ito, no?
0: Oh.
1: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, mm-hmm, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer,
0: mm-hmm,
1: mga ka-wellness.
0: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila. At mapapansin natin, yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ay pwede naman palang maiwasan.
1: Mm-hmm.
0: Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
1: Number one, tobacco.
0: Mm-hmm.
1: Nicotine,
0: mm-hmm,
1: and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, mm-hmm, bladder cancer, and pancreatic pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
0: Eh, nandyan na nga yan sa mga paketin nila. Yung mga nakakatakot na picture.
1: Yes.
0: Ano?
1: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. Uh-oh. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Mm-hmm. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. Mm-hmm. But then is, kumbaga, powerless sila or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. Now, this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yeah, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
0: And then meron din yung mga Doc John. Merong mga herb or mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
1: Well, actually, ganito yan. Yung isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco. Para unti-unting matulungan yung katawan. Mm-hmm. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung cravings. Mm-hmm. Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang isipin ng utak, I am sick. Mm-hmm. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chilling, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yan simply because of those kind na mga crisis during treatment nila sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawalas doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila.
0: Punta na lang kayo sa wellness clinic nila, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
1: And patuloy tayo doon sa tobacco use, also poor diet and nutrition. Kapag ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat, lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa this study was found in 1994 study ng US epidemiologist. It is an alarming fact na kung saan ay publish ito. Children who eat more than 12 hot dogs per month have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata, ng bata-bata pa merong cancer. Isa sa dyan is yung consumption ng hot dog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hot dog and egg.
0: Mas doble.
1: Kaya nag-i-increase at 900%. Children who ate at hot dogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
0: Grabe.
1: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception, yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata pinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
0: Magulang.
1: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog, kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat pinoproduce kasama yun. Mm-hmm. Itong tinatawag natin na nitrates.
0: Mm-hmm.
1: Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats.
0: Mm-hmm.
1: And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup, ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers. Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock.
0: Oo.
1: Ang problema, yung sunblock din ay nakaka-cause din ng cancer as a recent study. Ang sabi, but din kailangan nating magpabilad sa araw. Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently study ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog. Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
0: Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin iiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santone Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
1: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santone Plus Gold. Why? Ang Santone kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santone antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung Santone na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells. Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santone na antioxidant, nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, for forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang Santones, it acts as a powerful antioxidant, as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong Santone, doon sa cancer cells, is namamatay siya or in, doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng ano ng cancer and it destroy cancer cells from inside out. Oh, number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng Santone na mas dumami or mag-divide or magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number 6 is itong chemo prevention. Ang by inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that

0: na nakipag-away daw siya dun sa ano, sa customer. Kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer. Eh sabi niya, wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santom Plus Santom Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santom capsules natin, Santom Plus Herbal Capsule o yung Santom Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products. Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, meron naman palang Santom Plus, meron naman Santom Gold, inom na lang ako nito araw-araw, dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw, okay na yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits, kahit ano na lang, wala nang pili. Hindi po ganun, mga ka-wellness, ha. Lagi natin binabanggit dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan. Without makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon, without changing or without modifying your lifestyle or yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha. So nandun pa rin yun, Doc, ano, kumbaga ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung tawagin. Kumbaga hindi yun guarantee, ha, na pag iinom ka ng mga suplemento natin, okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, wala nang problema. Hindi po ganun, ha. Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha. At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magatubili na itanong yan sa atin pong numero. E-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. So, ito lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zaltron Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin, ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagbumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito?
7: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
0: Yeah.
7: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong mag-ano,

0: tinatawag detox, cleansing and detoxification program, para mabibigyan po kayo ng panglinis sa paunang panglinis ng pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan niyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially doon sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka problema na nagko-cause ng tinatawag natin na breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function. Mm-hmm. Actually, it destroys brain cells. Yung tinatawag natin na alcohol, and that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, ito sa pagkain, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yung antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark-colored ng mga pagkain. Mm-hmm. Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant, kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas mangustin, ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha, and that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong santon plus gold and sa atin pong santon plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahili kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer. Mm-hmm. Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
1: Yan.
0: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin na cancer cells sa colon.
1: Oh.
0: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. And tingnan din natin yung body weight natin. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan and also yung tinatawag natin inflammation. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung polarity ng mga cells or ng mga cells natin doon and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka-laki ng contribution ng physical activity sa pag-control ng cancer or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gano'ng karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
0: Ito na pagtitake or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells. Especially sa mga may breast cancer and tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes. I forgot tinatawag natin breast cancer and and prostate cancer, mm-hmm. and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon plus Gold, 2 capsules, 2 times a day. Mm-hmm. Dalawa sa umaga, para ano, para sa convenience din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo, hindi. Mm-hmm. So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon plus Gold, 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede mm-hmm. kayo mag-inom ng 2 for convenience. And mm-hmm. lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C.
1: Yeah, no.
0: Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano, sa tinatawag natin na cancer cells? Because mm-hmm. yung alcohol is toxin sa ating liver.
1: Mm-hmm.
0: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
1: Mm-hmm.
0: So that means, it kapag kayong mga toxins na yan, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods mm-hmm. which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function, and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukause ng tinatawag natin na cancer.
1: Mm-hmm.
0: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Mm-hmm. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer history.
1: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo mm-hmm. if ever meron kayong family history.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga
0: mm-hmm.
1: na nandun sa family ninyo, tapos yung lifestyle mo pa,
0: mm-hmm.
1: kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, mm-hmm. malaki ang factor din kasi nung dokron. Ano?
0: Yes.
1: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells
0: mm-hmm.
1: sa inyo pong pangangatawan, ha? So yan, mga ka-wellness, ha? Isama po ninyo ating supplemento, especially Ultimate Trio natin.
0: Mm-hmm.
1: Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet. Lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha? Sa inyo pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, ay text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, patingin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa sa atin pong Facebook. Ayan, mula sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganon din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So, hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ganon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Ito, Doc, may katanungan dito.
0: Mm-hmm.
1: Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney.
1: Mm-hmm.
0: O baka mataas yung uric acid po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil mm-hmm. sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun, no.
0: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pacheck po kayo kapag ganyan ang problema ninyo. Mas maganda ipacheck po ninyo ninyo yung uric acid ninyo. Mm-hmm. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mm-hmm. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. Mm-hmm. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Mm-hmm. Or kung may mas malapit po na may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Mm-hmm. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka-possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapataas ng uric acid. Especially yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung mapataas ng uric acid. Tilapia, mm-hmm. Bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, mm-hmm. and yung mga dilata na mga pagkain. Mm-hmm. Of course, yung mga matataas sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo na yung uso yung tuyo, uh-huh. at saka yung bagoong. Mm-hmm. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then, kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Oo. Mailigtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages. Mm-hmm. O doon sa mga sinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. Mm-hmm. At minsan, pagka napupudpud yun sila, or else pag tumitigas yun, due na rin dun sa uric acid. Kasi isa rin yan na factor na naring nakakapagpa-hardened dun sa atin po mga cartilages, sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen, at meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamins natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
1: Oo. So drink kayo ng Santon Vitamin C, tapos higop kayo ng Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Dahil may collagen na yan.
0: May collagen.
1: Pagka umedad na, Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin. Kasi yung collagen, naturally, pinuproduce ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya nga kinakailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Mm-hmm. Pero pagka umedad na, minsan kinakailangan mo yan ng sources. Kumbaga, balik sa labas.
0: Yes.
1: Yan, para maging maganda yung production ng collagen sa ating pangangatawan. So, sa paghigop ng Santon Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santon Gold Santon Herbal Gold Capsule. So, take kayo niyan. Santon Gold Coffee Mix, nakakapagkape ka na. Nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Doc, yung Santon Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang maitake sa isang araw ng ating pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda. Mm-hmm. So you can take tatlong baso sa isang araw. Mm-hmm. Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, wag nang pasobra, kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Mm-hmm. Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin,
0: yes,
1: di ba? Yung iba, 2 times a day nagkakape.
0: Yeah.
1: Yung iba naman, 3 times a day. So yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. kung meron kayo mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan, mm-hmm. like for example may diabetes sila, mm-hmm. may hypertension, may acid reflux. So yun yung mga usually mm-hmm. nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po mga ka-wellness, mm-hmm. kasi marami na ang sumubok na meron silang ano, digestive issues, mm-hmm. Meron silang diabetes, meron mm-hmm. silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila, naging maganda yung experience nila mm-hmm. sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa mm-hmm. diabetic yung ating Santon Plus Gold, kasi mm-hmm. ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
1: Yes, oh.
0: Hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That mm-hmm. is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce mm-hmm. ng blood sugar level.
1: Oo. Eh Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. Mm-hmm. At ito, 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock mm-hmm. Ng gabi. Mm-hmm. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Mm-hmm. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Mm-hmm. Jane po ito ng Puerto.
0: Puerto, Princesa. Mm-hmm. Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yeah, so.
0: So, as mentioned already, Santon Plus Gold and mm-hmm. Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic kasi meron tayong additional na mga supplements para mm-hmm. mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon mm-hmm. sa ating pasyente. Mm-hmm. Kaya puntahan nyo na lang si clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandyan naman si
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar. Oh. At sigurado 3 to 4 days wala na yung sakit at mm-hmm. himay pagka si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin dyan sa DZRM Plaza. Mm-hmm. Dyan po yan sa Barangay San Manuel. Kung nagkakamali, right side along North National Highway. Mm-hmm. So, pwede yung bisitahan ng ating pong Yastra Health Wellness Center dyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? Mm-hmm. At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po mga ka-wellness. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program mm-hmm. na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program mm-hmm. specifically sa condition ng iyo pong pangangatawan. Mm-hmm. No? Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Yastro Health Clinic natin mm-hmm. na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness. Mm-hmm. Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Well, Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Mm-hmm. Lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Mm-hmm. Ang hatag daw sa mga radyo dito ang mm-hmm. XFM.
1: Mm-hmm.
0: Well, kanami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa Tuoy, mm-hmm. Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak mm-hmm. para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mm-hmm. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili at mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, mm-hmm. i-check natin kung meron na mga kasunod sa atin pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin. Mm-hmm. I-share nyo yung atin pong live streaming, i-comment niyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto, at huwag na kalimutan ang hashtag
0: The Secret of Health.
1: Okay? Paano po mga ka-wellness? Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacna, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hina. Pilipinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po, laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at kapalusog ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, mga babe. Alauna, 36 na sa kaudtuhon. Ang atong oras, atod ka nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kung ikaw diha, babe, mahilig ka magkape, pero gusto ni mga healthy, pilihan ang Zanthone Gold Coffee Mix. Formulated with powerful natural ingredients like mangosteen, malunggay, spirulina, para i-boost ang imuhang immune system, plus collagen and glutathione for beautiful skin. Perfect taste, zero regrets. Don't just drink regular coffee, upgrade your cup with Zanthone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Give up lamang ka, di ba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
10: Morris.
11: Unya ka ron. Pahilag

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: na 47 na sa kaudtuhon mga babe. Og isa to sa mga favorite song na ko, Moonlight Over Paris. But revision lang to siya. Mayong udto sa inyo ang tanan sa mga babe na to nga ganina pa nagpaminaw, nagsubaybay sa tuang programa karong hapon ang mga nag-atang na diha para sa tuang X-rated. Mayong udto sa inyo ang tanan mga babe sa mga karong pananiud to, maayong pagpaniud to. And welcome uban-uban tahantod alas 3 sa kahaponon. Sit back and relax kay ako gihapon ang bahala sa inyo ha diha mga babe. Kalmahi lang, chill lang mo diha. Kay si Babe Zabrina gihapon ang maglipay. Magrabe sa maglipay no. Anang hapon na lagi. Ano mang gini akong kaudtuhon. Sa mga babe nato diha, good afternoon. Mayong hapon sa inyuhang tanan sa mga nag-monitor karon sa tuang Facebook Live. Ingon man naminaw sila tag sa mga karadyohan ng mga orasa. Sa nagkadaiyang XFM stations Visayas and Mindanao, live na live po tayong mapapakinggan sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jensen, XFM 99.1 Mati, at sa XFM 101.7 Bukidnon. Madunggan usab kita diri mga babe sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, ingon man sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Kung asa man ka nagpaminawan diha, i-plaster na imong kaugalingon. Ready na ba ka, babe? Ready na ba ka sa tuang pagpanaguban-uban karong hapon? Ako'y bahala mo, kuy-kuy. Ako'y bahala. Grabe sa... Ganong naingon, ana, babe, nga ka nang mukuy-kuy man. Dili pwede nga ka nang maghatag og lingaw. Lingaw lang, dili mo kuy-kuy sa inyo hang kahaponon mga babe.
1: Easy,
0: kalma sa. Hay, kalma sa inyo mga kaugalingon diha. Okay, sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon. Grabe sa komento, bakit? Bakit may pa-comment? Sa ilahang mga greetings, shoutouts, and of course, sa mga babe na ito nga gusto po mag-request og music, mga love songs diha. Inyuhang advice pod para unya sa tuang letter sender. Pwede po na ninyong ipaabot sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, unya mo tawag ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para sa inyong advice sa tuang letter sender. Unsa na pud kahang istorya sa kinabuhi ang atong ipadangat ya kaninyo mga babe? Unsa na pud kahang istorya sa kinabuhi nga atong madunggan karon nga makahatag og inspirasyon, makahatag og pagtulun-an, and of course mga babe, makahatag sa tuwa og mga idea no. Pagabot sa panahon kabalutado na posibilidad nga mali day ang padulngan ana, so dili nato subayon kana nga dalan. So, kana lang ito ang mga dapat huna-hunaon. I-prepare ito ang kaugaling. Prepare talaga. Ayan, babe, pwede dahil minin nyo makita ha. Kung gusto nyo makita inyo ang Babe Zabrina na live sa Facebook. Kasi may mga sister stations pa tayo na naka-live ngayon sa impeachment trial. So, sa ato, sa mga gusto diha magtanaw kung unsa bagay naong ani ni Babe Zabrina, babe. Kaya... basin og ano ba kanang malahi pa ding dagan sa istorya no? Kasi mahangyo pa day nato. Pwede mo magtanaw sa tuang Facebook live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Matrohan ko babe ha, XFM Davao Katropa Digital. So tanawa lang na ninyo diha, i-share na lang po na tuang live, and of course i-follow ang amuang official Facebook account diri sa XFM Davao. Sa mga babe nato diha nga nagpaminaw karon, pwede na mo maghigop sa inyo ang kape, kanang healthy nga kape. Kaya I know for sure na daghan kaayo og Pinoy, no? Kita gyud mga babe. Ang mahiligon kaayo mga babe sa init ang panahon. No, kanang jud kahana nga coffee lover mangyod ang Pinoy. No, bisan ako. No, grabe ko ka coffee lover. Siguro bahala na lang gyud diha og magkamuritsing. Makahurot siguro kog at least mga 4 to 5 cups nga kape sa isa kaadlaw. Sometimes mga gabi, mga 9 to 10 magkape gihapon. Pero makatulog man gihapon ko. Nalami man gihapon kayo akong tulog. Of course, Zonthone Gold Coffee mix good akong ginainom mga babe, no? Kanang kape nga healthy, kape nga dili makapalpitate. And of course, ang kape nga imbis nga ang uban mang good coffee dili ka patulogon. Ang Zonthone Gold Coffee mix lami na hinuon ang imuhang tulog. Grabe, the best kaayo, no? Para sa mga babe nato diyan nga dili kaayo makatulog or dunay mga insomnia. At the same time, doon na pag-inig siya collagen and glutathione. So, I know for sure na mga babe na to diha, mga di malikayan, nga kita, no, ma-conscious to sa to ang mga pamanit, sa to ang, ako gani, conscious, gani, conscious. Conscious gyapon ko eh, kasi live takaroon, tapos nakasando-sando, pagsumuran siya, o, ganang.
1: Isi-isi.
0: Kanang feel na feel ko talaga ngayon, mga babe. But anyway, no, sometimes kita mga babae, labi na sa mga babae, doon natin mga insecurities, natin mga, sometimes conscious kaayo ta sa tuang barog, sa tuang pamanit, no. Labi na kung grabe itong trabaho, and kanang nga trabaho, makahatag too much nga stress sa tua. To the point, nga grabe na kita kahagard over Zaza talaga. So, mas maaya to ng higupan og kape. Kaya ang kape nga Zonthone Gold Coffee mix doon na kining glutathione and collagen makatabang para ayuhon ka ng mga cells nato diha. And mo pa, pahimisong sa ato. Kabalo pa mo sa meaning sa kanang manghimisong. Ay kami mong good diri sa, ano, sa XFM Davao. Modyo na ang amuang kwan is manghimisong yud me. Basta makahigop may og kape atong Zonthone Gold Coffee. Manghimisong, which means mag-blooming. Mag-blooming na siya mga babe, ha? Hindi yung iniisip nyo dyan. Anyway, sa mga wala pa kaila diha, kinsa ba ni nagtingog karon sa inyohang karadyohan? Sa mga gipangmingaw na kay DJ Ray na Chinita, pagpasensyahan nyo na po. Wala na talaga kayong choice, mga babe.
1: Easy.
0: Oo, ako na lang yun ni. Managin ang pinaka-best na mahatag na anyway, mga babe, ha, kung wala pa mo kaila sa ako, adi, ha, mag-ila-ila ta. Pwede mo manawa. Charis lang. Pwede mo mag-pakigila-ila sa ako. Anyway, this is Babe Sabrina. Ang babe ng bayan. Ingon pa gani nila, amoy pa lang ulam. Nahina, oy, marag utruhon siguro na ito, Tobi. Marag kuan siya. Parang hindi siya feel na feel. Amoy pa lang ulam na. Amoyin mo nga ako, babe. Alauna, 55 sa kahapon nun, mga babe. And di na nato dugay-dugayin kay I know for sure. Ready na ito, mga babe, diha maminaw sa tuwang X-rated drama. Karong hapon na. Bika-bika na. Kanang higda na diha, babe. Plaster na diha kay atuan ang ipatingong anian na. Sugdan ko na. Isulod ko na. Ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Masubra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Malipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw karinyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningusa ka babaeng taga Surigao del Sur. Kining maong tampo karon atong giuluhan og walay buot. Dear Bay Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og cha-cha. 21 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Aron inyong hisabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Ma?
2: Niya ba yung kasagawas o naingon anang imong porma? May pongko lang ka diha o naway manapo? Ay! Huwag kang ibuot imong tsa-tsa ka ha? 18 naman ang imong edad.
1: Ma?
2: Sa kanto sa taas?
1: Ma?
2: Hoy! Muato ka sa eskulan? Mo na yung imong hitsura?
1: Kay nga naman da, Ma.
2: Kay nga naman da, imong mata, ha? Wa ka magtanaw, ha? Panamin ko, no? Ha? Nayo? Nagpote, labay lang naong ni mo. Over na sa board boss.
1: Oh.
2: Unya, wabagani ka manudlay, ay. Kakalkag ang buhok ni mo.
1: Mama, sa... Uy.
2: Tanaw sa samin. Ang buot lang yun, ni mong bata, aka. Wa, di kay buot, bisan un saon. Lakaw na to! Kay basi kang maliit sa eskulahan.
1: Ma.
3: Eksakto man si mama ni Muday.
1: Luta.
3: Ay, langkot kalain ha. Kanang usahay. Mugawas man yun ang makaway buot good.
1: Ha?
3: Lain ba kahit tanawon?
1: Basag ingon inigod ko. Hindi mo na nakutuyoon, be.
3: Mauman ka ni, pag-usab na. Nakatunag yun ka, kauyab, oh. Naingon, anak, gihapon ka. Huwag yapon kay buot.
1: Ambot pa, oy. Basta, ngon ini lang yun ko. Hindi mo na nakutuyoon, nga, huwag ko'y buot. Ay, basta, good. Ang akong gibuhat, para na ako okay raman.
3: Maulag, eh. Okay para ni mo. Pero sa upan, di na okay. O kana mo'y angan ni mong usbon. Kinahanglan nga magmatman ka sa sunod.
1: Oh, Luta.

0: Naglagot ko sa kong kagalingon. Naglagot ko. Ngano'ng di magyod na ko kapungan. Ngano'ng di magyod ko kabantay nga ang akong lihok. Di na di ay mao. Di na di ay maayotan aon. Yun, ini magyod ko. Di magyod na ko makontrolal ang akong kagalingon. Unsa magyod ko buhaton. Unsa man.
1: Chacha, gatanga mo lang ka, oy.
0: Ma?
1: Gisogo ka og asin. Ang imong gipalit, bitsin. Gahapon, sab? Gisogo ka og uling. Ang imong gipalit, saging.
0: Ma?
1: Tanga ka, yun, bisag unsaon. Tanga ka. Unya, wak pag-yoy buot.
0: Ma? Manguyab kong daghan.
2: Unsa?
0: Nga naman eh, wag too ang akong uyab. Ako nang buhaton. Aron di na mo makaingon ako nga way buot. Ipulaan ako sige ingon ako nga wakoy buot. Wakoy buot. Maong bahala na. Manguyab kong daghan.
2: Chacha.

0: Otsa, buwagan ka ni mo?
1: Da, lingaw-lingaw raman tong ako. Ug matugan sab ko ni mo sa tinuod. Duhaman mo sa akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Wasab ko'y lab ni mo. Maong mabuwag na ta.
0: Lain na ni mo, Choy.
1: Klaro naman siguro akong gisulti. Buwag na ta. Ug ayaw na pakita na ako. Nakasabot ka?
0: Cha-cha!
1: Buwag na ta, ha?
2: Ambot lang yun. Di mong babayhan na ka.
1: Ngano naman, sab?
2: Wa ka maluoy na iboy.
1: Nganong maluoy man kuniya, no?
2: Nakilak in town kay imong kibuwagan. Ibog ba kay tunimo?
1: Da. Ako man siyang giprangkahan. Nga wa ko mahigugma niya. Ug nga lingaw-lingaw ra ang akong pagsugot niya.
2: Unya, sakto ka na imong gibuhat. Nga imo lang gipasakitan ang lalaki.
1: Da, tuo ka man, uy. Pasag din na to, uy. Lang yun. Huwag yun ko makasabot sa mga tao. Mingon, wa ko'y buot. Nya, mingon sab nga. Over na sab kay ko. Ay, maglibog na ko. Maglibog yun ko. Unsa man yun ang angay na kumbuhaton. Aruntarong yun ko sa ilang pagtanaw. Unsa man yun.
2: Jimboy?
1: Oo.
2: Imo sab lang pasakitan.
1: Ay, lingaw-lingaw ramang kudna.
2: Ah, dapat magyod og lingaw-lingaw. Naunsa man taong katsaoy? Imo ramang gidua-duaan ang mga lalaki?
1: Luta, sa ako nang kikaingon nga ako raning gibuhat aron di ko maway buot. Aron matarong ko.
2: Na, di gina mo ay solusyon sa imong problema, day. Kundili na agina nimo.
1: Luta,
2: ikaw rin makasolbad anak, day.
1: Ha?

0: Hoy, Chacha. Bakit na raw nagyan sa imong kinabuhi, ha? Naunsa man ka, oy. Lahi na sa nang imong uyab. Si Kano naman sadna.
1: Ma.
0: Binuang na ng imo.
1: Saman na inyong gusto, ma? Nga magmadre na lang ko. Mauganin ang akong gusto nga manguyab ko og daghan para matao ko. Di na kuway buot niyong tawgon.
0: Hoy, poor Diyos! Di ni mo ang agi aron mahimo kang tao, Chacha. Dili ang mag-ilis-ilis og uyab.
1: Ma.

0: kuyog ra gud na ko, cha.
1: Asa man ta noy landu?
0: Ay basta kuyog lang ta. Dun ako ipakita nimo dali eto ta sa amo. Dun ako ihatag nimo.
1: Unsa man lagi na?
0: Adto lang kita ta sa amo dali na.
1: Noy, mag-unsa man ta dinis inyo?
0: Ay kabalaka. Ataganti kag kwarta. Dali, dali. Ato tas kwarto na. Ako rin bitawang usa dinis ba ay?
1: Di ko nuy, uy. Mupauli na lang ko sa amo.
0: Eh, ayaw ko balibagot. Dali na.
1: Noy, buhay lang ko, nuy. Buhay lang ko.
0: Ayaw paglugnot.
1: Noy, nanay, ayaw. Ayaw, nanggagustong ko ka, nuy.
0: Ayaw pagsapa. Ay, kapala ka. At agad di kagdagang kwarta.
1: Di ko magpiyog. Noy, noy, maluwi ka, noy. Ayaw, noy. Ayaw, noy. Ay!

0: X-rated.
1: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo
13: sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos, kung ka problema, kasakit kayo akong mga...

0: Believe It. That was Through the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na mo? Nakaready na ba mo sa inyohang itambag? Para sa tuang letter sender karong hapon. Kana lang yung usahay, no? Kanang sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayo sa tua. Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kanang mga ginapangingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende mangod na siya sa mindseting po, mga babe. So kung sige, taghuna-huna, ngayon anak, siguro ko, ngayon anak, siguro ko, mupod na ito ang mahimong karakter pag-abot sa panahon. So sa mga babe na tadi hanga gusto na mo tawag mag-advise sa tuang letter sender karong hapon na si Babe Chacha, pwede namang mo tawag ha sa tuang hotline sa 0969-333-0537. Ayan na, nasa tuang pikas linya, tong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Kanang abtik pa dyan kayo ni sila sa ng abtik ba? Mayong hapon kanimo diha, babe.
1: Yes, hello, babe.
0: Maayong hapon.
2: Easy.
0: Kumusta mga kaliha?
1: Actually, babe, okay ra kayo, babe.
0: Okay ra ka.
1: Asa ma? Kumusta mga ka, babe?
0: Okay ra, biya pod ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
1: Ala, jud, babe. Laban lang, babe.
0: Oh, okay ra man ko, bisag guway nagpangga.
1: May nagpangga ni mo, babe. Ako, babe, andam kay kumupangga ni mo, babe.
0: Oh, ba? Kabalo ka, babe, kanang ingon na ba nila kung anda mo pangga? Kabalo ka, sinugdanan rabia daw na, babe.
1: Pero sa kuwa, babe, sa pag sinugdanan, babe, sa hantod-santod, babe, sa andam niya po.
0: Aba, sinugdanan, hantod sa katapusan. Andam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa ito pa? So, pangalan, babe?
1: Si Kyle, Danny, babe.
0: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar ka ron, babe, Kyle?
1: Dinira ko sa kuwain, babe. Dinira ko sa Bunawan, babe.
0: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
1: Yes, babe.
0: Aba. Ah. Taga Davao. Dabawin nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe,
1: ito,
0: Kyle.
1: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
0: Hala, naminaw siya. Except, babe. Yeah. Asa ka balo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambok ton ka ron. Nara ko diri sa Davao pud, babe, no? XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Mm. Di na ka malain kung taga Davao rapod ko?
1: Di,
0: oh, no, gani. Ano mga pasalig sa mga lalaki, may ngunog palanggaon niya, karoon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
1: Single pa ka, babe.
0: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kuswa tampo atong taga-agpagtaga diri, babe, ha? Makulbaan ta ani. Babe, naminaw ka sa ano sa kining kinabuhi, no? Storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa ba'y mo ika-advise sa iya, ha? Nga tungod lagi anab itong mga istorya sa palibot, and then naging mindset niya, niabot sa punto nga nagpasakit na siya og mga lalaki, and then karon hapit pag yun siya nun na panamastamasan tungod lagi kay ang tanaw sa iya, ha? Usa ka tanga, usa ka kinibitaw nga gitawag na to guway buot, ingon na na, babe. Nga mga sakit nga mga storya, unsa yung mo ika-advise?
1: Para sa COVID, no? Siyempre, sa iya po po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po nag inahan, babe.
0: Mga inahan, manggid, babe, yung mga grabe, manggid na silang mga ba-ba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
1: Manggid, babe. Lupig pa yung M16 niya, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: Si mama din nato, dili day ngon ana.
1: Dili man babe, dili man si mama na babe, mama nato babe.
0: Dili ba, kuan lang siya kanang hilom-hilom lang siya.
1: Kuan naman babe, dili ba nang ingan ang mama babe.
0: Pero kay ang mama ni Chacha kay kuan man Jody, grabe mang gyud.
1: Dapat punta sa mama ta ni Chacha babe. Kanang kuan pudun ta ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak na kuan ayawan anak. Hindi kay sige yaw-yawan ni syempre unsa pagka kuan na pagka matkun og matured na iyang anak kung permitir siya sige ingana si yaw-yaw.
0: Masad.
1: Si Chacha po, siyempre, bataon po kayo, gisaguon kayo ni
0: Asin.
1: Asin, asin palito.
0: Wala, babe, makarelate bi ako, ana, babe. Ay. Sugo ko sa una o kuan, asin niya, bitsin ako napalit, nakusian gug ko.
2: Isi.
1: Blanco, ha, blanco muna, marami daw ka ng layo, kayong pangdungo.
0: Pero bata pa, pagkato, apang batay buot, ato, no?
1: Mga po, babe, kay, siguro, bata pa po siya, siguro mag-mature daw, magiging dahi, ang tao, mga good, pagkabot sa pagkakuan na, mag-mature daw, magiging dahi.
0: Di ha, magiging napaingon.
1: Pero, ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature, hindi, like, kaya, gano niya lang magpa-
0: pero para sa imo ha, babe. Para sa imo ha, babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab, ana, makaingon ba ta ana?
1: Dili pud din. Binuang lang po ng daghan kag uyab, ma-matured ka na. Dili man pud ikaw din mismo kapabag-o sa imong kaugalingon.
0: Ingon man daw sila, babe, nga experience man daw ang the best teacher.
1: Ambot lang, babe, kay dili mo kuy nga anak, good day.
0: Aba, diha na pala alsa bangko na pud lagi dayon ta no.
1: Dawat na saya kay siya, wag mature na siya. Kay dalaga na man pud siya. Kapuno siya magpalit na siya pa sexy. Ano mga kuan? Tanaw po niya ba kung kampat ba yang ngaw ana ba? Nga dili man pud magbase na kung nagkano ni mong uya magmature ka ni. Tanaw ron hapit na ka malugusan noon ni uncle.
0: Oo, si ano si ay, si Uncle. Yeah.
1: Si Tatay Lando,
0: mapagsamantala po, no? Lami po kay kusiyon ang bugan.
1: Ay, pag nanasa po to, kay, siyempre, dalaga na ko ni. Ang kuhan ko sa iya, babe, is, kaya na yun na ang kuhan, babe, nga makigrelasyon o daghan-daghanon pa. Mm-hmm. Dili man ta, kuhan po, dili na magkuhan, baka mag-collect and select sa ito ang kaugalingon.
0: Oh, okay. Grabe talaga mga terms si Babe. Ay, ka na mga may paingon ana pa nga mga klase sa collect and select pa, no?
1: O nga ni Babes, kay guwan mo kung Babes ka na.
0: Oh, sige. Kanang nga tininuod na ni mga advice diha kay murag nitingog na nga tong background, babe. Ang tininuod ni mga advice diha kanang makahinuklog na gyud si ano, si Chacha ni iya hang gibati karon, no, kay dili man sayon tuod nga permisyang inagaway botog tanga, pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanad to, di ba? So ato siyang tudluan na, babe. Sige, tudluin na siya, babe, para di ta ka makusian.
1: Para sa mga babes, no, ikaw da Chacha, minaw man ka, tanawa pa yung mong kaugalingon, ikaw rin yung mismo makapabagoan na kung angay baka nga way buot or mawala na siya mo ang imong pagkaway buot. E, ikaw rin yung nagdala siya mong kaugalingon, ikaw ang mong decide na pagkuan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata nimo nga isip bata. Hindi kayo naguna kay patagag bilanggan kay dalagan na ba ka imuha ga usab ba ang imuang sarili, ipagawas ang imuang pagka-mature ana lang gid.
0: Grab. Tininuod yun niyang iyahan nga tambag mga babe, no? Kanang ipagawas ang pagka...
1: Manambag ko, babe. Otro.
0: Tinuod yun na, no? Mogid na ang tinuod, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayo ng tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag kita sila mga tambagun. Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
1: Paano ka, babe? 37 ako, babe.
0: 27.
1: Oh.
0: 37. Nga, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag na pa sa mga 20s, ano.
1: Oh, hindi, 37 ako, babe.
0: 37.
1: Tingog lang na, babe. Tingog lang siguro na siya, babe, mga mahalaan pa tangay nga ng edad. Sana all.
0: Ayan, babe, pwede ka magtanaw sa to ang Facebook Live, ha? Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page para maka-follow po ka sa to ang page. Okay, amping diha, babe. Masina kay gusto i-greet.
1: Shout out sa ako, babe.
0: Sige, shout out na yung mga ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones, tanan, kompletuhan na siya.
1: Shout out na yung kay Julius, mga taga-Pakibato District.
0: Mm-hmm.
1: O kay Miss G9, aka Cherry. Tagaag daw. Then kay Fatima, kay Master Fugi.
0: Aba.
1: Then, og kalara, babe, og sa mga naminaw sa imong programa, babe.
0: Oo, oh, nga nung feeling na okay ka nang magkailhanay lang mo, no, ka nang, kamo nila Fatima, di ba? Murag feeling ko mga friends-friends lang kayo dito sa on-air.
1: Ayun, babe.
0: Sana all. Ayun, babe, thank you so much, babe. Sige, tingin mo, nakalimutan na ako sa pangalan. Si Kyle, oh, di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang... tambag para kang babe chacha og sa imuhang oras sa gigayon yung gihatag diri sa XFM. Nalingaw ra pod ka, babe.
2: Easy.
1: Babe?
0: Nalingaw ra pod ka.
1: Nalingaw ra pod ko si Moa, babe. Nalingaw ra pod ko sa programa.
0: Nalipay ko ka, nalingaw ka.
1: Siyempre, dati pa ako nalingaw si Moa, babe. Guto pa itong sa putais.
0: Oh, putais sa gabi. Nagapaminaw dahi ka ato.
1: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato, gani.
0: Murag, dugay-dugay na mag-guto, oy. 3 years ago na mag-guto. So, nang yung mga butang, kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
1: Ako, babe, wala. Pag ko nakalimot na to, babe. Aba. Kung
0: beto, babe, thank you kayo, babe, ha, sa mga okay, advice, babe. Sa mga time. Amping ka nuna, wala rin ako diha para ampingan ka. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Lami man kay exciting kay, ano man kay, kanang tagling, di ba?
2: Sa'yo, taga na kanang...
0: Tinong kaayog tingog ba? Exciting! Oh! Ayan sa mga babe pa na today ang gusto mo tawag mag-tambag, mag-advice para sa tuang letter sender si Chacha Karon kinsa na ngayog tambag kung sa bayang buhato no kay Lando lagi. Ay, kinipusta tay Lando. Miyapod lagi ko si Un sa bagtak. Oh, ayan. Sa mga isave na ninyo daan diha to ang hotline ha 0969-333-0537. Kung dili masulod din yung tawag babe, pwede mo text para sa pag paabot na sinyo hang tambag. Another caller, good afternoon babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Hello, good morning, DJ Zabrina.
0: Good morning. Ganong good morning. Asan ka pala ngayon? Good
3: afternoon. Ka ng
0: oh, oh. Na baby na tag-ahat ani. Oh! Sana all mo baby na to.
3: Oh. Loud and clear ang yung signal sa XFM Katrupal Digital Davao City. Kaila rin sa imo.
0: Asa man...
3: Nawag sila di awas. Saka?
0: Kinsa man na nanawag na wala kaila na ako di ay.
3: Atong inawa.
0: Ah. Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang putahe sa gabi.
3: Gani nang anong nutana man to siya nga tagaasa ka karon nga naman sa XFM na sa Digital Davao City.
0: Oh, okay, sige, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan? Og asa gani ka nakaplastar karon?
3: Paradise Umbag Pakimato District.
0: Ah, si Babe Julius, tama ba?
3: Oo.
0: Parang mag-ila-ila na kita dere.
3: Paradise Pakimato, gani ko.
0: Taga Pakibato. Babe, unsa imong advice kay Babe Chacha? Nga ano na yung naunsa man to iyahang kinabuhi, oy.
3: Ani, nanguyab ka siya nagano, pagka, unya kay, para makuando, para dito siya ingon o buhay buot, nanguyab siya nagano, di siya nguyab. Dili man nga na nga kuhan yun. Ako ang advice ni mo siya, ayaw ingon nga, manguyab ka dagan kay para mahimo kan di ka ay bot. Ikaw may natukalong kari mo. Ikaw may ikaw.
0: Nawa ang tingog ni Babe Julius.
2: Isi.
0: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, oh. Wala, ginawala, good siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha. Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kamusta ka diha, babe? Ay, pinatay. ang aking damdamin. Babe, mayong udto sa mayong hapon kani mo diha, babe. Asa ka naka-plaster? Sa tong pangalan? Hello. Ano wala wala ilang mga tingog, babe? Ay, naaradi ay.
4: Nagiti si Bo.
0: Oo. Asa ka naminaw karon, babe? O as kiningon sa tong pangalan?
4: Sa station ninyo sa XFM Cebu.
0: XFM Cebu! Uy, good afternoon. Mga may hapon na sa mga babe na tindri sa Cebu.
4: Ni DGRC.
0: Mm-mm. Murag na dunggan. Tika, last caller ata ka niya sa last niya nga na pag on air, no?
4: XFM from Dalaget.
0: Yes. O, diba? Alam ko, no? Babe, o, unsa tong pangalan, babe?
4: Miss M from Dalaget.
0: Si Miss M. Oo, tama, si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advice, no, sa mga previews na mga letter senders na to.
4: Palayo ko sa monitor kay delay lagi ang kuan.
0: Oo, delay kay monitor. Medyo layo manggutan nata diri sa Davao, no. So naka simulcast lang karon ang XFM Cebu. So medyo nasa yung mga 3 minute delay, dili lang ko sure. But unsa ba kaya tong i-advise, no, kanang pang malakas ang advice nimo para sa tuang letter sender karon?
4: Para sa ako, murag na man siya buot. Kay kung wala pa siya buot, hindi unta mahunong tong i-attend man siya grip at tong tigon.
0: Mm-hmm.
4: O, gaya lang siya kwarta na siya buot. O, lang usahay, murag maayong siguro ipakonsulta kay murag naani siya, murag di po ka-explain na na. Pero mas lindot na ang psychiatrist mo. Di na itaingon na buang siya. Di man siya buang. Kaya kung wapas siya sa saktong pangunaw na, di na niya mababagan ang tao na gusto mo rin niya.
0: Oo.
4: Oo. Ako alam niya, mangutan na siya kung asa ang pwedeng mag...
0: Nawala si Miss M. Ayan.
4: Sila rasa ka nakasabot.
0: Baga, mag-seek siya o kaning, kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
4: Then sa iyang pangutana, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede. Kay 2 years naman niya. Waman sa tunay na yun.
0: Mm-hmm.
4: Maulot ako
0: mo advice.
4: Didi Abid Sabrina. Sige, salamat din pwede mo request.
0: Sige, babe. Unsay mong request?
4: I can't say goodbye to you.
0: I can't say... Grabe. Kay kinsa mo na ni mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
4: Ako nang itinawon ni Gino Gubel. Sige, nag-ihulungan ni Gros.
0: I can't say goodbye to you. Ito siya ang pangitaon. Ang nagkanta si Helen. Ready?
4: Tama ba? Yes, Sabrina. Ganding salamat.
0: Para sa imuha... mahal sa kinabuhi. Tama ba? Oh, sana all. I can't say goodbye to you. Dapat napod kayo nga nanano ka na. Nanano kayo, dedikitan ba sa ko ang kanta na ano, kanang tukso layuan mo. Tukso layuan mo ako. Pwede ba na?
5: Tukso!
0: Pwede ko magdedikit. Okay. Grabe sa dedikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Mag sa imong advice kay Babe Cha-Cha.
4: Yeah. Yes, Babe Sabrina.
0: Amping diha ka nun,
4: exciting.
0: Ayan. Oo, katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa ito, mga babe. No, naka Zantown Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe. Ay. Alam ko, sila na magdidikit. Grabe sa didikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon, palayo ka mo kanunay. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na pud mo hatag og tambag mo kay ato ang mangung ginatanaw ang oras mga babe, basig mapigado na pud ta kay kabalo bi amo ani atong tambag usahay kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. Mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaninga tambag sa suwatampo nga itong nadawat karon. So, atangin ninyo mga 10 minutes. Natambag ni siya mga babe. Eh, matod palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Tama ba? Di ba kung makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyedo, ani? Wala ba na torture iyahang apelyedo? Oh, matod pa niya kay pang ano daw, kay ko ka ng pang... Oh, basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Muna ito nang hinahinayan mga babe, ang tuang tambag para sa tuang letter sender karong hapuna. Grabe man yung atake sa tuwang tambag. Kanang pangano man kayo, eh. Kanang pangkaraan kayo ang tuwang atake, mga babe, no? Sige lang. O magpaduol ko gamay kay Murag, out of reach kaayo. Babe, cha-cha, no? Kabalo ka, babe. Samtang naminaw ko sa imo ang istorya. Nakaingon dyan ko nga, hala, nakarelate ko. Kaya somehow, ingon ana, pud ko katanga. As in. Ingon kay ko kaganina, di ba? Muraga last, ano pa siguro to? Muraga high school ata. Ko gisugo, gihapon kong asin, akong gipalit, bitsin. So, nakaingon dyan ko ganina, hala. Sounds family. Oh, sounds family ka. Wait, ano? So, samtang namino ko, kanang nakaingon ko bang, makarelate ko somehow. Makarelate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang anay mo hang gibati karon, no, kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan, gi-judge ka na sa mga tao nga nakapalibot sa imo, even imong family, imong mama, nga imbis unta moy mo guide sa imo hang cha-cha magtarong ka, ingon ani imong buhaton, my dear. Pero dahil naman good sa unang panahon, ingon ani bukbukon gyud ka, no, kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or magtinang kabukbukon. Karon mang good kay, my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so, kanang pirmi ka taugon, nga walay buo, tanga, or kanang di ka kabalo maghuna-huna. No, I know for sure, maka-apekto na siya, no, sa usa ka tao. Labi na kung sukad yun, pagkabata pa, mo na ato ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, na feeling nato mo'y mo-define sa tuang pagkatao. Magsugod ta og tuo ana mga babe, no? Sa dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma-mindset nato ba? Or kanang ma-condition atong mind na ingon ani gid siguro ko. Somehow bitaw magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko. Og sa dihang mutuo na ta ana babe. Mahimo na nato na siyang buhaton, no, nga mga desisyon nga mo lead sa tuang nga mabuhat inoon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo nato ang buhato, mahimo nato ang buhato ng mga desisyon nga dili na sakto, no, kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa uban tao nga dili tinudang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan na ako nga nakaabot ka sa punto, no, nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtan-aw kung daghan ka og uyab. It's not like that, my dear. Pinagi sa pagbuhat nimo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imo, makaisa matured na gini siya kay daghan siya uyab. Dili ingon ana, my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na ginhinoon ng ilang pagtanaw sa imo. Instead na maging respetuon ka, muraga na shift na hinoon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. Cha-cha, sa lampod ako maingon, ang tinuod, no, ang bilis sa usa ka tao, makita na siya sa iyahang pagrespeto, sa iyahang kaugalingon, no, kiniyato ang self-respect. Sa tuang mga desisyon sa pang-adlaw-adlaw o sa pag-atubang nato sa kinabuhi, bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon ana na siya makita, no, ang bilis sa usa ka tao. Sa latter part, no, katong bahin sa imuhang Noylando, nasakitan pod ko, no, bahin na tong istorya nga nahitabok ka to. Dili lalimpod nga makaagitag yung nana nga situation, hulgaon, pugson, no, kanang panamastamasan. Kana bitong may mga oportunista kayo ng mga tao, siguro nakita nilang imong kahuyang o ilahatong gigamit against you. Dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. Og usahay, bisan nilabay na ang dugay ng mga panahon, mabalik gihapon na sa tuwang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala na to na siya na-address og taro. So, normal lang masakitan gihapon ka kung mahinumduman ni mo to. Normal lang ang mangutana gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siyang problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po ako ipahinumdum na wala po kay sala, no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, consequence na siya sa imuhang action, nga na naka-trigger ka sa uban, tungod sa imo binuhatan, ayaw i-blame imuhang self. Dili tungod sa imuhang kapakyas, no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Doon na po sila katungod nga muhimu ana sa imuha, kanang pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano nga aspect, no, dili man jud ta hawd ana, no, kay wala man ta sa legal. Pero sa kuha lang siguro somehow na nag-research ta diri, pwede pa nimo siyang ireklamo, no, kasi ma-classify siya as attempted rape or sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code. Kaya ang prescription period manggod anaa sa 10 to 15 years. So tungod kay 2 years pa lang to ang nakalabay, naapay igong panahon aron makuha ang hustisya. If gusto dyan mo ipadayon. So pwede ka muduol sa PNP Women and Children Protection Desk. Pwede ka muduol sa DSWD. No, maghatag sila og psychosocial counseling o tabang, no, aron nga matabangan ka sa imong emotional trauma. Pwede pag ka muduol sa PAO, Public Attorney's Office, para sa libre nga abogado og matabangan ka kung sa may mga legal actions. Pwede pod mag-una ka sa Barangay Vauci Desk. Mangayo kag kanibitang advice. Cha-cha, no, kung ako lang ha, kung na may dapat usbon, di lang imuhang dagwa, imuhang status sa relasyon, o di lang imuhang pagkatao, aron lang maka-impress ka sa uban. Angay ni mong usbon mo ang desisyon nga kahibalo ka, makapasakit ka sa imong kaugalingon og sobang tao. Kay ang tinuod nga maturity for me, dili na siya makita sa edad. Makita na siya sa paagi, sa the way we think, no? Paano ta mag-atubang sa tuang responsibility, sa tuang kinabuhi. Somehow po, ayaw kahadlok, no, nga mo angkon ta sa tuang mga sayop. Kay ang pag-angkon sa tuang sayop, dili na siya na to weakness. Sa tinuod lang, usa na siya sa makapalig-on sa atua. Mahimo kang usa ka tawo kang mamangin na imong pangandoy nga mahimo kang usa ka tawo sa ilahang pananaw. Og kabahin pud ha sa imong pangutana, ato na lang pong dugangan kung unsaon nga mahimong hingpit nga tawo. Sa simple ra siya, no. Wala man joy hingpit nga tao, wala joy perfect nga tao, babe cha-cha. Kitang tanan, doon natay mga sayop, doon natay weaknesses, natay mga decisions sa tuwang kinabuhi nga gusto natong usbon. Ang importante nga kada adlaw maningkamot nga maging better person, mas better pa kaysa kagahapon. Sa ayaw pagdali, ayaw pug sa imong kaugalingon nga dapat maging perfect nako, dapat maging better nako, dapat maging matured nako. Ayaw pug sa imong kaugalingon. Hulatin, no, nga ang panahon, ikaw mismo sa imong kaugalingon, mo grow ka along with time. Makat-on ka pag-abot sa panahon. So, ang tinuod manggod nga kausaban, dili na siya mahitabo. So, sa kaadlaw lang, tulugan lang na nimo, okay na dayong ka, matured ka na, dili na ingon ana. Hinahinay na siya. Pero kung tinod ang imong tinguha, no, nga mausab ka, muagbot gid ang adlaw nga, makatanaw ka sa samin, babe, ug makaingon ka nga, daghan kog sayo, pero dili ko walay bili. Daghan pa kog angay tun-an pero padayon gihapon ko nga magbag-o. Og karon mas better nako kaysa kagahapon. Di ba? Nice kayo. O lagi kong gani ko taas na kayo ko ang advice. Ha? Tama na siguro. Tama na siguro, babe, Sabrina. Kay murag lang yun. Atong oras, mga babe, alas 2.58 na ginawa na nagkita yung oras. Kataas, gidza to ang advice. Oy, muna lagi na itong list done. Anyway, mga babe, salamat kayo, ha, babe. Cha-cha, sa'yo ang sa'yo paghatag o higayon, no? Ma-share sa mga dri sa XFM. Ang imuhang swatampo, imuhang dagan sa kinabuhi, og of course, nanginaot mi nga nakakuha ka o gamay ang pagtulunan. Sa mga babe na to di nga gusto pa nga mag, gusto po nga magpaabot silang advice. Gusto magpaabot silang swatampo, pwede na ninyo ipadala diri sa XFM. Mga babe, wala na ko igong oras. Alas 2.59 na yun. Doon ay mga XFM stations, nga doon ay musunod nga mga programa. So atangin na lang ninyo sila mga babe ha, kay medyo pigado, gita gamay ka ron. Taas manggod kayo ni Grama si Babe Sabrina. Salamat kayo sa mga nagpaabot silang mga advices, mga greetings diha. Asaman mo naka-plastar karon sa Visayas and Mindanao. Sa tuwa mga nagpaabot o greetings sa mga XFM Facebook pages nato, labi na diri sa XFM Davao. Basig makabasa pa tagamay, no? Kaya naman ko yung mga XFM stations na to, sister stations na mag-program sila after ani mga babe to ang X-rated drama. Si Babe Annalie Gludo Iganya, good afternoon. Babe Miriam Elostrisimo, good afternoon. Sabrina, pa shoutout kay Simeon Timtim, to my pretty daughter Princess Marian, kay Papa Boy o kay Mama Baby og Satanan, Timtim family o Elostrisimo family from Bugho, Bual-bual Cebu. Tama ba ni? Kaya dili na ako makita ang sumpay. Jeffrey Pacorales Florendo DJ. Shout out family Florendo. O ni Madam EJ watching from Negros. Salamat. Rona Alan, may hapon babe DJ. Pa-shout out ko sa tanan naminaw karon sa Valencia City, Bukidnon. Especially sa kong love of my life for Roslyn Herona. I love you, mahal ko sana all. And Charlene, mayong hapon DJ. Shout out from Bukidnon. Hello sa imo diha, babe Charlene. O sa tanan mga greetings na wala na nato na basa, babe. Kung pasailua jud ko, mubawi gihapon ko ug madlawa. Uban-uban gihapon ta same time, same station lang gihapon. Gika lalauna imedia, hatod alas stress sa hapon. Tagang salamat tuman sa ganyan sa tanan nakiguban. I love you all. Look, amping everyone. But since nag-request no si Miss M kaganina og music, kini na lang ato ang i-play ang iyahang requested song. I Can't Say Goodbye to You by Helen Reddy. This is my last song para sa tuang X-rated karong hapon. I love you everyone. God bless. And amping kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan kamo.
5: X-F-M. FM.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: own skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan og sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: inyo.
1: Santo Blas Gold.
0: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Blas Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santol Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuwalan ko na, ayaw ka iba, kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako og paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawa.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Arce. Oh. Mereka ikau magampoh hake. Ki mangau nata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dodong Arce pagsyur dia. Gampo kau gaurder.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
13: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
17: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
18: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
17: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayaw mo sa kina. Tumarandayon ako o sis the pain para padayon lang sa training.
3: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog ug dinhi.
1: Ay, pare.
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulong piling gasiyok. Nang buha kong babungog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pay.
18: Si Sara Dayni, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko.
3: Oh!
2: So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
4: Mga katupa, excited!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Pwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Paguha dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Pwe! Pakalagot!
4: Excited!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Xanthan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Xanthan Gold Coffee Mix.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: Oy, Pareng Lodi. Krabiyas damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya kayo. Nawala, magod. Basta ka ako sa lago kung matestimonin niyo. Ala nga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko, kung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Anong syudad? Nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Anong syudad?

0: Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lamig na akong kuha sa anang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ng kuha na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog kuha ni sa doktor sa Yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitong kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko batiyon og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo. Pakusog.
7: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
6: Doble.
8: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kuso, o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
18: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ibilis sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakuisulti di mo, par. Pakuratira ko di mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglaba in taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day, hinahinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, master.
1: Oy, o sa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon ko tulog, na yung video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lami na natulog na kayo ko, sa kong ihi, o kira kayo, garo na kong kreatin, in 94 na lang, itong nakapaminaw sa kong gitang multikar, sa kong mabalatian, yun ang sulaya na alam ko sa Yesko. Realty ko kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle Dayani, taga Cebu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay Gaminod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Kapitan Ludi.
1: Oh, unsa man urak?
0: Labing kay kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahintibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: sur XFM.
1: Par, pakurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Kid siya maning sige panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Silo.

0: exciting!
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina.

0: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
1: Zanthon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Zanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Zanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Zanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Zanthon Plus Coffee Mix.
1: Zanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Mag-City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Ay, kinisilip ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
7: Turbo?
8: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Rock?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Kaya, laban sa mga sakit, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganyan rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganyan na rin, i-like nyo po at follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganyan rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulit din po, mga Facebook page natin, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Ano, sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani, ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Meron tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba dok yung mga sanhi na dapat bantayan or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan dok?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling nyo, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga... symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, meron parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito, ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimba, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
11: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Oo nga. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bakterya. So kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason, di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan. No? So, sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman, no, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, nung nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagualiches, Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos, may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, pinay ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, yeah, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
13: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
12: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasi nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional. Pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
14: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pagsishare. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Oo, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So, sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh, pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig niyo yung broadcast namin, you can try. Hindi niyo kailangan ng prescription.
0: Yes, o.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan, and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha. At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita lang din sa atin pong mga Yastral Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation diyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, maraming mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc, wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana'y pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
16: The Secret of Health.

0: FM。
1: Kapitan Lodi.
2: On sa manurak.
1: Tinood ba na matog ang ista?
2: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ang tanan, welcome po sa toang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sa mukha sa kumakarat. Ito ay maing gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaandiyag. Sarlan. Gapahagid sa live ni Cinderella. Oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Rabi ka tugno sa gawas, Beam, o lang akong tingo gakarat. Kaya, Rabi jud, uy. Tugnaw kayang panahon, ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugno sa panahon, makahuna-huna agad ka nga dapat na akay kanang kahold.

The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imong doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalita ang imong gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina o pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Naku, binin ako maglangay patungod kaya aduna kita pag-aisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gading imuhang pagpanganak, libre po lang imuhang pagpa-check-up, bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan kanang permiti na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Mata pobre na. Labi na kanang sumpayan niya nga mingon kini siya nga ay kanang na mong gikaon. Mata pobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid maiwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og nganong nang inganong ingani man sila oy. Ay sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa tuas 0945 443 5869. Once again, 0945 443 5869. Available nung sanay ka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha, si James Dexter Reyes amatong, aha! Thank you! Diba, ang anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang ni Moira, o makarelate pud ko adto, inga naman ko sa una pud. Inga na ko ka kun sa una ka kana kung si tawag ana martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig bibi jaw. Inga na ko sa una pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na, dili na ko ingon ana, dili na po ko martyr, para sa palugar. Malipayon man akong life. Ay, may gabi, yes, ay mga katropang James Dexter Reyes amatong, hi, Kang Aljo na mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Ato ang mga OFW nga namino karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Alamat kami, ha. May gabi din na sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... sa ito ang mga, sa tawag ani, mga OFW po nga namino karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na sa kuha ang sign sa pagkamata pobre. Ginoo pa sa lua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka? Hindi ganyan maiwasan nga. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di yun na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina sila. Bibidyaw ba tubig? Ay ko tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Nadiri na niya maiwasan ha. Dili gina siya maiwasan. Pero ako be never. Never gina ko naging ingon anak. Kabalo dyan ko sa feeling anang. Nakasuway mangod ko sa unang panahon. Katong dato. Dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Alay, karami siguro may mong dato, no?
daw be Lord, patesting nga siguro ko mahimong dato, Lord.

0: Gusto po ko makasawayan na maging mata pobre ko. Did you kapagbigyan sa ginuod, Zay, kailain kay kag-wish. Pero bitaw, dili gina maiwasan nga ka ng pagkamata pobre, inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. O, oh, nga na, di gina siya maiwasan nga pag magtapok. Ha?
1: Dilip ka ng dato,
0: ah.
1: Kahit pati ang pudre,
0: ah. With all the matching tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa to imong ingon bibijaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang halos tanang pobre ay mata pobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre.
0: Ah.
1: Yang ubang pobre mata pobre.
0: Ah. Ang ubang pobre daw mata pobre. Kinsa pay tabangonon maupay. Na grabe naging kayo. Labi na ganating ayuda. Manggawas ang mga mata pobre di ha. Makadabot lang ganing pang ayuda. Maingon na dahil nga. Wala mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan yung mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Mabalaan kayo muna kung ang ginapareband lang ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ka, no? Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay pati sige ko no mi anak B. Okay ra pobre ko, importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie ni no. Gusto ko, nag-try kong apply na sa una, pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingan naman ko daan nga, ay, ma'am, hindi naman kakapasar. Huwag siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, mapaka-martyr ka sa usa ka tao nga never give a feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, Bi. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, kanang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayo na akong life. So bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Hindi ko, wala na din, wala na ko ka-experience sana, sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner kay pag once man good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imong partner, di na siya confident sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noo ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto nimo nga malipayon ng imong asawa, malipayon ng imong bana, blooming ang imong asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imong bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha og pag-abot sa satisfaction, importante gyud nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kagya gid kaayo. Basta na kay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sa kini siya ka Man Supplement na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadubog na ko sa Torbo sa XPM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni misis.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
5: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
6: Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pod kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santaon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
4: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

Bali, kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din haabag ulang ginani hapon. Oh, sige. Palayo na rin sa inyo. Binagin ko dyan. Ayuhan.

0: official hotline number of Pwede Po. Pwede mo kamo mag-reach out sa official Facebook pages nga naka-live.
1: Don't you know that I still care for you?
0: Ikaw ba ito kung pinahan kayo mo mag-reach out sa Tumpa Premium for tonight? Ang ato ang putahing Eggs Crumble!

Basta uy, grabe ka, judgmental ang buwan. Tanong nila nga, nakasimento lang gani imuhang pader. Dili na dayo ka ng qualified. O mas sila lang utala, nag-renta or mag-ubiti ha? Lagot uy. Yan, tanong ni Musa, tanong si Mungna ako medyo hayag-hayag mo ng pamanit. Ano, nagka-kutsik siguro ni. O mas sila kabalong, hindi mong kutsik. Kami kinakatawag niya kasi sa tao, ang kutsik yung tao. Ako mong good bini, kasi mong good bini siya. Kung ako pa siya, ako na alam ang sabuk. Hindi ako manipis pa siya sa mga. Kung ako gamit ng ako mga buhat para maulihan ko sa mga bugas-bugas, ang ako mong sabuk is 7 plus or 2. Para mas makapagin ko, ako ka na siyang ginatuhain.

0: Karang ako
1: oy, lumaban si Papa, matapang. Oy, lumaban si Papa, matapang.

0945-443-5866. Lagi niyo ito sa ang programa mga pagawa sa iyahang mga hirap.

Company, Bukol sa Baga, Goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at mga

0: Balika.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi, apandihiyang sa mga sabon nga imong gigamit, hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon, doon na maayo nga skin care routine na angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spot. PCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahubok sa panit. Doon na usab kining calamansi fruit na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap ay nasa sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan, mag-sabon ng oil.
3: Ito na rin panggoy na sa buwang kong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakatapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko ang anisip sa ito.
2: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Inom yun ko o vitamin C. Santon vitamin C. Nasuko, good si mama. Kumakaon, inom dayon o vitamin C. Santon vitamin C. O bitaw, lagsig ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na-addict to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kaybaumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa toang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live pasab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again is rated SPG. Muhang yun sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og na aming mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay po atungod kayo nagpaabot ng ato ang letter sender for tonight. Once again, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala ug sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ang ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ang ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay, nihangyo nga akong igsuon nga dito na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi di ko haon i-avail ang offer sa akong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusdug ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o nga ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa kuang pagbuntis. Tanang kinahanglanon nako, iyang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga diha lang tamaan. Kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw ko nung magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila o ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero sa kagabiin ni Ana, Cinderella, sa kagabi nga halos mabuak ang ako ang pagkatao. Mga pipila ka mga gabi, napansin na ako ang ako ang partner. Ako ang ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inubanan na pud ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod, nadungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa kuang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto. Ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na ako ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon,
And this time, natingala ko kay ang akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na ko siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gagay tabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support pod. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlok ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo, biya. Kakahadlok ko, biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: sa Atong Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong lipot. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkatako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacolis.

0: Sa barangay Kalayan, sa ako sa siyudad sa Malaybalay, sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sigiraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning kulok ng Visionix Plus, paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po. Wala na po itong ditawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag-turbo.
3: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senton Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
7: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: So may akong gamiton, boss.
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa taong programa Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Charosa. O syempre kaganin na biinyohang nadungog ang ato ang usa sa taong mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyohang itong nasaksihan kaganin na inyohang nadungog kaganina. Ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala uy grabe nagidpod kaayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience sa aning ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna online po may magbugo. Sorry. Ba, ngano naman yung mga tao ngayon na ano, no, kanang pag ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kay nabalaan, it's just that, wala lang, siguro ang iyaang kang angel karon eh, wala siya choice, kay unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha, and since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite siya mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po mong manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Eh, mayong gabi po. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ako, Angel, mangita na lang sa bilain, move on na lang niya ang iyang kuan, iyang kinabuhi. Kaya para dili siya ma-stress, dili po dinadamay ang bata na nasa iyang abakan.
1: Napaway mo dawat kang Angel karon nga, knowing na buntis siya. Napabakay lalaki nga mo dawat sa iya, ha?
2: Daghan pa. Iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am, nga kanang matagang siya lalaki nga buutan. Kaya ang tanan lalaki, dili tanan buutan. Kaya tama sa nagkuhan sa iya, nag-imo o bili mao. So, wala kay wala kay kaluoy sa bae. Kaya ang bae mong good. Kibali, before na yung mga panguyaban, imong ang pingan ng imong saad hantod sa kantoran nga mo talagang sa sa altar sa kaming yun. Buwagan rin mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no, yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero kung pinagaba di ay. No.
2: Iya, ampo lang niya, ma'am. Ampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiro nga ako butan ko sa lagi kay Diana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Matagdaho, mustalan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
2: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan at ian sa imuha kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Noon, ninut kaya ang iyahang tambag sa imuha, Angel. Paminawa in taon to. Kaya og niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan. No, yun sa ano lang. Asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipo ko kaingon nga buutan ko kay masuko. Lain man ko paghilabtan kay masuko magyugo. Dawbi, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar gang. Gang, nanapuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imuang live streaming. diri sa may Balt Bep Fishing sa Laud sa lugar sa Palawan. Thank you. May gabi din na sa imo Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi Kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas, mayang gabi. Mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon. Hi Kang Charlene. Pa-shout out may gabi Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya. 0945 443 5869. Wa nagyod ni cute na gyud sa mo tong tingog ani. Oh, sige ra, okay ra. Oh, okay, manggihapon na tong tingog balag fagaw-fagaw gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie pabaya si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya. Kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pagsilip ni mo, magmabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-aadto sa kwarto sa imong ate. Kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon, anak, kung pwede lang mang kumugawas, tama bitaw, mag-ampungig ka sa Ginoo kay kabalo ko ang Ginoo mo provide gyud sa imuhang mga panginahanglanon sa panahon karon. Dili siya tama ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay mong manggod kapag ka naatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon ana. Kaya nga tong mas gina-prioridad nga huna-huna o lang ato ang problema. Ba? Pero sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa man yung trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha. Maningkamot. Kay ka nang ingon ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka unsa na lang ka ng imuhang ate. I know binuangan gihapon na, kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Ah, hi. Miss ko yung giusik-usik lang na sa tong oras man ani. Ayaw maging una na dili mong sige miss ko so, nag-effort ba akong tuplok ha o nag-effort ba yung kuog ka ng tubag sa inyong tawag o niya pagkaman dili ko niyong pansinon. I hate you. Na manluod galik ko karon sir. Cinderella way angay. Sige tawag pag-usab ha. 0945 443 5869. Tawagin ko balik eh, kabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras, pero kung wala na tayo oras ramang ulit na lang ta mga tuwag na lang ta eh. Ako pa hindi ko ganahan kay kumuuli kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan na kay kumatulog ron, ganahan na kay kumagbukot-bukot kay haskang tugnawag in town zire niya pagkaugma sayo pa kumaligo na lang. Bito Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragin sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nagasuporta sa imuha, then dawatan nimo kung unsa ang mahimong consequences ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pod sa imuha. So expectations ni mo ana hangtod sa hangtod ingon ana lang gagay tabo mura ra kag kanang kuan diha mura kag kanang bulak-bulak diha day no. So paningkamot Angel nga makagawas ka ana nga sitwasyon kay need ni mo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imong pagbuntis ingon ana ang imuhang pagabation kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot Angel nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha. Pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one gid nimong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, Oh, kaya luoy gyud ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala namang gitay igong oras. Thank you kaayo guys ha.
0: Thank you.
1: Thank you B sa inyong oras nga giya-giya hatag sa kuha sa pagpaminaw sa tuang programa sa paghimo ninyong background sa tuang programa sa inyong mga radyo samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: FM。
1: Oi, Master.
2: Oi, Usaman, Kap.
1: Laro ho na to ni ha. Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dilik, Kap. Oi, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
2: Exciting?

0: XFM.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson

0: Killer, wala epekto. Hirajin kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi, o Zenton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa mga kalalakihan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yung koan eh, Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, niya program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, tulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po, mga lingkod, dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman, mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio na ibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, and of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, mga kaibigan. Magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Apan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
3: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
4: Oh.
3: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa dun, Doc, ano.
4: Eh wala daw herbal dun eh.
3: Yun nga.
4: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
3: Oo.
4: Oo, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot
3: sa sobrang dami. Mahirap-hirap pala sutin.
4: Oo, doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produktong mabisa, ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
3: Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
4: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
3: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? Kasi mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan, ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot, ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, eh, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa atin pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Dok. Mm. Eh, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Dok, eh, kapos na kapos sa nutrisyon.
4: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero, kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkain organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
3: Lalo na.
4: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong ika nga eh, yung choices natin eh, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman ng mga sakit.
3: Tama daw ka, no? So, yan na. So, mga kabayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Dok, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa, no? sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, no? sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika. ubikasyon yung lugar.
9: Secret of Health, Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic dito, ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
4: Oh,
3: atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
4: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS dito yan sa brain and yung ating spine ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
3: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na naipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang yung tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
3: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano?
4: Oo.
3: Kasi yung iba, Doc, madalas. Ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
4: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, Kasi apektado pati pagdumi. Mm-hmm. Tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinetox natin. Mm-hmm. So after detoxification for one week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente mm-hmm. ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos
3: Mirapan,
4: sila.
3: Oh.
4: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga mm-hmm. pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
3: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Na mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas or... yung lalo na Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc.
4: Mm.
3: Yung pala dapat bantayan no? din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
4: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
3: Oh, tagal.
4: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
3: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox, kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
4: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
3: Yun,
4: maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin, kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yun yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day na halos,
3: dami.
4: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
3: Ayun, ha? O yan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa atin po mga Yatsu Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969 609 6545. Again, 0969 609 6545.
8: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Samsung Plus Coffee Mix.
11: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
10: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
12: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
13: Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
14: Mabibili, subleta, malapit na butika sa inyong lugar.
15: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
16: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
17: Vision Next. Marami na ang natulungan.
18: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko. Si Sheena Andres.
17: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
15: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Para sa malakas na buto,
20: Premium D3.
19: Matibay na immune system,
20: Premium D3.
19: Proteksyon sa bacteria at viruses,
20: Premium D3.
19: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
20: Premium D3.
19: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
23: Hello.
3: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang atin pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong lugar, especially sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy. Tulad na pinag-usapan natin, Doc. Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, sila yung mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
23: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga, yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3. Mm-hmm.
3: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas mm-hmm. maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
23: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan, at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
3: Gandang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, yung epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan. Para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
23: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, mm-hmm. Kaya nga maganda yung resulta, lalo na sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Mm-hmm. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santon Plus Gold, premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. O, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos.
3: Tama.
23: Di ba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto nyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. Mm-hmm. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
3: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo. Yes. Nga, ano? So, sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan. Ang atin pong Ultimate Trio, available yun, ha? Sa mga clinics po natin, ganyan na rin sa mga authorized dealers natin. Nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
23: Hindi gamot yan. Kasi yung gamot limitado, di ba?
3: Tama.
23: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba, gano'n kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Mm-hmm. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
3: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga kabayan po natin dyan, yung ba nagkaroon ng misconception din, ano? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi niya, ano, gamot daw to sa ganito.
23: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon, gamot.
3: Oh.
23: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
3: Yes.
23: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
3: Yes,
23: okay. Pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin, kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
3: Okay, so huwag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayo makipagtalo, ano? Isipin niyo na lang mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila,
23: yes,
3: doc, ano?
23: So,
3: ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
23: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
3: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
23: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
3: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
23: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan, saan mang himpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana yung nakatulong yung aming ma-information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla po. Thank you!
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon na mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5, siyate na! Kumusta, kumusta, kumusta mga katropa? Kumusta inyuhang kabuntagon? Kumusta ang mga adlaw, gabiing inyong nalabang na usab mga katropa? Nakapasalamat na ba ang tanan sa bag-ong kabuntagon nga gihatag sa kahitasaan? Mga katropa, adlaw karon nga Huwebes, petsa 6 ning bulan sa Agosto. Laing adlaw mga katropa sa atong pagpanag-uban. Laing adlaw na usab nga itong sagubangon para sa ato ang pagkinabuhi niining kalibutan. Kining madanlog nga kalibutan mga katropa. Kaning daghag mga pagsulay. Sige lang, padayon lang gyapon kita mga katropa nga makigbugno. Susabas pakigbugno sa kangit-ngit o kahayag nga atong nasinati karon. Ay, mayong buntag sa atong mga viewers, sa atong mga listeners. Labi na diha kang Langlang Aces Colientas. Good morning. Kang Wilma Joaquin, good morning usab. Mayong buntag sa tanan na tagapisaan. Kang Ace Art. Sorry, Archie. Kang Ace Archie. Mayong buntag ni mo diha, Ace. Murag parehas mo ngalan sa among ulitaw. Kandidin pataho. Hula, Trigunis Didin. Ugmutingog na ko ba? Good morning, Sir Idol. Ang satanan nga taga-sityo Kantagan. Naminaw kanunay sa Exciting Pilipinas. Og amping satanan. Grabe yun ni si Didin Pataho. Nga buntag pa sa'yo. Magsige nagpandamay sa iyang mga silingan. May gani po, kaya di ka batuon diya sa mong silingan ha. Lamas rana daw ang pagsulay sa kinabuhi sa ray. Tinood yun na. No, ang atong kinabuhi kung wala yung pagsulay, pwerte pong mingawa. Muna ang susama sa panahon nga doon ay dagom. Muna ay giingon nga sa kanta pang inig kahuman sa bagyo ang balangaw. Sala siya. Inig kahuman sa bagyo ang balangaw makita. Ano na ito? Nini Salvador Anding, good morning dol. Good morning sabdi mo diya katropang Nini Salvador. Sa tanan nga mga nagapaminaw karong mga oras ha. Mga katropa, adlaw karon nga Huwebes. Desperas na usab para sa Biyernes. Aron usab nga manglupad na usab kita. Samantaan ni dalon sa itong panahon. Kaya Sabado, may trabaho. Friday is flying day. Maunagid na siya mga katropa. Busa atong gamiton ang atong panahon. Ang magkuan kita mga katropa. Okay, ato sa ning hatagan og kuan bi, ato sa ning hatagan og paugnat sa kusog ni si kuan. Si katropang Nini Salvador. Okay, murag bag-o ni siya sa kong pananaw karon. Si Nini Salvador, si katropang Ace, mga bag-os tong pananaw karon mga katropa. di ana puderi silang lang asis kulientas. Hala, mag-exercise una kita mga katropa. No, aron mo ugnat sad na inyohang mga kaugatan diha sa inyohang giligid-ligiran.

rock, baby, you rock. Rak-raka na mga katropa, atong oras alas 5 kensina. Welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas, mga katropa. Sa tanan natong nagapaminaw karon sa tanan nga bag-o pang nagmatama yung buntag ninyong tanan, mga katropa. Labi na as bag-o pang nakaabli sa ilahang mga cellphone, sa mga bag-o pang nakabangon sa ilahang higdaanan. Kumusta ka, ilahang kabuntagon ani? Ikaw diha, katropang Wilma Joaquin. Kaning mga silingan, ididin pataho. Kumusta man mo diha, mga katropa? Hala, paningog pod mo, oy, mga amang bitaw mo. Bahala, yun mo dada. Pangsiradaan yun na, skaitas, ana inyo, mga baba, di mo muningog. Bahala, yun mo dada. Ayoy! Hoy, sa tanan na to nga mga kapulisan, ha, labi na sa mga nagarubing karon sa to ang mataglungsod og syudad. O labi na sa to mga kahigalaan nga mga police officers. There is my dakbayans bayugan. Labi na usab sa to ang mga beat patrollers. Kay kanigod sila mga frontliners diha sa to ang area. Diha sa matag lungsod. Diri usab sa atong lungsod sa San Francisco. Sa mga naka-beat area, naka-beat patrol karon sa kadalanan or asa pa mang suok sa inyohang mga area. Mayong pagpaminaw og ampings kanunay. Ato ang mga kuana, mga tricycle driver nga nagalawig karon sa kadalanan. Mayong pagpanginabuhi. Amping lang jud kanunay. Dili makiglumba. Okay, ang pagpanginabuhi, mga katropa, dili kinilumba kun dili palahutayay. As pag-antos. Muna nga daghag mariklamo nga mga driver, mga katropa, kay makiglumba man po bisag mga dagkong sakyanan. So dili ka na angay na to nga igukod, mga katropa. Instead nga manginabuhi kitag tarong.

Pila to ato nakita squad at murag do na toy 160 kapin. No nga mga utang sa matag Pilipino mga katropa. Kay niabot na manig pila ka trilyon ni atong utang. Unsa po ni SPBBM nga nagpalabi man pug inutang. Ay. Unya raba pag-abot sa ayuda mga katropa. Pastilan, kita in taong mga way household. O, bamagod na igikuan karon mga katropa. Katong duna ka, katong membro sa SSS, nga duna kay, household number, kaninga naaka sa household, sa pagsubay sa mga taga-PSA o DSWD, mag-cross match ka dito sa katong CBMS na makadawat kag ayuda nga 2,000 pesos. Pero kung paglantaw dito sa Koan, still ano, luoya in town sa mga way balay mga katropa. Wa kay balay, so pasabot, wa pod kay household. Kay wa man kay household, so wa ka na appeal sa CBMS. No, ana ragid siya ang pattern nila mga katropa. Ana bitaw nga pagkadawat na to's balita, hinam-hinam ta mga katropa kay may na lang natay 2,000 kada bulan. Ang ending day pagpanubay to, wa na tuod kay proseso. Wa na kay asikasuhong mga dokumento kay naka-ready na. Di paigo na lang ka magpaabot sa imuhang GCash o sa imuhang bank account. Ang ending na ito mga katropa, wa man dahi kay labot, kay wa man kay household. Wa ka na pagsubay sa CBMS. Tua ka na bilong dito sa usa ka balay nga dagkog income. O di, wa kay labot. Karon pag collectas contribution, pugson pagkagpabayad. Kung kinsa pa yung mga dagkog contribution, maupahinooy way labot sa kining ayuda kunuhay ni BBM. Pagkapanuway yun aning way ayo nga sistema ba? Kana bitong ang tanan nagabayad sa maong contribution. Ang tanan nagakontribute sa maong balaod mga katropa, labi na kining pagpabayad ni ining SSS. Kanya ang ending karon mga katropa, pagpanubay nato sa SSS, kining Social Security System. Ako na lang example, akong kaugalingon. Ako nagbayad kog SSS, deduction sa mong sweldo, gidugangan pa og kanang contribute sa amuang kumpanya. Atong sweldo ani wa man kaabot 20, so pasabot nga bilong ta dito sa mahatagan sa ayuda. Esos karon kay pagpanubay mga katropa. Pagtan-aw ko pas kung ATM, pagtan-aw ko pas kung GCash, wa man gyud tao bisag 5 na lang gisen ni BBM dito pagkapanuway. Okay, pagpanubay na to mga katropa, ang gibasihan katumang household number. Household number ba na? Household o kining laging CBMS. Kaya mo man na ipang cross-matching dito ah. Kini Starpulano, sa maning kuan. Siguro, pagpanubay atong mga taga PSA po siguro. Wa po siguro, giklaro o kinsabakang kauban atong taga DSWD. Nga nanubay nga kiniunta na si Kuan kay wala ni wa ni balay. Ang sweldo igo-igo ra pang survival. Saon pulay pang survival na lang kay daghan pud kaayo ga utang. daghan magpadulngan sweldo pud lagi. Kanang wa pa bitaw nimo na dawat ang sweldo pero gibahin-bahin na. Mura

0: Ang mga gipag-utangan mura gid in town sila nagpaabot sa itlog nga wa pa giluwa slobots manok. May panis katropang Wilma Joaquin kay magpaka anunay rig in town is siyang nagapasalamat sa kaitasan. Oh kaya nindot og nindot ako tulong. Ha guwapa gihapon sana all. Ayoy! Nanay Gloria Malala Apilo. Ha, good morning katropang re always listening. Have a blessed day. Ha, have a blessed day to you nanay. Ah, pagka money nakapait sa tuang nasod mga katropa kay panahon sa ayuda-ayuda. Ha, kinsa pa tong mga why contribution? Kinsa pa tong mga gagmay og contribution? Mao pa hinoy gipanghatagan sa mga pagka na lang gayon. Napoy mga gadawat, puriya na lang yun sa mga nagpaabot rapod nga murag si Juan Tamad. Gapaabot, gahigda di as may tungod sa punuan sa bayabas o kanusa maha hulog ng bunga. Aron makakaon po siya. Murag daghan po ingon anang mga Pilipino ba? Puwera na lang sa nakiga nanginabuhig patas. Puwera na lang sa mga benepisyaryo nga nahatagan nga wa gyud pod nagsalig ni anang ayuda. Pero kining mga tao bitaw nga wifi contribution maayo ra mo dawat sa ayuda. Pagkadawat sa ayuda tuwa nag shopping na. Ayoy! Jesus. Ambot ni BBM oy. Maayo magyud pod ni silang ipakog ni Jam Magno ug ni Claire Castro. Ayoy! Ana bitaw ang mga utok bitaw no kay wa sa kuan ba? Wa starong pamuot. Ayoy! Ambot puning duha ka ingrata mga katropa nga kada tan-aw nako sa ilahang Facebook bitaw. Kada tan-aw nako diha sa Facebook kay mura mag dunay hatred per me. Magsigig pang pangaway anang mga tao nga mao pa yun oy nakitaan rabag yun og kanang dakog serbisyo ba? Sigig pang away atong mga noon may rapod lagi nga ibash pod ning mga bayhana ni kay mga kurisma out mampud kayog mga kinaiya. Oras ato mga katropa, alas 5:20 kining oras atod kanato sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Mga katropa, atong programa gipaluyuhan kini usab sa atong mga produkto gikan sa Vision X Plus Premium Day 3. Atang musunod sa semana mga katropa kay do na tay ipahigayon nga XFM katropa solid solid seminar solid katropa solid katropa seminar magdalami diha sa inyohang matag barangay o grasya mga katropa magdalami diha sa inyohang matag lugar o livelihood ang kanang kitang tanan makabinipisyo mga katropa kay di kay gihasulan ako sige ga di na ta magsiga asa aning ayuda mga katropa. Okay, murag ikamatay natog sayo magsigitag kalagot aning di bang good kay anang usahay ba maghunahuna ta ba murag unfair bitaw kayo ang kanang treatments gobyerno. Parehas na ito ani, kita gabayad tagtarong sa itong contribution diya sa SSS. Kung muingong kag hatagan o ayuda itong way mga balay, kwalipikado ta. Hatagag ayuda itong mga gagmayag sweldo, kwalipikado po ta. Naunsa man hinoon, nga kadto man hinoong. Uy, nako. Hindi na lang ta mag-mention kay sensitive ra ba kayog mga kuaning mga supporter ni BBM. Mga kuan ra ba gyud kaayo. Mga sensitive og panghuna-huna. Okay mga katropa, itong oras, alas 5.30 na, mo break una, tas makadiyot. Sa atong pagbalik mga katropa, itong ihato diha kaninyo, mga kasikas, gikan sa itong Silingang probinsya. Unsa may mga bagong balita nga ilahang matod unya. Daw ay lang maghawa mga katropa, kay mubalik na kuhuman lamang nining importante nga mga pahinomdom.
1: Exciting Pilipinas! X-FM! X-FM!

0: Uy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, amin pala kong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Aga, purok po nana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una, na pandugay na to, nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ko'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko rin sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is kilo na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagbuwan akong mata, nagbangkog Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap akong pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato ma

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Lumaban si Papa matabang. Oy, lumaban si Papa matabang.

0: oras, mga katropa, alas 5:41 na. Kini nga oras kada to hatod sa sa laban ni noon eh. Kini nga oras, mga katropa, hatod kada to sa to produkto sa Yes to Health. Labi na nining mga produkto nga Santon Plus Coffee Mix. Kulba kayo ga music ba? Papa gyud. Ayoy. Katropa ko ana, kanang paborito ni katropang Rosemary Pabiosa ba? Wala ato ang gihalad sa iyang awit. Gididikit sa kang katropang Rosemary. Okay, basin unya in town nog na homesick na siya dito sa kuan ba sa Qatar. Kumusta mga kadya katropang Rosemary? Atong higala sa kahanginan. Ato ang sa naman eh. Anyway mga katropa, mayong pagpamina. Welcome back sa itong programa ng Exciting Pilipinas. Direta mga katropa, along sa paghatod sa ito ang mga informasyon nga nakuha diri sa ito ang mga silingang, gikan sa itong mga silingang probinsya. Direta sa pipila ka mga tricycle drivers sa Tagum City. Niundang sa pagpamasahero tungod sa kamahal sa gasolina. Pastila no, maupon ni mo ni usas problema karon sa ito ang gobyerno usab. Ato sayron gikan kang Lar Sanyol. XFM
1: Report. Gituldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay ng panginabuyan tungo sa dili na matutpamaantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association. Adunay 47 ka mga membro ang ilang asosasyon. Apan ining higayuna, adunay na lamang 20 kapin ang aktibo. Human miundang sa pagpamasahero ang uban o nangita na lamang og laing panginabuyan. Rason matod pa sa iyang mga kaubanan ang sobra kamahal sa presyo sa gasolina og dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya.
2: Almost 57 mi kabog mga membro dere karon na lang gimi sa 20 kapin. So gani karon bago lang to among kauban giuli ang unit kay Garkila ka mo gusak niya 300 ang Garkila mo tubil pag 400 okay. Usa sila mo ganan siya
1: dugang niya nga dili lamang kini nahitabo sa ilang asosasyon kun dili posible nahitabo usab sa ubang mga pundok sa mga tricycle driver sa Dakbayan sa parihong rason. Mihatag sab sa ilang opinion ang mga driver kamangay ni kasamtangang kahimtang sa presyo sa petrolyo din sunod-sunod ang dako nga pagsaka sa presyo apan sintabo lamang ang rollback. Rason nga mas misamod kaipit ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan.
2: Maulagi, maulay problema sa mga pedicab kay kung ma-rollback, gamay ka. Pero kailangan kuan, mo taas ang iyang kuan. O pataas mo na kakuan sa mga pedicab. Isod kayo kay ma-rollback, gamay niya mo taas kagalit ang gasolina.
1: Samtang, sumalaman ni Tatay John Munoz sa dulaan 15 katoy ganyang panginabuyan ang tricycle driver. Karon niya nabati nga wala na matod pa na mao ang mga pamaagi sama na lamang sa halos tagaliog ang usbaw sa presyo sa petrolyo. Apan, anaasala pala pa lamang ang pag-ubos. Butang na nanawagan nilang pundok nga to sa mga hintundang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggon ang ilang mga mulo.
2: Muna ay ginaingon nga burago na siguro ni Mamao. Kaya inangano, ang pagpataas mas dako man niya, ang pagbababa mas gamay man. Muna ay ginaingon gihangi una mo sa tanan nga mga opisyal nga hinaot pa nga inyuming tulungan or inyuming alalayan kung unsa inyong kaistorya ni ini. Kami nagkalisod naman mi. Ang among kaniyado mong mapalit at 2 kilo karon isang tunga na lang yun.
1: Kahinom naman ni atong Hulyo 21, ning tuiga, gipatuman sa Department of Energy ang oil hike price. Din misaka og 3 pesos, nga to sa 4 pesos ang gasolina. Gisundan kini ni atong Hulyo 28, alang sa laing 6.70 pesos nga usbaw. Og ni mag-uhay lamang, human sa sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina, gipatuman ang 73 centavos nga rollback nga epektibo Agosto 4, 2026, nga nairesulta og pagkadismaya sa publiko. Walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imo kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News. XFM
0: Report. Mauli siya ay nakapait sa tuang nasod mga katropa. No, kay mas gipili pa sa atong gobyerno nga muhatag og ayuda kaysa muhatag og subsidiya ngadto sa mga panginahanglano nato sa matag adlaw. Oh. Agihuna-huna pud untana ni sa atong gobyerno sa mga kadagkuan diha sa tuang matag lugar. Nga dili lang ang pipila ka mga Pilipino ang nagkalisod mga katropa. Daghan ka natong mga Pilipino, kani sila kini mga drivera ni. Sure kuwa ni mga SSS mo nang murag wa gyud pud ni sila na appeal sa ayuda nga tag 2000 ba. Ha, di man sa ingon nga nagdumot ko ining 2000 mga katropa pero reality ba? Ha, reality speaking, frankly speaking mga katropa. Amo unta na nay gihuna-huna sa tong gobyerno mga katropa instead nga manghatag og kwarta, manghatag og ayuda ngadto sa pipila lamang ka mga Pilipino. Ha, minilyon pa ka mga Pilipino, mga household. Kinsa raman ang pipila raman ang nagbenepisyo ni ana? Diba, katropang Azerol? Kumusta man ka diha? Azerol, kumusta man iyahang apelido eh? Basta Azerol lah. Lucero man siya eh. Baambot nsa. Azerol, mayong buntag ha. Mayong buntag ni mo diya. Muna siya mga katropa ba? Atong pasabotan ni ba? Instead nga hatagan og ayuda kining mga kaubanan nato mga Pilipino nga gilantaw man pud nato nga isa pud sila sa apektado ining crisis nga atong gi nasinati karon, no? Pero ang ato lang untana ba? Nga sa bawat action nga paghihigmoon nila nga mga intervention kunuhay niining atong kalisod karon, tagaan pud untana nila og kahigayunan nga kining uban natong mga Pilipino labi na kining atong mga individual nga naara gyud in taon nagsalig diha sa kadalanan, nagsalig sa manubila sa pagpanginabuhi nga mabuhi usab og mapakaon nila ang ilahang pamilya. Pero unsao naman ni karon? O parehas aning report ni katropang Larsanyol, nangundang na lang in taon sa pagpamasahero. Kaya naman, kabuang po daning Department of Energy nga wa man po yun in taon naghuna-huna. Amot unsay naas mga utok aning mga kagwang dagko. Imbis kaya mag-happy-happy ta ining kabuntagon katropang Kia Kisi. May pa man siguro mo diha sa United Arab. Eh, murag wa mo'y problema diha sa gasolina. Bahalag problema mo diha sa bomba.
3: Ayaw!
0: Kami diri sa Pilipinas, katropang Kia. Nagkabuang na in town ni atong mga kaigsuunang mga Pilipino nga naginabuhi in town. Nga mabuhi ilang pamilya diha sa pagpamasayro. Pero unsao naman ni karon nga nangundang naman lang in town is pagpamasayro tungod lagi nining unbalanced nga pagpatuman sa balaod. Sayunan kagipasagdan ra ni Bongbong Marcos mga katropa nga mo rollback og perting gamaya pero mo increase og perting dakua pagka pasaylo ako pero pagkapanuway na lang yun kaayo ning gobyernohan eh. Unya okay lang unta nagpipila ra ka mga Pilipino ang apektado. Halos tanan mga Pilipino, mga katropa, apektado. Labi na, kining na yung mga four wheels. Asa may pinakadakong presyo karon, di ba, kanang diesel? Kining mga taong nagamit og sakyanan nga diesel ang kuan. Diesel ang gasoli, ang ilahang tubil. Unya, unsao naman na karon nga pirti naman yung mahala sa ato ang kuan. Pasensya na katropang Doris ha, na amanday ka diha. Imong sabon diri atorne, anhianan niya ne. Okay, nagpaabot na yung tao ni imong sabon diri imong daog.
3: Ayaw!
0: Cornelio Palabrica, may buntag usab ni mo diha, katropang Cornelio. Kaning ako na lang ni hotdon, akong pipila ka minuto ni ining kuana, issue ha. Atong gihuna-huna, untana ni istong gobyerno ba? Nga, Instead nga maghatag tag-ayuda ining pipila ka mga Pilipino nga kunuhay apektado. O di man kunuhay kay apektado, tinuod man gyud pod nga apektado pod. Pero dapat ang gihuna-huna ani ba nga instead nga maghatag ta og ayuda, ato na lang ning ihatag og subsidiya, ato na lang ning himuong subsidiya ngadto sa problemas petrolyo, problemas pagkaon. Ha? Dili kay pipila ka mga Pilipino da. Sure ko kanang uban nga nagdawat sa 2000 igo ra na ni didto ra gyapon nila na ipang riband. Ha? Didto ra gyapon na padong sa ilang parcel. Oh. Nga instead unta na og gihimo na lang na nilang subsidiya ngatos gasolina, ngatos bugas, ngatos mga panginahanglan natos matag adlaw, di daghan pa unta nang mga Pilipino nga matag panimalay, dili lang kay usa ka dili lang kay usa ka panimalay ang nahatagan og kasulbaran nagaan-gaanan sa mga palitunon, undili tanang mga Pilipino mga katropa kay panahon bitaw sting bayad tanawa ni atong utang karon sa tuang aning utang nato karon sa tuong Pilipinas niabot nag trilyon kinsa may gabayad kita mang mga Pilipino damay pang mga bag-ong na tao. Una kung ako'y pabuton mga katropa og election lang ang ipatuman, mas maayo pag magpabili ning mga barangay kapitan karon nga mga away ayo kaysa magpabili ning presidente nga Hesus ko. Kasayod man ta, ha? Ako aminado ko nga dunay gyoy nahimo ang atong presidente. Kaya di man gyud ingon nga sa iyahang tibuok termino wa siya nahimo. Ha, naa man gyud siya nahimo. Pero sa kaning ingon aning nga mga sitwasyon ba? Nga daghan kaayo sa itong mga Pilipino ang nagkalisod mga katropa, gisa mo tanpa ni ining ipagka na lang yun bitaw kanang kita bitaw nga dunay panlantaw sa itong mga kaubanan, sa itong mga kaigsunan. Murag masakit ba maghuna-huna nga in town nangundang na lang sila sa ilahang naandan nga panginabuhi ang tungod kay dili na yun kaya. Aside sa kahago, naghatag pa na sila og renta ngadto sa ilang giabangang mga sakyanan. Unya, muli sila sa ilang balay, kahago ra ang ilahang dala, pamaol kakapoy ra ang ilahang dala. Magbitbit og imbis kay duha ka kilong bugas, usag tunga na lang ang mabitbit kay igo ra gibayad sa renta, igo pagitubil para ugmang adlaw nga makapasada pagihapon siya. O, di ba? Sumunay na hitabo karon ba? Di man ta makaingon nga maminaw gyud Bongbong Marcos ani pero kanang untana ba malungtaran og maayong panghuna-huna ning atong presidente sa Pilipinas nga untana mao nay mubutang siyang huna-huna nga mas maay pag isubsidi ko na lang ning ayuda nga ipanghatag sa pipila ka mga Pilipino kay kita man tanan gyud aminado nga apektado gyud ta ining crisis karon. Oh? Wala sila nagtan-aw sa mga uyamot. Ah, mga tao gusto nila sila ray mabulahan kalagot pastilan. Wala siya mga katropa og mga adlaw ato ni hisgutan be. Wa na mo ko igong oras. Ugma na lang nako tiwaso ni akong kalagot mga katropa kay wa na mo ko igong oras mo sunod na ang express balita. Anyway mga katropa, daghang salamat sa inyong pakiguban. Salamat sa inyong suporta. Sa atong mga viewers gikan sa laing nasod, labi na diha kang Kia Kisi sa United Emirates o United Arab of Emirates. Basta mauna na siya. O kang katropang asa naman tong Rosemary. Amping-amping mo diha, may pa mo diha bisag na mo sa abroad, ayahay man mo ayahay naman lang siguro mo diha. Wa di man kay mo apektado aning crisis sa Pilipinas. Ala, diha na lang mo, ay namog panguli, kaya rin di mo ma-stress dari sa Pilipinas. Ha? Daghan pa yung mga panuway, dre. Okay mga katropa, daghang salamat. Ako na lang magkakaingon kayo. Amping sa kanunay. O gatong panghinaot, nga malungtaran pa rin, maing panghuna-huna ato ang gobyerno mga katropa. Daghang salamat, di rin lang kukutob. Dalaygon ang Diyos. Exciting Pilipinas!
3: XFM. Kung maminaw ka. sa XFM.
4: Sauna, wag kayo uyab. So kanya namin ako XFM. Kwartahan ako.
5: Wow.
4: Naapag kayo uyab. Listen po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, suman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
6: Mga katupa, exciting!
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Shape.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab mga katrupa nga Huwebes, pitsa sa is na kita ning atong nga bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, welcome na usab sa atong tulumanon. Ako si katrupang Ri Celeste Sorobascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Atong tulumanon mga katrupa, ikalimot atong ginis mayong nga kabubutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tionay garantisadong luhotay. Usas mga produkto mga katrupa nga gasaliga na ginapangita sa itong mga kagisunan, walay lain ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka kapsula mga katrupa, usa ka food supplement nga luwas nga atong pagagamiton. Alang kini sa itong mga kagisunan, no, nga dunay mga balatian o magaprotektar batok sa mga sakit-sakit sa atong kalawasan mga katrupa. No? Kung dugay ka na nag-antos din ha mga katrupa, mas maayo sulay kini. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit sa mga butika nga doon sa atong dapit o sa mga national pharmacy sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. O sa mga katrupa, atong tulumanon na itong gines mayong nga kabubuton sa Agusan Linding Corporation. Agusan Linding Corporation nag-offer sa pagpahulam o gakwarta mga katrupa, nagpaloon. Mauna nga kung pinansyal ang imong problema, doula na yon ang Agusan Linding Corporation. Nahimutang sila mga katrupa sa San Frans, naaka na sila at bang mismo sa San Francisco Gymnasium. Makita man ang ilang pangalan sa buhatan, Agusan Linding Corporation. Sa Bayugan City mga katrupa, naa sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, doon na kita'y 12 minutos na mga katrupang nakalabay sa lasayas. Diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, drug din sa prosperidad. Gibungkag sa PDIA o PNP. Mga katrupa, tuluka individual na dakpan.
2: Headlines. Headlines.
0: Panag-tigom sa mga hippie sa opisina sa LGU Rosario. Gipahigayon aron mapalig-on ang serbisyo publiko.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, kahimtang sa 7 ka mga pasyente sa dengue sa Barangay Hubang, giingong stable na.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa pikas bahin, lawas sa usa ka wala pa mailhing lalaki na palgang nga gilubong sa hilit nga napit sa sibagat.
2: Headlines. Headlines.
0: Wala pa tama live yan, i-check daw yan. Mga kwalipikasyon para sa SSS Apply Program gipasabot sa SSS San Frans.
2: Headlines. Headlines.
0: Libreng paggamit sa CR sa bag-ong bus terminal sa San Francisco gikanipay kinis mga pasahero.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa tumabalitang lokal mga katrupa, 5 ka minor de edad ang naangol sa duha ka managlahing aksidente.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa itong mga balita mga katrupa sa regional, top 1 most wanted person sa Lianga nga nag-atubang og kasong bawal bastos law. Nadakpan sa kapulisan.
2: Headlines. Headlines.
0: Lalaki mga katrupa nga nagpahulay ilaw puno kon puno as mangga. Kalit lang natumba og napalgan kining patay dito sa Butuan.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Surigao del Norte, mga katrupa, mapasalamatong mihakot og Noibica Awards sa Caraga Tourism Officer Summit. and Pasidungog 2026 ang Surigao del Norte.
2: Headlines.
0: Mga trupa sa tunga balita sa national EFP, mibarog kini nga dili magpagamit sa politika o ilayo sila sa kaguliang sa mga politiko.
2: Headlines.
0: Samtang sa itong balita sa international, Estados Unidos target nga masilyuhan ang kasabutan sa Iran. Aron mabala ko na maablihan pag-usab ang Strait of Hormuz.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga trupa, Alex Yala ni Saka sa career high nga world number 20. Human nagkampiyon sa Mubadala DC Open.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang entertainment, Ariana Grande gipasabot ang tinuod nga rason sa iyang pagpahulay sa pag-record og kanta.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Bueno, doon na kita ay 15 minutos na nakalabay sa alas 6, mga katrupa. Dari kita sa pagtunol kaninyo sa kumpletong detalye sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Drug din, mga katrupa, dinaas prosperidad, gibungkag kinespedia og PNP. Samtang tulo ka individual na dakpan. Report ni katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Gibungkag sa mga otoridad ang usa ka giingong drug den nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga individual atol sa usa ka bypass operation sa may Purok 7, Barangay Poblacion Prosperidad Agusa na del Sur, niadtong nga miaging gabi, Agosto 4, 2026, ang hiniusang operasyon gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 13 pinaagi sa Agusan del Sur Provincial Office uban sa suporta gikan sa Prosperidad Municipal Police Station. Na-recover sa mga operatiba gikan sa maong dapit ang gibanabana nga 20 gramos sa gidudahang shabu nga adunay street value nga nagkantidad sa 84,400 pesos og standard value nga muabot ngadto sa 136,000 pesos. Lakip sa mga nasakmit ang usa ka sachet nga maoy gibaligya ngadto sa pusher buyer og ang 11 ka sachet sa gidudahang shabu. Gawas sa maong illegal nga droga, nakumpiska usab sa mga otoridad ang bypass money, mga disposable lighter, aluminum foil strips, mga basyong plastic nga sachet, bamboo sealer, usa ka Acer tablet ug usa ka iPhone 11 Pro ug nagkadaiyang identification card ug usa ka video card isip kabahin sa dugang ebidensya. Giila sa PDIA ang mga nadakpan nga sila si Edwin Mangadlaw alias Chua, 55 anyos, nga giingong maintainer sa drug din. Adrian Mangadlaw alias Barrios, 22 anyos, nga giingong empleyado. Og si Russell Tabamo Mangadlaw, 31 anyos, nga giingong bisita sa maong dapit sa dihang gilusad ang operasyon. Ang suspek og ang tanang nakumpiska nga mga ebidensya ang anaa karon sa kustodiya sa PDIA alang sa sakong dokumentasyon o sa pag-andam sa formal nga kasong paglapas sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinoon nagpabilin silang inosente hangtod nga dili mapamatud-an ang ilang salaod sa korte. Katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan o layo sa sakit, gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa dekusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Sa dugang nga bahin, mga katrupa, nipahigayon ang Council of Chiefs meeting sa Rosario, Agusan del Sur aron mas mapaligon pa ang koordinasyon og masiguro ang malampusong pagpatuman sa mga programa sa lokal nga pangamahanan. Ang maong nga panagtigom gipanguluhan ni Municipal Administrator Ann Francis Muralda kon Muranda. Pinaagi kini sa awtoridad ni Municipal Mayor Honorable Jupiter Abulog. Gitambungan kini sa mga hipi sa nagkalain-laing opisina sa LGU Rosario o mga representante gikan sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno. sa maong tigom, gisusi o gagitoke. Ang mga kalambuan o update sa mga action items gikan sa may aging panagatigom. Gawas ni ini gisgutan usab ang uban pang mga importanteng isyu o mga kontrak konkretong lakas.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Kahimtang sa pito kapasyante sa dengue sa barangay Hubang, mga katrupa, giyong stable na. Pagpanghinlo sa palimot, gihingusgan. Report ni katrupang Junja Labrias.
0: XFM Report.
2: Gikumpirma nga ana sa istibo na kahimtang ang mga pasyente nga buyan sa sakit nga dito sa Mabang, San Francisco, Agusan del Sur. Ang gipamahay Melanie Joy Era, ang registered nurse sa depart nga nakabas sa barangay health sa Hubanga sa dihang hinabi ning sibiyan sa XFM na matud pa ni Era, duha sinte ang nadala tambala.
1: Mga katrupa, medyo nag-diferensya na po basig na adiha speakers nga linya. Walay kwantin ha, mo shortcut man dili ma sabtan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 21 mga katrupa, kadjut lang ato sang balik-balik ano si katrupang Junje Lebrias.

0: Mabatukan ang dengue pinaagi sa pagpanghinlo, pagkulob sa mga sundanan nga mga pondohanan sa tubig o paghipos sa mga basura nga mamahimong kaitlugan sa mga lamok.
1: Ay 7 cases of mga bata nga actually na adult nga na hospital reported gini siya. And then kaloy sa Ginoo naka-recover sila, although ang duha sir gidala sa Tagum kay kinahanglan man siya i kuan sa Nico kaning sa Pico kaning sa pediatric nga sa ni intensive care unit. After mga few days kaloyan sigi nakagawas ra pud sila, naka-recover, fully recovered na gid noon.
0: Ang tipik nga pamahayag ni Melanie Joy Olaer, ang registered nurse nga nakabase sa Barangay Health Center sa Hubang. Mga katropa, aron kanunay kondisyon na natong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita! Alas 6:26 mga katropa. Sa pikas bahin sa atong mga balita, mga kwalifikasyon para sa SSS Uplift Program. Gipasabot kini sa SSS San Francisco. Sa inyong report, pinagi ni Katropang Ri Arlington.
3: XFM Report.
4: Gidetalye o gipasabot ni Mrs. Maria Flor B. Montel, ang SSS San Francisco Branch Manager, ang mga kwalifikasyon nga kinahanglan makabot sa mga membro aron mahimong benepisyaryo sa Uplift Program. Sumala ni Montel, ang labing unang rekisito mao nga ang monthly salary credit sa membro base sa record sa SSS. Kinahanglang dili mulapas sa 20,000 pesos. Kinahanglan usab nga adunay labing minus o sa karemitan sa kontribusyon sa miaging tuig o sa kasamtangang tuig aron malakip ang pangalan sa shortlist. Dugang panini nga kinahanglan ang mga membro kasamtangang employed o ga adunay na gi-upload nga mga single savings account sa iyang registradong nga SSS online account. Sa wala pa ang nga gikatakdang cut-off ni adtong Abril 30. Gipasabot sa mga opisyal nga ang tanang pangalan nga malakip sa shortlist ipailalom sa cross-matching sa datos sa community-based monitoring system kon CBMS sa DSWD aron masuta ang tinuod nilang kahimtang kadto lamang mga membro nga mutugma sa CBMS data ang opisyal nga mahimong kwalipikado sa Uplift Program. Samtang ang dili mutugma, otomatikong dili mahimong benepisyaryo. Tumong nini, giyawag ni Montel ang mga membro sa SSS nga siguraduhong updated ang ilang mga record o sundo ng mga opisyal nga giya sa kagamhanan aron malikayan ang bisan unsang kalibog sa pag-apply sa mga programa.
5: Ang qualified na katulang upat, no, katong number 1, nag-earn siya or ang iyang MSC based sa atong record, 20,000 below. Tapos, pag naas siya remittance last year, bisan isa or karon bisan usaman lang. Tapos, employed siya ug at the same time na siya gi-upload nga single savings account sa iyahang registered nga SSS online account.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Maria Flor B. Montel, katropa. Aron kanunayng ligon ang inyong panag-uban ni Mr. og ni Mrs. gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa dekusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Problemang dako mga katropa. No, kay actually nindot na ta na ang opportunity ato sa ning lakbitan kay importante ni ngadto sa ato mga trabahante mga katropa nga dunay sweldo unta na nga dili mo taas sa 20,000 pesos, no? Okay, butang na to 20,000 paubos mauna sila ang benepisyaryo mga katropa nga makadawat unta na og tag 2,000 matag bulan hangtod sa December. Niya karon kung i-cross match sa CBMS dinha na magka-problema mga katropa kay datos man to sa DSWD. But pasabot, og pananglitan karon nagtrabaho ka, unya ang imong pamilya wala diri sa kining agusan, o sa may imong CBMS. mao na problema. Kung tabang, tabang ganun ta na. Paresa una sa... Kung nakadumdumo sa pandemic, mga katrupa, nga, kung maghatag og tabang, kung trabahante ka, suod ko na sa imong kuan. Matabangan yun ka. Pero karon na, napag Christmas, Christmas, mura pag mahulog na mahinoon ni mga katrupa, nga, pakuan lang. Pagarbo lamang sa suna, no? Makaingon ta nga way hinungdan gihapon alas sa isimidya na mga katrupa. Dapat kung mutabang-tabang kay naa na may qualification nga 20 mil paubos nga nagtrabaho ka. Kinsa ba maglisod karon puro man naglisod. No, labi pa nagtaas ning fuel, gasolina, krudo. Nya ikaw trabahante magsige kag biyahe, sigplite, kaluoy in town. Nya i-Christmas Christmas pa anang si BMA sa DSWD. Sa purpose po dito kay kinahanglan magyug record sa pamilya. Pero ang basihanan ani 20 mil ka pesos nagpamatuod nga is member ka, nag-contribute bagyug ka. Unsa pa may lain niya nga lisod-lisoron pa man ang Pilipino. Alas 31 mga katrupa.
2: Express Balita. Express Balita. Dugang bahin sa itong balita. Mga katrupa, giingong dako nga kalipay karon sa mga pasahero ang gitanyag nga libreng paggamit sa comfort room diyan as bagong integrated bus terminal sa Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Kini ang gipahayag ni Municipal Mayor Grace Caramel Paredes sa Bravo sa dihang nahinabi sa Sibian sa XFM Agusan. Matod sa mayor, kung kaniadto sa daang terminal at dunay bayad ang paggamit sa CR karon sa bagong terminal, hingpit na kini nga gihimong libre alang sa tanang pasahero. Gisaysay ni Mayor Bravo nga ang gagamahan ng lokal sa San Francisco ang nagabaga sa tanang gastuhon gikan sa tubig, kuryente, guban pang mga operational expenses. Gilakip kun gilakip anini ang lokal kun gilakip na kini sa lokal nga kagamahanan sa ilang budget aron masiguro nga makatagamtam gayod ang katawhan sa hapsay og maayong serbisyo nga walay dugang bayranan. Kaya duman nga niadtong ni aging Lunes, Agosto 3, 2026, formal lang nga giablihan ang bagong integrated bus terminal sa Barangay Hubang, samtang ang gibiyaan nga daang terminal planong himuon o adto ibutang ang night market sa lungsod.
6: I know nga na ay increase no within a certain period. Par wala pa bayad sa ato ang CR. Walay bayad sa ato. Ang pangutan na if eventually may night charges sa wala daw. Kay tama ba ako understanding na among head sa kuan need mo nga giapil na po nato sa computation sa toolkit ang paggamit nila sa CR para malibre na po. So sa katong computation sa fees, giapil na po ang computation sa free use sa CR.
3: Mga katrupa, ang tingog ni Mayor Grace Paredes Bravo sa lungsod sa San Francisco.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang bahin sa itong balitang lokal, mga katrupa, giingong lima ka mga minoridad ang dungan nga nalandig kini sa Balay Tambalanan. Uman malambigit kini sa duha ka managlahing disgrasya sa dalan dito na Strinto o sa Mayugan City. Sa lungsod sa Trento, mga katrupa, bandang alas 7:38 na nakalabay ng Martes sa gabi, nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa may Asian Highway. 26, partikular nini sa Purok Uno, Barangay Poblasyon. Nang angol mga katrupa sa maong hitabo, ang tulo ka mga biktima nga nag-edad kini og 13 anyos, 12 anyos, 15 anyos. Nga pulos mga residente kini sa Purok Nuybe, Aper Lukad sa maong barangay. Dali hinoon nga mi-responde ang Bravo Response Team diin luwas o gaduna pa'y panimuot ang mga biktima. Gihatagan sila og first aid. Una, gidala kini sa BGPMH sa Bunawan alang kini sa medikal nga pagtambal. Samtang susamang takna, laing aksidente ang may una hitabo sa traffic light sa Barangay Poblasyon, Bayugan City. Sigon sa initial nga report, usa ka tricycle ang mibangga sa motorsiklo nga gisakyan kini sa duha ka mga bata tungod sa kakusog sa impact Nabalintong ang maong nga tricycle o usas mga menor de edad ang gikataho nga nakaangkon og grabing mga samad sa lawas. Sa pagkaroon pa dayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad sa duha ka insidente aron na sutaon kung kinsa ang sad-an o kung unsa ang mga balaod sa trapiko nga nalapas.
2: XFM Report.
3: Alas 6:35 na mga katrupa, samtang diri kita sa atong palita sa regional.
2: Palitang regional. Palita sa regional.
3: Mga katrupa, dito nga bahin sa may Surigao de Lesor, gingong top 1 most wanted person sa Lianga, nag-atubang yung kasong bawal bastos lo. Nadakpan kini mga katrupa sa kapulisan. Report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
7: Masikop sa mga sakop sa Lianga Municipal Police Station, ilang top 1 almost wanted persons sa maong lungsod sa pagselbi at balidong warrant arrest sa Miaging adlaw. Ang suspect ilhan sa Alialong dadakpan lapas sa Repat 11313 o ang 66 nga mas nailhan sa publiko isip bastos law. Sa tahogikan sa Lianga Municipal Police Station, hapsay nga ng maong operasyon sa sospetsado. Kininga kalampan pusan nakita sa ilang walas nga paningkamukod sa mga nagtago sa balaod aron bagon sa isalaod ubos sa pagpangulen Miko Alunan is ang patuan ang sa Lianga Municipal Police Station sa kapulisan gipag sa kapulisan pahugtan pa ilang kampanya batok sa tanang mata kriminalidad asiguro ang yun nga kalita hapsay ug kaluwasan sa tibuok edad katrop mabatukan ang mga bulpag Xanthon Plus Gold Herbal alang sa nagkang Pilipino Pilipinas katropa mo sa balita Vicente, FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa bigasbahin mga katrupa dito sa Agusan del Norte, gingong sa kalalaking nga nagpahulay ilang untana kini mga katrupa ilawms punuan smanga, kalit lang natumba ug napalgan kining patay. Sa inyong ng report na pinagi ni katrupang Junchel Labrias.
2: XFM Report.
8: Atay nang napalgan ng usa ka 42 anyos nga lalaki human kalita nga natumba samtang nagpahulay ilawom sa punuan smanga sa barangay Masaw, Butuan City, alas 12:30 ang taknas udto ning nakalabay nga adlaw Agosto 2026. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Elmer Vertudaso, 42 anyos ulitaw og lumulupyo sa suwatan barangay Ambago sa Butuan. Sumala sa usah ka nakasaksi, nakita niya ang gabiktima nga kalit lang natumba samtang nagpahulay ilawom sa punuan sa maong mangga nga gibanabanang may 30 metros ang gilayon gikan sa iyang gipuy-an sa maong dapit. Nasayran usab ba gikan sa mga nakaila sa biktima nga kanunay kining magreklamo nga adunay gihambin nga sakita sa dughan sa wala pa mahitabo ang maong kalit nga insidente. Gisusi na usab karon sa baga otoridad kung naabay foul play o tinuod ba gasakit gayod ang iyang gikamatay. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Mga trupa, tumurasan na lasang isa 31 lalaking nagpahulay ilawom kinispunuan smanga. Surigao del Norte, mga trupa. Dari kita, tabo kita mga trupa sa may Surigao del Norte. Giingong mapasalamaton kini na diin mihakot og Noibica Award sa Caraga Tourism Officer Summit ang sa kasamtangan nga aktibidad mao ang pasidungog 2026. Sa runtang report ini pinagi ni katrupang Limwelukay.
2: XFM Report.
9: Mapasigarbuhong nakuha sa Provincial Tourism and Cultural Office kun PTCO sa Surigao del Norte ang siyam ka mga dagkong pasidungog gikan sa baguhay lang tapos nga Tourism Officers Summit and Pasidungog 2026 nga gipanguluhan ni DOT Caraga Regional Director Ivone B. Dumadag gipahayag sa PTCO nga kini nga kalampusan usa ka selebrasyon sa panaghikakogi og lunsay nga gugma alang sa probinsya sa Surigao del Norte. Dako usab ang pasalamat sa bataan nga tuna namunuan sa probinsya siya nga silang gobernador Robert Lyndon S. Barbers, Vice Senador Ged Gokyanki Jr., Tourism Committee Chair John Cobillian, ug sa tibok sangguniang panlalawigan tungod sa ilang waas nga suporta sa mga programa sa turismo. Gihatagan usab og pag-ila ang tibok ka puwersa sa PTCO team, mga municipal ug city tourism officers, local chief executives, mga frontliners o mga stakeholders nga walay puas nga nagtrabaho luyo sa entablado. Sumar PTCO ang maong mga awards gipahinungod alang sa matag Surigaonon o kini magsilbing inspirasyon aron sa kapa ang kalidad o kaayo sa turismo sa tibuok probinsya. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinisipang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
2: Express Balita. Express Balita. May nga oras mga katropa, doon kita ay alas 6:40 na sa dugang bahin sa itong mga balita. Dito nga bahin sa may balay-balay mga katropa, giingong Malaybalay City National Science High School na kadawat kinig hulga sa pagpamusil. Report ni katropang Hanilo Tambios.
10: XFM Report.
11: Natahatag karon og alarma sa publiko ang gingong hulga sa seguridad sa Malaybalay City National Science High School sa Barangay Aglayan, Miyerkules sa buntag, Agosto 5, 2026. Sa pagkiginabi sa XFM News team sa school principal nga si Pastor P. Abuela III, matod ni ini nga nakadawat sila og shooting threat nga gikaingong pamusil ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12 hinungdan nga gilayon nila kining giaksyonan.
12: So ang among nadesisyonan pagkadawat namo sa shooting ba, shooting atong i-clarify shooting threat siya para sa eskwelahan, mga giingnan kita nga pamusilon ang atong mga estudyante ba gikan sa grade 7 paingon sa grade 12, mo man iyang mensahe, ready na ang iyang katrupa. Pero kita bisan to basin to kita nga binuang ra kana pero atong gyapon giata pagtagad.
11: Nakikoordinadayon sila sa kapulisan, gilak-ina ang mga estudyante sa tagsa-tagsa ka classroom o walay gipagawas hangtod nga wala pa nakaabot ang mga polis.
12: Nag-request kami o sa Philippine National Police kay mo man ang atong protocol, emergency protocol sa eskwelahan. Atong gilak-in ang mga bata, walay atong gipagawas sa eskwelahan hangtod nga wala ni abot ang mga polis.
11: Pag-abot usab sa panghapon ng mga estudyante, gi-isolate una sila sa covered court samtang gi-clear ang mga classrooms uban sa tabang sa mga polis. Ang mga BPSO usab mo'y nagsusi sa gawas sa tulungaan. Matod ni Abuela, daghang mga estudyante ang gisundo na sa ilang mga ginikanan tungod sa kabalaka sa seguridad. Rason nga pipila lamang ang nagpadayon sa ilang pagtuon niyatong adlawa. Dugang sa school principal, kinina ang ikaduhang gikayon nga nakadawat sila og hulga. Din niadtong Hulyo 27, nakadawat sila og mensahe kalabot sa bomb threat gikan sa parihong social media account. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit og overall vitality, tumarog Sanzon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Mga katrupa, sa dugang nga bahin, giingong duha ka minor di edad nga nanungkit o kining nanughit og santol, patay kini human makuryentihan. Atong sa ng report, pinagi ni katropang Cheres Liget.
2: XFM Report.
13: Mitaliwan ang duha ka minor di edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa Barangay Luma, Kiamba, Sarangan Province ning nakalabayng adlaw. Gila maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration. Panasangit sa live wire ang sungkit hinungdan na kuryentihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apa na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Samtang masakiton o sinalikway matod pa nga idaran, natabangan kini sa XFM Pagadian. Detalye sa report ni katropang Stanley Duenas.
2: XFM Report.
14: Sanggo sa langit ang galibay og pasalamat ni Tatay Gualberto Isgira, 55 anyos, taga-Buruga Saging, Barangay Colomo, labi sa buong erosor, human magarabad. O gabing 4,000 kapesos nga nabanggigan sa mga tigpaminaw sa XFM Bagarian o mga netizens nga mitubag sa panawagan pinagis programang Bullseye. Mato ni Tatay Gualberto agbaong hinabang, dago kayo nga tabang aron magapalid. Siya siyang giginhanglan nga tambal o mga panginahanglanon sa inalaw-adlaw. Gipasabot usab niya ang iyang kinising-kasing nga pasalamat sa tanang ni Tabang o sa XFM Pagarian nga naguna sa pagbaybalaw sa iyang kahimtang. Human madawat ang hinabang giubanan sa XFM News Team si Tatay nga doon sa PhilHealth Zamboanga nga Rursur. Din siya gipamiembro sa Yagap Program o Yagap Gamod. Pinaagi sa tabang ni Arnel Corpus. Ginalaw usab siya sa Happy Valley Community Hospital sa lungsod sa Tambunig. Din libre niyang gadawat ang ikinhanglang laboratory test og tambal nga may kalabutan sa iyang baratian. Nagpasalamat si Tatay Gualberto sa tanang individual og mga ahensya sa gobyerno nga bitabang aron matubag ang iyang binigal nga panginahanglan. Ang maong nga balita gyud kanato sa Sandton Gold Coffee Mix, nagapangapigan, nagapagwabog, nagapagwapa pagyuga. Mabalik na sa mga parbasya gadaol sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katrupang Stanley Duhenyas. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Katapos ang bahin sa itong balita sa Regional mga trupa. Davao City Police Office ang hipin ini. Gimando mga trupa ang pagarumbo sa mga illegal modification shops sa Davao City human ang trahedya sa drug race. Report ni katrupang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
15: Nagpagula ug kamanduan si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa tanang station ug unit commanders niini nga rumbuhon ang tanang illegal nga mga modification shop sa syudad. Kinihuman sa nahitabong trahedya sa Barangay Katanunan Pequeño diin nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon tungod sa gipahigayong drug racing sa mga batan-on. Subay sa kamanduan sa direktor, gitahasan niini ang mga nasakupan nga makig-coordinate sa Land Transportation Office ug sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakgan ang illegal nga mga motor shops ug i-impound ang mga motorsiklo nga wala musunod sa balaod ug giusab ang porma ug gigamit sa mga illegal nga lumba. Gawas niini, gipakusga na sab sa kapulisan ang pagpatrolya ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing, sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions, ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Pit na sab nga misurrender ug nangayog pasaylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race, samtang gipailalom sa hugot nga kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPMC. Diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan og kasong reckless imprudence resulting in homicide ug damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Pagdating rin na kita mga katrupa sa ato nga balitan sa nasyonal.
2: Balitan nasyonal. Balitan sa nasyonal.
10: Mi hangyo karon ang Armed Forces of the Philippines ngatura sa mga politiko nga ilayo ang institusyon sa isyu mga katrupa sa politika og mibarog nga dili sila magpagamit alang sa personal nga interes sa pipila ka individual. Kini nga pamahayag gilawatan kini human sa usa ka social media post sa kolumnista nga si Ramon Tulpo. Di nagpahimangno kini sa mga kurap nga kongresista nga duna matudpay naglihok nga mga sundalo og pulis aron maglunsad kini og samang vigilante killings. Iklaro ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga makadagang higayo na nga gipahayag ang ilang kamatinud-anon og maunongong sa serbisyo. Nagpabilin lamang nga tuna sa nasunong nga bandila og sa batakang balaod. Sa kontrobersiya nga puwos ni Tulpo, iyang gisgutan nga adunay mga Magbabalaod nga namalik sa ilang daang gawi nga nangwarta og nangayo og kickback gikan sa mga kontraktor sa mga proyekto sa gobyerno. Kanunduman nga una nang kununa na usab nga gibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang halapad nga korupsyon sa kalabot na kini sa mga maanormaliyang nga flood control projects sa nasod. Butang nga gisinggit sa publiko alang sa tinuray nga kabag-uhan.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Ano sa 50 na mga katrupa?
2: Balita sa international.
16: Balita sa international.
10: Sa atong nga balita sa international, mga katrupa, giyong target sa Estados Unidos nga masilyuhan ang usa ka kasabutan uban sa Iran aron maablihan pag-usab ang Strait of Hormuz alang kini sa mga commercial nga barko. Kini ang gipahayag ni US Treasury Secretary Scott Bessent aron tugutan ang mga barko nga gawas noon og luwas nga makabiyahe sa maong dapit. Matod sa opisyal, kasamtangan sila nga nakiginegosasyon sa Iran og dako ang tsansa nga makamugna kini og kasunduan aron mubalik sa kun sa mas normal nga sitwasyon ang maong agianan sa dagat. Gidugang ni Bessent nga ang bisan unsang kasabutan magpabalik kini sa freedom of movement sa maong shipping lane og giklaro niini nga dili tugutan ang Iran nga magpahamtang og buhis o toll fee sa mga barkong moagi. Tungod sa maong pahayag, nakasinati og positibong epekto ang merkado human mios-os ang presyo sa krudo ngadto na sa ubos sa $77 matag bariles. Ginauman ni Bessent nga mas maubos pa ang presyo kung makasugod na sa paglawig ang gatusan ka mga barko nga natanggong og pipila ka bulan sa Persian Gulf tungod kini sa gubot sa Middle East. Bessent pa man ini makapila na kahigayon nga gihimakak sa nasod sa Iran nga nakigistorya sila sa US kalabot sa Strait of Hormuz. Giklaro ni Iranian Foreign Minister spokesperson Ismail Baghi nga sa silingang nasod nga uman sila nakig-negosasyon. Sumala sa opisyal sa Iran, nagatutok ang ilang sabot-sabot uban sa uman alang sa usa ka kasabutan nga musiguro sa luwas nga pag-agis sa mga barko. Gidugang pa niya nga kung doon na may makabot nga kasabutan, temporaryo lamang kini gawas kung hunungon sa Amerika ang giingon ni ining aggression batok kanila.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Agatrupa sa ato nga balitang sports. Ni Saka ngadto sa bag-ong career high ranking nga world number 20 ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala sa labing bag-ong gawas nga listahan sa Women's Tennis Association. Kini nga dakong pagsubida mga katrupa sa ranking na hitabo human malampusong nakuha sa 21 anyos nga Filipina tennis prodigy ang iyang makasaysayanong kampiyonato sa Mubadala DC Open. Kanyang duman nga gipukan ni Yala sa finals match ang American World No. 3 nga si Jessica Pegula. Pinaagi kini sa serye sa score nga 4-6-4 o ga usaka dominante nga score nga 6-0 sa silyado nga set. Matod pa ni Yala, hangtod karon dili gihapon siya makatuo nga iyang nakuha ang iyang labing unang WTA 500 nga titulo batok sa usas mga labing maayong magdudula sa kalibutan. Tungod sa iyang bag-ong ranking o status, si Yala adunay first round bye og nakapahimutang isip seeded 25th sa nagpadayon nga WTA 1000 hardcourt event. Grabe kasikat na ning Pilipina mga katrupa nga si Yala. Of course naman, nagdala sa maayong imahe sa nasod Pilipinas.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
10: Dari kita sa itong balitang showbiz. Mga katrupa, gitinaw sa sikat nga international singer nga si Ariana Grande ang rason sa iyang temporaryo nga pagbiya una sa spotlight o pagpahulay sa iyang karira. Matod pa ni Grande, dugay na niyang naplano ang maong lakang
3: atol sa iyang baguhay lang konserto sa Chicago, iyang gihangyo ang iyang mga fans na dili hatagan og negatibong kahulugan o pananaw ang iyang desisyon. Gihatagan og gibugaton sa pop star nga importante kaayo alang kaniya ang pagbutang og mga limitasyon o boundaries sa isip usa ka tawo og dako ang iyang tinguha nga makapahulay usab usahay gikan sa saba nga kalibutan sa showbiz. Katuyuan usab niya nga direktang makasulti sa iyang mga fans sa aron gikan mismo kaniya ang impormasyon og dili gikan sa hungihong sa laing mga tawo. Una na usab nga gipahayag sa iyang mga representante nga dugay na kini nga nakalinya sa iyang schedule. Tapuson lamang ni Grande ang pipila niya ka mga shows dito sa London karong nga umabot nga bulan sa September sa dili pa formal nga sugdan ang iyang opisyal nga bakasyon. Mga tropa, doon na kita alas 5:55 makatong nagtapos sa atong mga balita karong adlaw.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Diin adlaw ng Huwebes mga tropa, nga nakapaspas ang atong panahon. Pitsa 6 na kita ng atong bulan sa Agosto 2026. Mga tropa, kumusta mamo din ha? Ako sang itimbaya ang atong mga kagisunan nga nag-tanaw sa atong Facebook Live. Nagpaabot sa ilang mensahe o kamo din ha mga katropa nga nagpaminaw asa mo na himutang mga sa inyong mga panimalay baka ha negosyohan o nagbiyahe baka mo karon amping-amping diriya sa itong Facebook. Tapos ang itimbaya kining itong mga igala mayong buntag ang katropang Wilma Joaquin. Good morning katropang Wilma, katropang Gina Lanasio Amaro. Good morning usab katropang Gloria Basadre Iglesia. Mayong buntag usab kanimo. Good morning Sir Ray, greet the Aiko mga Ripunti din sa Santa Irene Prosperidad. Oy mga taga Santa Irene, good morning ha. Apit naman iyong pista din ha katropang Gloria. Diha ko naging adlaw kay mag-booking unta na kong binyo para sa atong XFM Solid katropa. Kamong tanan ha nga naminaw mga katropa kay maglibot mo na sa tibok agusan. Mo apil mo. Ayaw si Piyata ang chance nga maka-apil sa XFM Solid katropa kay daghan taog mga benepisyo diri mga katropa. Ay mo tag-usap katropang Annalyn Cagas. Good morning, Sir Ray. Greet ko sa tanang namina watching from Saudi Arabia. Salamat katropeng katropang Annalyn Cagas. Amping dia sa gawa sa nasod. Katropang Delos Rias Lee. Good morning, watching from Santa Irene. Good morning, katropang Delos Rias Lee. Taga Santa Irene po niya day. Katropang Christina Pipito Monton. Good morning, usab. Okay, thank you so much. Katropang Dai Chavez. Good morning. Okay, thank you so much, katropang Dai. Dia sa may alegria. Katropang Lina Pataho. Good morning, usab. Si katropang Joshua Curias, mayong buntag sa demo katropa. Good morning, watching from Don Carlos Bukidnon. Ang layo ang katropang Joshua, no? Katropang Ading Granadiros Dapa, din sa may Bayugan City. Good morning, demo katropang Ading. Katropang Marda Twin Matignao, mayong buntag sa demo din, ha? Ang si katropang Amante B. Manansala. Good morning, nimo diha katropa. Dira sa Picas nga page. Good morning, katropang Grace Apolinaria Bebero. Ay, kumusta mga taga-bukak? Ay, good morning mga taga-bukak. Sir, padag ako. Ato ninyo pa rin kamutan nga mudaog mong tanan, no? Ang surte na yun, mabot ka na to. By the way, katropang Grace Apolinaria Bebero de sa may bukak. Salamat, no? Mayong pagpaminaw. Pero don't worry, daghan patag mga kahigayunan katropang Grace. Okay, salamat. Katropang Benji Mahilam, good morning usab ni Mudina. No? Shout out ni Mudina sa mga karon. Okay, katropang Nini Suiko, share dan katropa. Salamat katropang Nini, no? Mag-share good niya. Thank you so much sa okay, Hubang, no? Sa Hubang Nini siya. Salamat katropang Nini. Then good morning usab katropang Angelica Awado Lipolo Labs. Good morning ni Mudina. Happy Thursday. Katropang Randy Santisas, good morning usam. Si katropang Gloria Malala Apilo, may buntag sa nung dina. Kanunay sa dyan, minaw diya sa may Bayugan City. Good morning mga taga Bayugan. Katropang Gloria, ang guban niyong pamilya diha. Thank you so much. Si katropang, kisa pa? Nahuman na ba na ako? Sige. So mga katropa, salamat. Alas 6:59 na mga katropa. Usaray akong kanunay nga i-remind kaninyo. Pag maabot sa inyong lugar ganin mga katropa, mag-announce tang naanin ha ang atong kining katropa XFM XFM Solid Katropa seminar. Tambong gid mo katropa og maapil tani ini. Nganuman daghan nga kayuhan nga atong makuha diri labi pas tabang ngadto sa matagusa, no? Ah, oh, sige. Ngana lang yun. Sa pagkakaroon mga katrupa, nangita mig lugar nga asa mi maguna kay kini magumbakantis binyo kung asa ta. Normally pag anatas mga barangay, anak ito sa kining James Barangay, kung asa. Pero kung maingon mo nga diri sa amo, katrupa, naami bakante. Anhaan gina mo diritso, diha na to iuna o kuan kaysa Santa Irene man to na to. Hapit na manipista Santa Irene, busy man. Pitsa 18 pa daw ang available. Sige. Puhon na lang. Humans Piesta diha sa Santa Irene. At ang tangin niyo din ha. Kung sa inyong mga lugar. Okay mga katrupa, sa makausapa, ako mapasalamaton. Musunod na ang programang Bulls Eye nila ni katrupang John Jelebrias, katrupang Limilokay. Panaminit na inyong igala sa ngalan ng Sakirite Bukang Puwersa sa XFM Philippines and Network, sa XFM Magusa, 91.3, 95.7, sa Control, ni Katrupang Keanu J. Sibian. Usap sa itong news and public affairs, sa panguna sa itong mga team, no? Sa itong news desk, Katrupang Limilokay, atong mga anchors, reporters, sila sa Katrupang Real Andon, Katrupang Jun Jelebrias, o Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si Katrupang Ri Celesto Surobasquez. May buntag ka na itong tanan. Salamat. Dalaygon ang Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
16: XFM. XFM.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya. Charot.
19: Exciting!
20: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
21: Agusan Lending Corporation.
20: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
22: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Baga ka tropa, 10 minutos ang nakalabay sa alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye!

0: Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Bullseye! Mga katrupa, adlaw karon ng Webes. Mga tigpaminaw, pizza sa iskita sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Mga katrupa, inyong anchorman sa kahanginan, katrupang John J. Librias.
1: Siyempre, katrupang Limuel Ukay.
0: Kaming duha, mga katrupa, ubanin ninyo, alas itita paingon sa may alas 9 ang takna sa kabuntagon, mga katrupa. Aron sa paghatod o pagtunol na sabdiha ka ninyo sa mga hisgutanan, mga katrupa, nga angayan natog masairan. Okay, mga katrupa, ato welcome ang ato nga mga katawhan nga naka-tune in karon nga mga panahuna. Pansadili pa na, mga katrupa. Una yun nato nga pasalamatan din sa atong pag-uban-uban. Ang ato ang Diyos manluluwas, mga katrupa, sa lainasad nga lugwais kinabuhi. Laing gininhawa, lainasab, mga katrupang proteksyon. Ngang iyang gihatag sa matag-usa ka nato, na nahimo kitang buhi, mga katrupa, ni ining adlawa. Luyo sa ato ang pagkamasalaypon, sayang atubangan, pero ni agihapunta, mga katrupa, nahimo tang condition ang lawas. Gumikan ka na hilayo kita sa nagkadaiyang balatian. Bullseye! Samtang mga katrupa, ato gi-welcome usab ang mga kasikbit nga mga probinsya sa Tibuok Caraga Region. Mayong buntag gikan sa ato nga mga negosyante, ato nga mga mag-uuma, ato nga mga driver, mga kawanis gobyerno, og mga ginang sa panimalay, si Mr. o si Mrs. Kinsay mga gitahasan sa pagluto karon, mga katrupa, karong buntaga. Hala, mayong buntag diha ninyo, mayong pagsikay-sikay, ha? O niya, siyempre po, mga katrupa, sa may mga naka-tune in pod karon sa XFM 95.7 na Bayugan City. Mayong morning diha ninyong tanan. Alam na diha sa katrupang Yuan Vegetarian. Kay morning monitor na to, mga katrupa. O niya, siyempre, sa ato pod mga tigpaminaw nga nag-waypuas. Paglantaw sa ato ang live program. Mga katrupa, labi na mga kaigsunan sa XFM 91.3 San Francisco. Bullseye! Maayong pagpaminaw diha ninyong tanan, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Osbo na ko, paki-follow, paki-share, paki-likes, o paki-comment. Kaya atong tagaan, yapong pagtagad ang inyong mga mensahe, mga katrupa, dinhi sa ato ang pag-uban-uban. Bullseye! Bullseye! Onya, siyempre po, katrupang Limuel, dili po mabuhi ang nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wala usab nagpaluyo ang mga nagkadaiyang produkto nga iya usab, mga katrupa, sa Y2H Incorporated. Gilang kuban kini, mga katrupa, sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Mga katrupa, Santon Santon Gold Coffee Mix with Gluten and Collagen, onyang Vision X Plus Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule. Lakip na ang Turbo Mel Enhancer, Clear Skin Herbal Soup o ang Santon H+. Mga available ni mga katrupa sa mga nagkadaiyang mga butika dinhi sa atong probinsya, mga katrupa. Sa ato pod gabaga kadakuan, gikan sa barangay, gikan sa atong mga mayor, gikan sa ato ang gobernador o vice governor, sa ato pod gaduha ka mga congressman, mga board member, mayong buntag diha ninyong tanan, o ang 20 city kabaga barangay nga nasakupan sa lungsod sa San Francisco, o 43 ka mga barangay nga nasakupan sa naginusarang syudad ning atong probinsya, mayong buntag. Duha katrupa, katrupang Limuel, ang ito ang dagaan o pagtagad, ga topiko karon. Bullseye! Una ni ini, mga katrupa, ang atong tagaan o pagtagad, ga topiko, may kalabutan kinis operasyon sa ato ang Philippine Drug Enforcement Agency sa may Prosperidad nga miresultas pagka-aristo sa kanhi kapitan o kinibang active iski kagawan
1: Bastilan.
0: O ingon man usab magkatrupa ang kanhi usab na miyembro sa Armed Forces of the Philippines kun EFP na puhag ang drug din mga katrupa human girunda kini sa ato nga mga ato nga mga miyembro sa PIDIA o PNP sa may Prosperidad. Daghay baga pangutan ang katrupang Limwell ya kini bang unsa magyud ning droga ngano magyud mura magyud og ganahan magyud ang tao mo motilaw kay bisan gani og naa na sa gobyerno na pero ngano magyung sudlan magyud nilang kabalumang bawal
2: mao na
0: dai mga kinaabang mga katarungan usab sa uban katrupa Galimwell nga mugamit gumikan kay pawa sa stress mugamit kay crisis at least man lang maka negosyo mugamit gumikan kay stressful mugamit gumikan kay na dahig sa mga barkada dili di mo mga katrupa ma sabtan unsa man gayon
1: mugamit pod katrupang Junji kay available man sa market
0: mo pod isa pod na no isa pod na katrupang Limwell
1: gipasagdan man sa tong gobyerno
0: gipasagdan mas gobyerno pod nato dad karon baga katrupa kinibang dutulo ka mga nadakpan kana bang matawag baka kini gihapon silang mga inosente baga katrupa kay pag once magud badakpan mabutang nasunahuna sa tao nga oy wa na gyud positive na gyud ni mga manggamitay na gyud ni mamaligyaay na gyud ni pero sa balaod bagagatrupa bisan pag naaktuhan ka diha nga nakuaan kag druga nakuaan kag gamit sa illegal nga druga mamahimo pag gihapon ikaw mga kaigsoonan nga inosente mintras wala pay kanaabang hukom gikan sa atong magbabalaod mga katropa
1: korte
0: or korte korte mga katropa so mao na aton tagaan og pagtagad karon mga kaigsoonan nga usahay mabutang sa tong unahuna ngano man nga mosunod pa man gyud nga nasayod man gyud untana ta nga kini gyud makadaot way maayong paingnan og kun dili mapaingon lamang sa kapahamakan ni mga namugoy nang utana sa ako ang post god may ngalingod katropag Limwell nga katropag Junji usa man gyud naa day ana atong taga ang pagtagad pod mga katropa usa man gyud naa sa droga ngano mag-addict man gyud ang tao so mao ni mga katropa mga pangutana unya ngano ni kuyanap mampugha.

0: sa tuang gobyerno. Mm. So posible gyud unta na nga way mabiktima ni ini nga klase sa mga bisyo.
1: Wantay makalusot
0: nga way droga. Makalusot unta nga droga kung hugot.
1: Hugot.
0: Hugot mga katropa
1: atong PNP. Magatang-atang din sa kalsada kay para check up nang mga muagi.
0: Oo. Oh, kana, di ba?
1: Usa sa hugot unta.
0: Oh, pahugtan gyud mga katropa. Na nang isa pod ni ini mga kaigsuonan mga katropa, unsa pod nga mga butang karon? Ang nakapahimo o nakapadaghan skrimin mga katrupa sa tuang palibot. Okay. Ang uban mangkod pa sumangil nga gumikan daw kunos pagkuyanap sa druga, nagkuyanap usab ang nagkadaiyang krimin. So kini mga katrupa, isa sa mga tagaan ato pagtagad. Magtigpaminaw, human lamang sa ato ang pahinomdom.
2: FM.
3: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
5: Basta man.
4: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
5: Basta ato.
4: Mang-apply unta kog barbero.
5: Hala. Showe, showe ha? Bayot yang. Among kitawa din eh.
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting!
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: butika.
12: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, gani ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagpilipin.

0: Ibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalang Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Katiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santan Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahir rin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well?
4: Sancton Plus. Sancton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailabitin yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix?
4: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sita kong taba ang Sancton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag inom
4: Sancton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom ang Sancton Coffee Mix, sa inindot kayo.

0: Bali sa mga butika nationwide.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Baligtad mga katropa sa ato ang tulumanon.
1: Pulsaan!
0: Doon natin 30 minutos mga katropa ang nakalabay sa Alas City. So, siyempre kining bahina mga katropa, hatod ka na ito bagating paminaw sa Turbo Mel Enhancer.
1: Pulsaan!
0: Ay, karong buntaga katropang limwel kay ang Turbo.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kung nas bukid-bukid ng mga sahay ng mga lugar, bugna pa ba kayroon sa mga nas bukid-bukid katropa nga limwel?
2: Correct.
0: Muna nga, nindot kayo baga katropa. Kung mag-turbo ka kay, siyempre,
2: muinit.
0: Muinit ang imuhang lawas. Mm-hmm. Sa Turbo Mel Enhancer. Mainit usab ang relasyon ni Mr. Og ni Mrs. Ano na mga katropa? Okay. Shout out sa takatropang Limwel kay aron niya matagaan itong pagtagad kining mga nag-message sa ito ang Facebook. Live, imoda katropang Limwel.
2: Ubay-ubay po ni katropang Jumji, no? Atong unahon dari si Didin Patao mo gi pinaka sayo dari ang nagkadlawon pa ni nag-comment.
0: Grabe si Madam Sayo
2: pagayo. Actually man Sir Junji pa shout out sa taga City of Cantagan. Ilabi na kang Bibot Edith Flores niya Amping Tanan.
0: Oy, good morning. Good morning ha.
2: Si Nilo Tianchun. Morning Sir Junji, naminaw mi kanunay sa XFM. Shout out ko sa iya ko nung asawa Elizabeth og tanang taga Purok Uno.
0: Taga Purok Uno
2: Pisaan.
0: Ay mga taga Purok Uno Pisaan, gikan sa upper og lower. Mayong morning diha ninyong tanan, di ginato kalimtang Pisaan. Kita gadin hibe gyud ta katropang Limwel.
2: Taga diri day mo.
0: Oh, taga diri ka.
2: Si Carmen Pataho, good morning katropa.
0: Good morning ha.
2: Attendance ra kay naminaw daw siya sa radyo.
0: Oy, si Carmen Pataho, good morning.
2: Grace Apolinaria Vivero.
0: Good morning
2: katropang Junji og Limwel.
0: Always Bayugan City.
2: Watching and listening Bullseye. Shout out sa tanan nga naminaw og Bullseye kang Melda Madi. Sani pagbasa oi.
0: Milda
2: Maderi.
0: Maderi.
2: Linwin Buki. Vincia Buki. Og tanang taga barangay Bukak.
0: Bukak.
2: Naot na mahubutan ko makadaog Sherdan.
0: Uy!
2: Apa ni pahubot ron?
0: Amarag na pa man siguro. Apa ba yung pahubot sa tropa?
2: Ah? Gloria Baro Espina, good morning ka tropang Junji o Limwel.
0: Mm-hmm.
2: Salamat Lord sa maayong panahon.
0: Mm-hmm.
2: Nahimo daw siya kagahapon.
0: Oo.
2: Kaya nasipiat siya sa pag-ingkod.
0: Oo.
2: No. Di mao yung naingkuran.
0: Oo. Thank you kayo, ma'am. No? Salamat po kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw niya. Labuan si Muhang Bana. No? Yes, may Bayugan Tres Rosario.
2: Nakalaag ba siya kagahapon?
0: Oo, lagi. Bayugan Tres Rosario. Mayong pagpaminaw niya ninyong tanan. Ha?
2: Mm-hmm.
0: Sa ato nga mga kababayan diha, na ito diha napitas by Bayugan Gandres. Salamat sa imong pag-anhi diri madam. Sige lang kay basig pag-abot atong product, naapay laing grasya usap pod imong ma-receive ha.
1: Pulsaan. Pulsaan.
0: Mo update ra man mi, makabalo ra man mo kay amo man i-announce din hi. Nga naay product nga ni abot.
2: Yeah, shout out na lang po nato diri si Madam Wilma Joaquin, Vincion Pataho o si Beverly Pataho. Og si Nadine, ha?
0: Pataho.
2: Salamat kayo. Og si Carmelo Limos Nero.
0: Nero, odias may lapinigan.
2: Aktibo ni.
0: Good morning, diha ninyong tanan, ha? Odias may lapinigan, mayong pagpaminaw, diha ninyong tanan.
2: Mauni ang atong ikarga dapat sa katong solid katrupa.
0: Oh, good na. Kaya aron mahimo na ito ng mga officer.
2: Aktibo man.
0: Oo. Mga officer na nato o katropang Limwel. Pohon-pohon, ha? Ito.
1: Pulsaan!
0: Onya!
1: Pulsaan!
0: Siyempre po, baga katropa, din hi po sa ako ang abahin. Kang Wilma Joaquin, good morning po din mo, madam.
1: Good morning!
0: Ang Wilma Joaquin, pati naman tam isa sa Baugyot. Onya, sagulan dahil yun, ugripulyo o ganang
2: kapayas.
0: Kapayas. Kailangan pa bang i-memorize yan?
2: Sa kasemana po itong laming-laming katropang Junji.
0: Oo, sa kasemana. Grabe. Onya kang friends, AG. Good morning, katrupa. Shout out ko sa ako asawa nga si Eileen Brital. amping kanunay sa trabaho. Salamat kay katrupang friends sa Ejinyo og kang Madam Annalyn Brital. Minaw karon mga katrupa. Naglantaw sa ito ang live programa yung buntag diha ninyong tanan, ha?
1: Pusaan!
0: O niya kang Samantha Galis Timbal. Nakadaog yun siya gahapon, ay. Thank you kayo, Madam, ha? Naka-share na daw ko sa Madam. Naisahan yun siya sa ito ang bangko. Katropalimbil. Huwag yun tumabantay siguro ni Madam ang bangko. Onya kang Christina Pipeto Monton. Madam, good morning ni Moha, mga Monton family. Good morning diha. Ano po yung Monton diri as ubos nga to ang huluganan o magka-gipit-gipit ato ang signal diri sa babaw ko pa. Labi na og ma motokar ang bakukang sa signal nato diri katropa. Salamat kayo, Madam Christina Pipeto Monton. Good morning.
1: Good morning.
0: Onya kang Jaen Samani, Jaiktin Lin. Good morning po ni mo, Madam.
1: Good morning.
0: Onya kang Puting Manok.
1: Good morning.
0: Maayong buntag mga katropa, Sir John C. Og, Sir Limuel. Maayo gani na ata na ay Tatay Digong. Na presidente kay kung dilawan pa. Nakalingkod otro. Otro after Aquino, admin perte jud kadaghan sa mga nagsipa-sipa og lata sa kalsada. Ultimo liguanan. Ultimo tigulang musuyop naman pastila.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Okay, minaw kakatropang Puting Manok kaya ito ang tagaan nagpagtagad, ha? At kini nga programa na to, o kini nga topic. Onya kang ma Gloria Malala Apilo, good morning ni mo, Madam.
1: Good morning!
0: Onya kang ma naminaw po daw kuno kay karon siya sa katropang Limuel sa Maybayugan City, ha?
1: Good morning!
0: Onya kang Dai Chavez, ha? Good morning, Madam. Good morning, Sir John Jesus Limuel, watching live Bullseye, og happy blessed day sa tanan. Mag-amping ang tanan kanunay.
1: Good morning!
0: Onya kang Aning Liliba. Good morning, Sir John. Og si Sir Limuel, shout out nako tanang taga Barangay Hubang. Good morning. Taga Barangay Hubang. Mayong buntag taga Barangay Hubang, ha.
1: Good
0: morning diha ninyong tanan, ha.
1: Pusaan. Pusaan.
0: Wala na sa mga katropang Limuel kay
2: wala na katropang Junji.
0: Ogawa na. Di tamaglangay ani katropang Limuel. Aw.
1: Pusaan. Pusaan.
0: Ato lang padayunon.
1: Pusaan.
0: Okay, mga katropa, dinhita sa tuag topiko katropang Limuel.
1: Pusaay! Pusaay!
0: Mga katropa, usa ka kanhi barangay kapitan o usa-usab ka iski kagawad ang nadakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency. Lakip na niini ang usa-usab ka ex-army.
1: Pusaay!
0: Ex-army yun siya kay Aul may nakabutang ani sa kining spot report katropang Limuel.
1: Pusaay! Pusaay!
0: Sumala sa baga otoridad baga katropa ang operasyon na hitabo human sa surveillance o pagpalambo sa impormasyon batok na sa baga suspect atol sa maong operasyon. Giingong nakumpiska mga katropa ang gidudahang illegal na droga o uban pang ebidensya may kalabutan sa kaso.
1: Pusaay! Pusaay!
0: Ang mga suspek anaa mga katropa karon sa mga otoridad o giandam na ang pagpasangat o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Apan bisan pa man niini mga katrupa, mga kaigsunan humans pagdakop kanila katrupang Limuel, gipasabot ang mga dinakpan mga katrupa sa og at imak kanibang automatic mga kaigsunan gipasabot sa Miranda Doctrine. Ay basahan man ka og constitution rights mga katrupa, no? Ang panglimo. Pero bisan pa man ni ana mga katrupa, gipasabot nga ang pagdakop dili nagpasabot nga sila automatiko nga sad-an katrupang Limwel.
1: Bullseye!
0: Magpabilin silang inosinti mga katrupa hangtod mapamatud-an ang ilang sala pinaagi sa hustong proseso sa korte.
1: Bullseye!
0: Naamagoy uban katrupang Limwel nga hukman dayon ang tao. Bisan pa man mga katrupa kung nakitaan na nga nakuhaan yun sila ang posisyon panahon sa operasyon sa mga otoridad katrupang Limwel. So, kung imong i-basis balaod mga katrupa, dili pag yun di ay silang matawag mga kaigsuunan o matawag matawag pa na ay gihapon sila mga kaigsuunan bisan pag sa mga drugs nga nakuha sa ilaha, mga kanang mga kagamitan, matawag paghihapon sila mga katropa o mga inosinte. Mintras mga katropa wala pa hukmi o mapamatud-i pinaagi mga kaigsunan dito sa korte. Nagkaroon mga katropa mga kaigsunan mga tigpaminaw nga numang yod niya lami mga katrupa ang kininga illegal ga druga matod pa nila.
1: Bullseye!
0: Kay base baga katrupa sa base baga katrupa sa mga maistorya sa mga witness sa mga suspect nga madakpat. May naman sila katrupang Limwel nga kondisyon magyo kayo akong lawas yun siya. Oh, mao na siya. Kondisyon. Mga katrupa ang lawas. Naapoy. Naapoy mga kanabang mga rasons uban mga katrupa nga gihimo lang daw kuno nila kini ang maong pag gamit.
1: Bullseye!
0: Gumikan kay naay mga trabahoon nga humanon. O niya, stressful.
1: Bullseye!
0: Mao na lay higihimo nilang lingaw aron nga sila malipay sa ilahang kinabuhi. Apan masubo ta mga katrupa maguna-una. Gumikan kay ang maong mga suspek bagod katrupa Limwel, mga kanhi opisyal sa tuang gobyerno. Laliman ka katropa Limwel, kanhi kapitan. So sa nagpasabot kay kanhi kapitan, nahimo kang leader sa usa ka barangay sa pipila ka mga higayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nisamot pa yun ng isa mga katropa kay iski kagawad pa yun mga tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So bisan pa man og ubos-ubos lang siya sa posisyon sa kapitan, isang alan nga naaghapoy katungdanan sa tuang gobyerno sa katawan.
1: Bullseye!
0: Mabilong gihapon siya baga katrupa ni ini nga opisyal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Labaw sa tanan mga katrupa kay ang ilang ikatulong nga mga kaubanan. Kanhi usab miyembro mga katrupa sa armadong kusog sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Mga katrupa. So mauna nga makaingon ta baga tigpaminaw nga asa naman di ay ang mga gihimo nga mga seminar sa ato nga mga PIDIA, di ba natay, di ba ang PNP mga katrupa naman ni sila mga advokasya, anti-criminality law, na ni sila mga himuon nga mga seminar, kalabos, paglikay, aning ginadiling druga. Unya siyempre, isa pa gyud ni ini mga katrupa ang barangay. Moy isa ni ini nga i-connect, mo-connect ang kinibang mga personahe sa atong kapulisan, mo connect mga katrupa sa atong barangay aron maka-lecture og ang barangay na maoy mo auhag sa mga katawhan nga muadto og ahadapita mutambong sa maong vinyo kundi indito ipahigayon ang seminar kalabot sa pagpalikay sa mga kabatanunan sa ginadiling droga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao na makaingong ko sa katrupang Limwil, asa ka sa panahon? Dili siguro maminaw ning maong kapitan kanihi katrupa.
3: Nagnegosyo na lang katrupang John Jay, katong kapitan ko siya.
0: Oh, basi pod. No, basig isa pod da katrupang Limwil, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao na masubo ta bagunang huna katrupa, kay ikaw nga unta isa ka nga leader.
3: Ihimplo
0: kay gobyerno ka, naakas gobyerno, ikaw mo ihimplo aron untana ka ng mga kabatanunan sa barangay, munisipyo o gasasite, mga katrupa, mahimo kang sumbanan, mahimo kang ihimplo nga kung pwede, malikayan kining mga klase sa bisyo, kay way maayong paingnan ni ini katrupa.
1: Bullseye!
0: Unya nga ako, raba na sayran katrupa Limwil, kay kanhi po da ini dinakpa na. Nya sa maorang gihapon mga katrupa ang kaso usab sa illegal nga droga.
1: Bullseye!
0: Mauni mga katrupa ang history ni ini nga kanhi po da ini dinakpan. So sa ato pa kaduha na da ini ani ron.
3: Nakabuhi di ay.
0: Kapiansa siguro. Kay basig kani adto. Namagoy gitawag baga katrupang Limwil og plea bargaining. Maka-avail ka og plea bargaining. Temporaryo ka nga makagawas pero naa kay
3: kondisyon. Magbinuutan ka.
0: Mag-duty ka o naa kay atubangon matagbulan.
1: Bullseye!
0: Sa korte. Okay, namaka maka-avail man katong mga probisyonary.
1: Bullseye!
0: So mauni katrupa ang nahitabo. Daw dili ta makatuo. Mga katrupa naningkamot man ta karon nga mahinabi nato si Dindo Avillanosa, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kay aron maklaro nato kay kini mangong parts pidiya katrupang Limwil, grabe ang ilahang gihimong gipanghingus ganiini magkandak og mga seminar,
3: kampanya
0: sa illegal droga nga palikayan. Baga katrupa, apan masubo ta mga kaigsunan maguna-una nga magsigitag halos maputol netong ugat og siningit aron mapalikay ang mga katawhan sa maong droga. Pero mismo mga kaigsunan ang leader, mao naman hinuoy nagpasimuno mga kaigsunan. Mga katrupa, bisan pag ibutang nato mga katrupa nga dili na ni siya active nga kapitan, mga katrupa, pero sa ngalan nga niagi kag leader sa barangay,
1: Bullseye!
0: Mga katrupa, dili naka maingon pa nga inosinti pa kaniining maong mga klase sa butang. Kay kana lang bada katrupang Limwil, isagog ka diha maminaw.
1: Bullseye!
0: Diba?
1: Bullseye!
0: Matag barangay mga kaigsunan, doon na hisgutan at badak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naghisgot na uga hisgutanan kalabot sa pagmonitor sa illegal nga droga mga katrupa sa maong lungsod o sa maong barangay. Naa na diha tanan ang hisgutanan sa badak. Kawat, kinsa nang manuyupay, kinsa nang kawatan. Naa na tanan mga katrupa ang hisgutanan basa nang badak.
1: Bullseye!
0: Kani adto siguro no sa panahon maghisgot og badak katrupa, kay di bigyo kumutuong wala ni sila magway dili aktibo ang badak panahon ani nila. Ani kanhi kapitan mga katrupa. Mga tigpaminaw. Kini mga katrupa diha ni prosperidad nga operasyon na kining nangutana. Diha ni prosperidad operasyon diri sa bato a probinsya sa Agusan del Sur, ato nakalabay nga adlaw.
3: Poblasyon.
0: Sakop sa prosperidad. Mga katrupa, diha ang kanhi kapitan na dakpan o ang iski kagawad o ang ex mga katrupa nga army na dakpan sa PDIA sa bypass operation mga kaigsunan. Karon, katrupa nga Limwil, husay ba kaigod ta mga katrupa nga naman nga sudlan mangyudning klase sa mga bisyo mga katrupa. Dunay mga kanabang mga nagkadaiya mga katrupang rason katrupang Limwil. Niini mga suspitsado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naay mo ingon mga katrupang kasuyop mangugo sir kay kanabang nalingla ko, nadani ko sa ako ang barkada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sir, dako magugog problema sir. Mabitaw na mo nang nisulod na lang yung kuani nga bisyo. At least man lang, mawala ang ako ang problema. Sir, depressed magug kayo ko sir. Mo nang nisuyop ko. Sir, nisulod yung kuani ng butanga. Kaya nakitaan ako nga kanabang nindot kayo himuog negosyo. Daghay mga kanabang nagkadaiya katrupa mga tigpaminaw nga mga hinungdan nganong ang tao katrupang limwil nisulod sa maong pagpamaligya sa illegal nga droga. Daghan nagkadaiya ang rason mga katrupa katrupang limwil. Ang uban gyud gihimo na gyud nilang bisyo mga katrupa pero naapoy uban katrupang limwil nga kanabang bubanigya na po sila.
3: Gihimong negosyo.
0: Oh, gihimong negosyo, pwede po mo gamit. Napoy nga anak, mga katrupag, gihimo lang yun yung negosyo. Ah, katrupag limil. Muna makaingong ko ba? Makaingong ko katrupa nga ang ginadili, ang gibawal katrupang limil, lami man yun?
3: Mao.
0: Ah, nung dumig yun ninyo mga katrupang bawal, bawalan na gani, lami yun na siya. Pero kini, katrupa, usay makaingon ko ba nga grabe no, grabe no? Nga og buot naon-naon puno namang gyud kas kaalam. Puno namang gyud kas seminar advice mga katropa nga og mahimo ikaw mo ihimplo sa inyong barangay pero ikaw dai mismo ang naguba. Nang unsaon man imo pagpatuo sa imuha mga katawhan sa mga kabatan-unan diha nga ikaw mismo nga nagbarog diha sa tubangan da sa inyong barangay, nagunit og microphone, nag-announce diha nga likayan ang druga, nga ikaw diha'y utro pong gumagamit.
1: Bullseye!
0: Kana, manggun?
1: Bullseye!
0: Ulaw eh! Yaw-yaw ka diha! Magbatanon! Bantay lang yun mo ha! Naarama ko'y nadungog din nga nagbaligyag illegal ka druga, nagagamit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang resulta diha'y mga katropa, ang mga batanon, nakabalo na diha'y sa imong background, nga manuyupay diha'y ka nga kapitan ka. Lain kayo paminaon! Para nako katrupang limil perting laina paminaon gyud. Naapoy iskima nga katrupa kagawad. Imbes kay mao'y hinuong leader sa mga batan-on. Mga katrupa, mga tigpaminaw, pero naunsa bang hitabuah? Isa sa mga nadakpan mga katrupa kay matud pa ni gamit sa illegal nga druga. Iski kagawad. Daw ulaw kayo baga katrupa sa ito ang gobyerno nga side.
3: Mauna.
0: Ha? Katrupa ang limil, ulaw gyud kayo sa gobyerno nga side. Nga naman, gobyerno ka, leader ka sa barangay gipili, pero mauni imong gisangputan na dakpan tungod sa druga, pero na dapat ikaw untana ang magpasimono aron malikay kining ato nga mga katawhan, mga kabatan-unan sa maong na bisyo katrupang limwil.
3: Murag di naman na mauaw katrupang Junji kay
0: base po doon.
3: Tap-tapan man ilang now.
0: Ay, mao.
3: Pati ang pangalan, alias.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, ang ending ni Edi katrupa, mga kaigsunan, mauday siguro nang dili maulaw. Kay gumikan sa
3: tap-tapan ang naong.
0: Oo, gumikan siguro ni ining privacy lo.
3: Mura po ako ka ang anang ilan.
0: Kay kung nasiguro po'y pangalan nakabutang katrupang limil o naagod ang naong nila ani.
3: Maulaw.
0: Maulaw yun ni. Pero gumikan kay tap-tapan man mo yun na siguro, bahalag madakpan ko. Total, tap-tapan man ang akong naong unya. Tabunan ang pangalan, aliasan. Oo, adili, nagihapon ko mahalata.
3: Correct.
0: Murag, naapog kay punto katrupang limwil. Oh, naapog kay punto. Tungod tingod siguro si kay ngana. So,
3: tungod ra po sa gihimo sa tong kapulisan.
0: Mao. So unsa man gyud ang ayang himuon katrupang limwil? Ato siguro awhagon ang ato ang gobyerno. Pahugti gyud kuno ninyo. Seryosoha daw kuno ninyo mga katrupa ang pagdakop sa illegal nga druga.
1: Bullseye!
0: Kay
1: Bullseye!
0: Ang makapasilan. Nganong makaingong kong seryoso ha, di magod ni makadakop di magud ni makasuyop katropang limbel kung wa lagi maka kung di kanusot ang mga magdeliver ani.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ha? Katropa? Palihog daw ko no bi basig na nakadungog ning ato nga mga official karon diri sa tuag PPO katropang limbel.
3: Atong kapulisan.
0: Atong kapulisan. Mm-hmm. Ah, nabasi na minaw garon si Police Colonel Yaya Yusuf, ato ang provincial director katropang mm-hmm. limbel. Mm-hmm. Basi pwede og pahugtan pag-ayo o kanabang papaspasan ng ato ang intelligence operation?
1: Bullseye!
0: Aron nga, why maka sulod din his probinsya sa Agusan del Sur nga namaligya ni ining illegal nga druga kay base pa unyag daghan pa yung mga kawanis gobyerno, leaders sa gobyerno ang mabiktima? Ay! Grabe ba yun? Baga katrupa, kung imong lantaon karon mga kaigsunan ang nasod sa Pilipinas, walang tuo ang pagkuyanap sa ginadiling druga.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Diha ba sa prosperidad ka itong pangjunji, kanang naimurang akas siya diha. Sige, big checkpoint atong PNP diha.
0: Una, pero di man po lagi pang hikapon ka tropa. O di man po kapkapan.
2: Dili tanawon.
0: O di man po tanawon.
2: Ang yobaks ni mo, gitanawon.
0: Wow, wala. Manay, kay numdum ka itong murag si DC Cruz man siguro itong bagong na himong regional director nga nagsurbilan siya katrupang Limuel o gituyo o tutagadabaw na nituyo gituyok ni Antibuk Agusan del Sur o Caraga Region. Pag abot niya din sa Agusan del Sur katrupang Limuel na-appreciate niya
1: kay
0: na ay nag-checkpoint kay mga PNP pero pag abot din to as interview na namo ingon siya nga iyang gipangasaban ng iyang mga sundalo mga pulis. Ingon siya nga na-appreciate ko naman na nag-checkpoint kayo pero checkpoint na parang wala.
1: Oo siya.
0: Sabi pa sabot aning nag-checkpoint kayo pero parang wala din. Sabi pa sabot ani ang iya ding pasabot. Dapat ubang checkpoint i-check katrupang Limuel ang sulod sa maong sakyanan.
3: Isa-isahon.
0: Mo na ihang pasabot. Kaya kung mag-checkpoint lang mo dihan yung may ngondra mo, say largo. Wala yung kakabalo dito haog. Isa na kabaril ang druga nito. Wala. Di ba sakpan? Di ba? Sakto po siya katrupang Limuel. Mo na nga, katrupang Limuel, kita ang pag-awhag man sa gobyerno.
3: Ah, advice.
0: O ang pag-advise nga upuydi atong awagon katropang Limuel kaya ang ato ang concern diri karon ang ato manggong ang kinabuhi sa kabataan. Ang kaugmaon sa ato mga kabataan katropang Limuel kung malulong gyud aning ginadiling droga. Mun atong awagon ang ato ang gobyerno kung pwede pahugti ang intelligence operation. Ah, katropa sundugan ninyo katong gihimo sa kanhi presidente. Nga si Rodrigo Rua Duterte nga bisan ingon nga totally wala gyud ingon nga mawala ang druga pero dako kayo og kalainan kung ikumpara karon katrupang Limuel.
3: Nihinay gyud atong panahon.
0: Nihinay gyud atong panahon. Kaya nganuman ultimo gani mga adik mamaligya ay mga katrupa di na nimo mahibaw-an nga nakasuyo peting tambuka. Kaya hadlok man. Hadlok man gyud mga katrupa. Mao na ang kalainan karon og kaniadto. Kaya kung imong hunahunaon karon katropang Limuel ato lang i-compare ay lang pud mo kalain diha mga naas gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung imong lantaon karon katropang Limuel mas pinangga ang adi karon kaysa sa mga biktima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Manong makaingong ko anak mga katropa? Ay, kadaghan kayos mga nakita nato. Huna-huna aragod tong mga katropang nahitabo atong katong katubang rider nagipatay sa adik tanawa ang nahitabo mga katrupa bagating paminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naabay mga gihimo nga magipangbuhi ang pulong mga katrupas mga leader na to atong panahuna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala yun
3: itong presidente na to.
0: Pero kung pulis mga kaigsunan makabiktima pasti lang sa baas human rights mga kaigsunan. Saba kasi lang nga dilima, kontibiros, kinsa pa ning mga mga concern kunuhay. Mga katrupa, saba kay social media. Pero kung kining mga adik, mga katrupa, mao'y makabiktima, pasti lang dili gyud pwedeng prisohon kay na. Bawal mga katrupa sa balaod. Ano warang kalainan mga kaigsunan mo na nga gusto ta mga katrupa mga sa gobyerno nga mahunong ang ginadiling druga pagkuyanap ug wa nay laing mabiktimang kawanis gobyerno, mga sibilyan ug uban pa, baga katropa palihog atong awhagon katropang Limwel. Base pwede ninyo hugti pag-ayo gyud ang surveillance sa mga individual nga lumalabay aron mapugngan ang pagkuyanap sa ginadiling druga dinhi sa tuang probinsya, mga katropa. Unya og pahimo, mga kaigsunan, mga naminaw nga leader karon nato. Ayaw intaw ninyo hugawi ang inyong pagka-leader gumikan lamang sa usa ka butang nga makaingon ta, mga katropang makapaguba bab sa inyong sa inyuhang mga kinabuhi.
1: Bullseye.
0: Makapauaw sa mga parente o mga kaigsuunan kay uaw biya ni katropang Limwel.
1: Bullseye.
0: O kay ngano ikaw ra ni gamit. Pero kaya nga pilido dalaman, hurot mo tanan diha mga katropa ka uaw.
4: Aliasan man.
0: Aliasan man.